0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
3: Ang lupit mo pa rin, Kavibes! Ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026, isang feel-good morning!
2: Bilis naman ang linggong ito sapagkat today,
3: June 25!
2: It's a beautiful Thursday morning!
3: Oo! Grabe, ilang araw na lang ay tatawid na ang buwan ng July. Oh!
2: Uy, mabilis, no?
3: Uy! Buwan na natin yun.
2: Birthday natin.
3: Birth month. Oo, birth month. Grabe.
2: Tayo si Ruby. Ruby Rose. Parang ang lakas makakontrabita. Naniniwala ba kayo doon? Kasi may ibang mga tao na pinagbabasihan nila yung zodiac sign, yung birthday, sa ugali.
3: Somehow ako naniniwala ko
2: sa ganun. Oo, no. Pares kasi tayo masama ugali.
3: Uy, ikaw lang! Madinamay mo!
2: Joke lang! At least hindi ano tayo, hindi tayong bait-baitan, tapos biglang boom!
3: Lahat naman tayo, di ba, may katangian na may bad side, may good side. Nasa sa atin na lang yan kung paano natin siya ilalabas, kumporme sa lugar at sa pagkakataon. Kinakailangan din kasi talagang ilulugar natin ang mga ito, di ba?
2: Oh, yeah.
3: Para talaga tayo matawag na unlupet!
2: Oo, tsaka hindi sa lahat ng pagkakataon ay maiintindihan ng ibang tao yung ating, syempre, reaction sa mga bagay-bagay, yung ating opinion. Kaya intindihan talaga.
3: Yan! At naiintindihan namin kayo, Kavibes, na gusto nyo ng good vibe music at kwentuhan buong araw. Kaya naman simula alas 8 hanggang mamayang alas 12 na tanghali, maririnig at kasama mo ang malupit na duo, DJ Alex!
2: Together, of course, with DJ Kiko Kalito.
3: Dito lang sa paborito mong vitamina sa araw-araw, Favorite Vibes sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: Kavibes!
3: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kavibes!
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
5: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!

0: Huwebes, June 25, 2026. Sa lahat ng ating mga kabay sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga talampakan nyo!
1: Isang malupet na happy birthday!
0: Tore! Ganda na, baby!
2: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
2: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
0: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Ay, syempre! Batiin natin si Angel. Isang volleyball player.
0: Hi, happy birthday, Angel.
1: At ganyan din, syempre si Era Madrigal.
0: Uy, actress na si
1: Era. Ang ganito nito.
0: Magkapatid yan, di ba?
1: Si ano? Si Era.
0: Era, tsaka si Michelle Madrigal.
1: Madrigal. Pero si Michelle, ang balita ko ngayon, nasa America na at ano siya, real estate broker. Ang ganda ng mga binibenta. At ganyan din si Liza Dino.
0: Happy birthday, Liza Dino. Asawa ni...
1: Ay, Seguera. At ganyan din si Luke Mijares, singer to. Diba?
0: Uy, Luke Mijares, happy birthday
1: po. At si Andy Eigenman.
0: Andy Eigenman, happy birthday!
1: Ito talaga namang isa sa mga, ano, no, nagpauso ng Siargao. Maganda lang ang Siargao bilang isang lugar.
0: Oo.
1: Pero nung nagtaka ang mga tao, bakit pinili ni Andy na i-give up ang buhay niya dito sa Manila for Siargao? Alam na, ang ganda pala.
0: Oo. Hindi naman basa-basa bigay mo yung normal na buhay at kinagisnan mong buhay sa Manila. Pupunta at maninirang ka sa Siargao, di ba? Kaya naman happy birthday.
1: Kasi hindi lang siya ang nahumaling dyan. Even si Nadine Lucy.
0: Oo nga. Oo, si Nadine Lucy rin ang kamukha mo na nakita na bumibili ng Mang Tomas.
1: Oo nga. Ako ba? Actually, yun din ang paborito ko. Pag nakita mo ko sa uncle, sa baba, na bumibili, ayaw ko ng plain gravy. I want it like Nadine Lucy in a way.
0: Oo.
1: Kasi nga daw,
0: Hoy,
1: mali. Version lang. Ay, may ganun pang matabang version. Wala kayong karapatan mag-komento sa katawan.
0: Happy birthday din kay John Benedict Arcadio ng Barangay Tejeros, Makati City.
1: Happy birthday po.
0: Yan din kay, uy, kay Kuya Charlie Navarte. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Birthday ngayon ni Kuya Charlie Navarte. Isang dating taga-DZMM. Diba? Happy birthday, Kuya Charlie. Sino pa? Yun lang naman. Kaya naman sa inyo mga nagdiriwang ng karawan ngayong araw na ito ng Huwebes, June 25, na may magkaroon ng katuparan ng inyong mga kahilingan. Kaya naman ito ang awitin para sa mga peace ninyo. Kaya naman, ha?
1: Happy birthday.
0: Ganon. Tara, kantahan na!
2: Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
0: Hoy, paabo lang kay birthday boy ng TikTok ha. Happy birthday. Hindi naman obvious sa birthday mo. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tungdugan at kulitan na para talaga may handaan ng karawan. Kasama pa rin ang malubid na duo, DJ Alex!
1: DJ Kiko Kaliko.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: The Vibes.
0: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes.
3: Ang lupet!

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS ang lupit!
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalik.

0: Kabibes, kung meron kang pabati na gusto mong i-ere sa 92.3 FMR, matawag na kayo sa 0954-4061-967 para marinig ang inyong boses. Hintay namin kayo, 0954-4061-967. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Tara na, sugod na by Sandwich o Jeva.
1: Ano?
2: Ha?
1: Tara na!

0: Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.
2: And the best.
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes na yamot na yamot na dahil wala na naman tubig.

0: wala pang tubig! Ano ba yan? Pero wag ka mag-ano lang ka vibes kahit walang tubig sa inyo. Kami ang magbabadaloy ng good vibes sa'yo.
1: Kala ko babasain kit.
0: Hindi! Ayaw!
1: Pwede naman! May kakayanan ka namang mag-produce ng sarili.
0: No, no, no, no! No, no, no, no!
1: Diba? Sa ano? Inumin mo na yung sarili mo daw na saliba. Saliba capsules.
0: Aba, tawag na kayo. 0954-4061-967. Pwede kayo.

0: kasi ano, nakakaalam na maraming tao. Parang medyo nagkakaroon silang sense of urgency.
1: Oh, oh.
0: Pero kung chat-chat lang, ang dali mo kayang i-block at saka i-restrict.
1: Tawag na kayo.
0: Ang dali mong ilong press, lalo na naka-iPhone siya kasi pinambili niya yung perang inutang sa'yo, di ba?
1: Oh, iba talaga, no? Hindi mo malalaman na nakita niya na pala. Wala na. Boring.
0: Oo. Wala na. Ang dali, ang bilis mong nagpakawala ng pera. Pero nung sisingilin mo na, wala na.
1: Oo.
0: Kaya nga, di ba sabi nila, pag ikaw ay nagpa-utang, i-consider mo na siya as parang bigay. So magpa-utang ka lang ng perang kaya mong mawala at hindi na ibalik sa'yo. Habang buhay!
1: Yun lang. Magandang umaga kay Divine Matela. Ganon din kay Pambansang Opa Bunagan. Sari Lerma, Coach Everyday, Randy Santisa sa nakikinig ngayon sa Manila. Sabi niya, listening number one.
0: Oh. Wow!
1: Ganon din si Emmy Hernandez. At sa lahat ng FMR squad, kahit pa hindi ka FMR squad, magandang umaga pa rin sa'yo. Wela Sanchez at Jeff Taz Oliveros.
0: Kasali ka na. Di ba para tong ano, isinlaki ng Jed's Island?
1: Oo.
0: Tapos tayo yung mga malalaking King Kong dun. Libre. Ay, hindi. Sa Jed's may bayad ng entrance eh. Dito naman wala naman pong subscription, walang ganun. Pwede ka mag-slide.
1: Libre. Hoy, tawag na kayo. Tatapon namin doon telepono. 0954-4061-967. Siyempre, para makausap mo rin si Pretty Girl Alex. Oh, yeah! Alam mo, marami naghahanap talaga sa'yo. Kahit nandiyan ka sasabihin na sa si Alex, andito ba? Hindi ka kasi nanonood at nakikinig.
0: Oo, buksan mo din kasi yung iyong YT YouTube dahil yan. Nagla-live din tayo dyan, no? Tuwing nga papatak ang 10 o'clock in the morning.
1: Oo, mapapanood nyo kami. Para syempre, hindi nyo lang napapakinggan ang radyo nyo. Napapanood nyo rin. Tandaan nyo.
0: Ganun na ngayon, no? Ganun na ngayon ang bago. Dati, sabi nga nila, ano yung kasabihan? Face for ano lang, made for the radio.
1: Oo.
0: Ibig sabihin, ano lang, hindi masyadong kagwapuhan. Face for radio lang. Pero ngayon, kailangan ano ka na rin. Nakakaayos ka na rin. Paliligo ka na rin.
1: Oo, hindi ka pwedeng nanggigitata na.
0: Magkukuskus ka na rin.
1: Diba? Meron na. Meron. Ayan na, meron na. Hello? Hello? Wala ba? Hello? Ay, wala. Wala pa. Ulit. Nababa. Oo. Tawag ulit kayo. 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabibes na mga pasahero at konduktor, mga driver sa EDSA Bus Carousel at PTEX. Magandang umaga sa mga kambyo nyo. Ganun din yung mga kabibes nating padjak driver. At mga pedicab driver, syempre mga sa mga kainan, magandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan nyo yung mga kutsara at tinidor nyo.
0: Huy, ang balita ah, meron daw hinuli ng mga pulis dahil nag-uwi ng mga kubiertos galing sa 5-star hotel na nagkakahalagang 12,000 ng mga kutsara at tinidor.
1: Diyos ko, anihin mo yun sa bahay nyo.
0: May presyo kasi. Sabi sa balita kanina, narinig ko, grabe diba?
1: Ano ba yan?
0: Oo. Pero parang sa hirap ng buhay ngayon, maski ano talaga. Tayo naman, hanggang Lipton lang naman yung inuwi natin sa hotel, di ba?
1: Pwede naman kasi inuwi yun.
0: Sabon, toothbrush,
1: toothpaste,
0: chinelas na disposable. Ano pa ba kinukuha? Sabon.
1: Tissue. Di ba? Pwede yun.
0: Pero yung kutsarate niyo doon.
1: Sko naman. Naaresto ka, pinuwas ka sa social media nang dahil sa kutsarate niyo doon. Ano yun?
0: Nakalagan 12,000. Mamahali.
1: Huwag naman eh.
0: Grabe, ang bigat ng bag mo nun. Abuti hindi nawara.
1: Sabi ni, ano, sabi ni Wela Sanchez, silver yun kasi.
0: Kaya pala. So, naisasanla ba yun?
1: May value siguro.
0: Gagawing kwintas.
1: Baka?
0: Isipin mo, no? Sana binigyan nyo ng pagkakataon yung mga kutsara tinidor na maging accessory na lang kaysa isubo sa bunganga ng iba-ibang tao. Mas marangal pa.
1: Mas matagal kasi siya siguro magagamit kapag silver talaga.
0: Tsaka parang mas ano, di ba? Bigyan naman ng karangalan yung silver. Hindi yung mapupunta sa bunganga ng iba-ibang tao. At least nabigyan mo ng kapayapaan yung silver. Naging kwintas na lang. Dinisplay. Ginawang accessory.
1: Ano ba? Hoy! Tumawag na kaya! 0954-4061-967 0954-4061-967. Magandang umaga kaya Ma'am Beth Tama. Ah, Beth Tama yung tuloy. Saglit nga. Ano pa pangalan? Si Ma'am Beth Custodio. Uy! Magandang umaga po sa iyo. Nakikinig daw siya. Salamat po sa inyong pagtutok, Ma'am Beth Custodio. Kamusta po kayo? At sa ating mga ka-vibes na bumubiyahe patungo sa kanilang mga trabaho, mag-ingat po kayo. Ito na! Ito na, tara, may tumawag na. Hello! Hello, ka-vibes! Hello! Okay, okay, balikan natin ulit. Siguro may... Kamusta na lang po sa lahat ng mga may ano, may mga sampina galing sa barangay. Magandang umaga po sa inyo. Bakit nireklamo ng kapitbahay nyo? Dahil kaaga-aga nagpapatugtog na. Okay lang naman mapatugtog, pero wag lang naman yung nakakabulahaw. Hoy, para sa kaalaman ng lahat ha, hindi lang po pwede kayong ireklamo ng inyong kapitbahay tuwing alas 10 ng gabi onwards, di ba? Kahit ano pang oras po yan, basta't ang inyong pagpapatugtog na inyo pong ginagawa sa inyong tahanan, kahit nasa loob pa yan, eh talagang pwede kayo ireklamo. Ano mang oras yan, di ba?
0: Oo, basta naririnig.
1: Basta nakakabulahaw. Hello! Ayan na, hello! Hello, ka-vibes! Salita kami. Yan. Hello, dinig mo kami? Ka-vibes?
2: Apa.
1: Ayan! Okay. Oh, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
2: Carmela po.
1: Ah? Ano pangalan?
2: Carmela po.
1: Si Carmela, mula sa?
2: Laguna po.
1: Ah, sa Laguna. Oh, Carmela, bati ka na.
2: Wala po, wala naman
0: akong babatiin. Mag-isa lang ako sa bahay. Alam, gusto mo i-share sa
1: amin. Anong trip natin ngayon?
0: Baka may kwento ka dyan, chismis. Sige. Wala? Wala rin?
2: Wala naman po. Wala babatiin ko lang po kayong dalawa.
0: Oh, yun po naman. Good morning. Wala kang ka-good morning, ano? Kaya kami na lang.
2: Opo, ganun
1: na nga. Ay, boring!
0: Carmela, good morning.
1: Carmela, ilang taong ka na?
2: Konte.
1: Konte? Ilang taong ka na, Carmela?
2: 28 po.
1: Ah, 28? 28? Oh, may boyfriend ka ba, Carmela? Wala rin?
0: Yeah.
1: Sige, ano na lang ang meron ka? Parang di na natin isa-isa. Anong pinagkakabala ni Carmela?
2: Naghahanap po ako ngayon ng trabaho. Pero ngayon po, ma?
1: Ma?
2: Ano? Ako?
1: Ma? Ma ano? Sige. Meron kang 10 segundo para sagutin. Ma?
2: Ma? Mag-start na ako.
1: Ah, mag-start ka na. Oh my goodness. Oh, time is up. Time is up. Carmela! But paano mo kami na ano? Paano mo kami nalaman na pwede ka tumawag dito?
2: Ano po? Nakikinig ba ko lagi sa inyo po?
1: Wow! Salamat, Carmela, ha? Nakikinig ka lagi sa radyo? Ah, sige, Carmela. Police.
0: Carmela, kaya mo yan, Carmela.
1: Oh, Carmela, baka may papatingin ka bago tayo matapos. Carmela and Carmela, magsalita ka, Carmela.
2: Hello po.
1: Oo, Carmela, baka may gusto ko ng patiin bago tayo matapos. Ay, kukomersyala tayo, be.
2: Mga kapamilya ko po sa Bicol.
1: Ayun. Oo, magkati ba naman sino?
2: Kapatid ko po, shout out pa.
1: Ilang, Carmela? Oo, Carmela. Nagalmasal ka na?
2: Hello po.
1: Okay na. Yeah. Okay, salamat Carmela. Lagi ka tumutok sa amin, ha?
2: Pwede po mag-request?
1: Ah, sige. Anong request mo?
2: Ano po? Maybe this time.
1: Maybe this time na ni...
0: Bimbi and Risa May.
1: Ah, okay. Sige. Sige, Carmela ng Laguna. Maraming salamat sa pagtawag, ha? Thank you.
2: Thank you, po.
1: Ingat. Okay, si Carmela, mga ka-vibes ng Laguna. At sa aming bababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
0: DJ Kiko Kalikon.
1: At mamaya, tawag kayo ha. Pagsapit ng alas 09544061967 para sa ating SKL.
0: Share ko lang
1: ang kwentong may kwenta. Pakinggan namin ang inyong mga kwento, ano man yan. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
0: Kabay.
1: Sang Lupin. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes.
3: Ang Lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang Lupet!
1: Ka-vibes! Hindi pa tapos ang ating good vibe music at kwentuhan dahil 9.26 na!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.

0: song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Good mood siya! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Ang favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Ang lupet mo talaga, kavibes! Kaya naman hindi kami nagsasawang magbigay sa iyo ng malulupit na good vibe, music at kwentuhan. Simula alas 8 hanggang mamayang alas 12 ng hali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
3: And together with DJ Kiko Kaliko!
4: At kaya naman... I-save nyo na ito, ka-vibe, sa 0954-406-1967. Maya-maya, pagsabi ng alas G, tatanggap na ulit kami ng tawag para sa inyong SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Yeah!
3: Share ko lang.
5: Share ko lang.
4: Hindi kami mimimigay ng grocery, ano ha?
3: Oo, makakala, namimigay ng scholarship sa STI.
4: Iba yun.
3: Pag-aaralin niya ni DJ Kiko.
4: Hoy! Ah, ganun din. Magandang umaga sa mga ka-vibes natin na talagang active din ha sa ating social media, Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Unang-una dyan si William Mortel. Sabi niya magandang umaga sa inyong dalawa. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, si Divine Matela, pambansang Opa Bunagan, Coach Everyday, Sari Lerma, Radi Santisas, Gerard Misiano at si Hemi o Emmy Hernandez. Magandang umaga. Will Ilagan!
3: Good morning po! Ano, may tatawag sa atin ba ngayon?
4: Kung meron, go. Kung wala, mamayang alas 10, tayo ulit tatanggap para sa ating SKL. Uy, magandang umaga kay Teresa Manly D. Miriam Pagkiasan, Roque Asuncion, si Marvy Gargaritano, William Mortel, Jairom Aromaj, Adrian Sabroso, Erickson Mantolino, John Vincent Sagrado, at si Mahal. Oh, ha?
3: Wow.
4: Salamat po sa inyo.
3: Hello there. Kumusta?
4: Kung gusto nyo magpabati, ha, habol kayo. 0954-4061-967 para makabati kayo on air.
3: Tama. Hintayin ka namin na libre lang dito. Walang hulugan ng ano, ng 5 pesos. Uh-oh. Parang bidjoke.
4: Eto nga, oh, sabi sa ating TikTok live, si Rodora Nicolas. Good morning, DJ Kiko and DJ Alex. Shoutout mo kaming lahat dito sa Tahian ni Jun Kaluwag. Uy, Jun Kaluwag sa Tahian. Magandang umaga po sa inyo lahat.
3: Mahilig magsipanahi.
4: Mm-hmm.
3: Pero huwag yung tatahiin ang bibig namin. Oh, kasi kamamaya pa kami dadaldal dito. Huwag po.
4: Kuya, huwag po. At eto na, susunod na ang magbibigay ng mga detalye ng mga nagbabagang balita para sa ating FMR News Break. Walang iba, ang ka-vibe sa balitaan, Cherubim Ganadin. Yan ay susunod.
3: Susunod na.
4: Diyan ka lang, walang alisan, ang umalis, pangit. Sa aming pagbabalik, SKL. Share ko lang. Alas 10 ang umaga, ka-vibes. Nakakasama mo hanggang alas 12 ng tanghali, ang makulit mo, ang malupit na duo, DJ Alex.
3: At syempre, oh, yun, ibibigay ko na sa'yo ang titulong makulit mo dito sa radyo, DJ Kiko Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang lapit. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ng Education Department ang school level review ng mga patakaran sa kaligtasan at proteksyon sa mga mag-aaral kasunod ng insidente ng campus shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Deputy Secretary Sonny Angara, ipinapakita ng trahedya ang napapanahong suporta, bagay at pagbabantay sa mga problemang kinakaharap ng mga kabataan bago pa man mauwi sa matinding crisis. Susuriin naman ang pagpapatupad ng Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o DepEd Order Number 006. Gayun din ang umiiral na mekanismo sa proteksyon na mag-aaral sa ilalim ng Child Protection Policy at mga hakbang laban naman sa pambubuli. Sakop din ito ang mga programa sa mental health at psychosocial support sa mga paaralan. Ayon pa kay Angara, nakaayon dapat ang mga programa sa protocol ng PNP, DOH, DSWD at mga lokal na pamahalaan.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, nagkukumahog na ang Senado na mailabas ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice

0: ng mga dokumento ang nagpapabagal sa pagmamarka ng ebidensya. Dahil sa Article 1 pa lamang, umaabot na sa 4,000 ang pahina ng dokumentaryong evidence. FMR Newsbreak. At sa ating panghuling balita, umusad na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles ang tambalan nina Alex Ayala at Venus Williams matapos talunin sila Catherine Harrison at Alexandra Osborne sa score na 6-3, 6-4. Tinapos ng Ayala-Williams tandem ang laban sa loob ng 1 oras at 10 minuto sa kanilang unang pagtatambal sa isang tournament. Susunod nilang makakalaban ang pares na sila Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain. Nauna nang napaaga ang paglabas ni Ayala sa singles event matapos matalo sa first round kay Elise Mertens ng Belgium. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3
4: Kavibes! Naghihintay ka ba? Nako, hindi ka na namin patatagalin dahil umpisa na nga ng SKL!
5: Kwentong may kwenta.
4: Yan! Share ko lang! Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes! Tawag na sa 0954-4061-967. Kapag hindi ka tumawag, tatapon namin tong telepono. Walang gumagamit eh! Ang oras!
5: Exacto, alas 10 na nga ni.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang best!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalikot.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: Vibe. Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ang lupit talaga ka-vibes dahil heto na ang pinakahihintay nyo. Umpisa na ng ating SKL!
2: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Yeah!
2: Share ko lang!
3: Kaya kung meron kayong gustong ikwento, inspirasyon o konsumisyon, anumang uri yan, aba, pakikinggan namin kayo sa SKL. Kaya tawag na kayo ka-vibes sa 0954-4061-967.
2: At i-share mo na yan sa amin and we promise we don't judge.
3: Yeah, we don't judge by its cover.
2: Pero with the inside, we don't know. We cannot really tell.
3: Correct. Iba't iba man ang kwento natin, iba't iba ang pwede naming masabi sa inyong payo, di ba? Baka kayo ay nagugulumihanan sa kasalukuyan, pwede namin ibigyan ng ibang POV.
2: Kagaya kahapon, di ba tayo, we don't judge. But the caller is a judger.
3: Correct.
2: Dahil pinagkalat lang naman niya ang kwento ng kanyang kapitbahay.
3: Dahil isa siyang certified chismosa!
2: Nabibenta ba yun sa mall? The more ba na kumain ka ng keso, nagiging chismosa?
3: Yun yung hindi mo siya may bebenta pero mapapakinabangan mo somehow, somewhen, out there, over the rainbow. Diba? Pero ay, sa kanya naman kasi, gusto lang naman niyang ibahagi yung kwento ng kapitbahay niya. Kasi syempre, parang apektado siya. Araw-araw niya naririnig o nababalitaan, nakikita. Diba? Kaya parang, para sa kanya naman, ang POV ni, ano ba pangalan, Gracia, may mali, may something wrong. Siguro gusto niya makatulong kahit babaano sa munti niyang paraan ng pagkukwento. Diba? Kasi para sa kanya, uy, teka lang, wala pang 10 days. O 10 days pa lang namamatay yung asawa mo.
2: Namamatay asawa, tas may kapalit na. At sarili pang kamag-anak mismo nung yumaon niyang asawa, yung kanyang bago. Paano ba naman kasi, kayo nga, sige ka vibes, no? Yung
3: yan.
2: Nakita mo, nagdadamit, nagbibihis na magkasabay sa isang kwarto.
3: Uy! Ano ang iisipin mo nga naman, di ba?
2: Bakit
3: kayong magkasama? Sabi nga nung iba nating kabibs na nanonood sa ating Facebook Live, baka naman doon nagsusukat lang ng damit, di ba? Dahil binira ng bago.
2: Oo. Kaso, sure ka ba?
3: Mm-mm.
2: Bakit kailangan sa kanya ka magpatulong? Pwede naman sa tita, sa lola, sa anak.
3: Oo, gano'n. Di ba?
2: Diba?
3: Kaya sabi, sa sobrang daming nga anggulo ang pwede nating ikonsidera. Pero ikaw nga, just do good and feel good. Sabi ni Louis Basco, napupuno nga ng grasya. Oo nga. Napupuno nga ng grasya si Gracia.
2: Dahil alam niya lahat ng grasa o dumi at dirt na ibabato sa mga kapitbahay niya.
3: Uy, sabi ni Altesa Herrera, Sino Cruz, nakaka-relate daw siya sa kwento ni Gracia kahapon. Dahil maging daw siya, marami daw siya naririnig sa kabilang dingding nila.
2: Ano?
3: Oo, mga nag-uumpuga na bote, mga humihiyaw. Hindi niya daw alam kung ano. Gusto daw niyang alamin kaso baka daw masabihan siyang isang chismosa.
2: Eh, yun na nga yun. Bakit ba ayaw natin minsan tanggapin? No? At least, na chismosa, hindi naman kasi talaga dapat masama ang implication. No? Dahil ibig sabihin lang, mahilig ka talaga sa showbiz news, mahilig ka sa balita ng kapitbahay mo. Ang mali is gamitin mo yung chismis na yan para sirain ang reputasyon ng isang tao. So pag may intention ka na nagawin yun, doon na siya nagiging masama.
3: Ayun, exactly.
2: Lahat tayo may ganun eh. Kahit si Kiko, di ba? Mga circulating, circulation of the blood and the news. Iba-iba, kahit naman ako, marami tayo niyan. Ibig sabihin lang nun, famous ka na.
3: Mm-mm.
2: Pero kung gagamitin mo yung istorya ng tao laban sa kanya para, di ba, patanggalan ng trabaho, maipabarangay, iba na yun.
3: Si Hazel Mata kaya ng Morong Rizal, chismosa ba?
2: Hazel Mata? Apelido pa lang, feeling ko alam na alam niyang nangyayari. May mata siya sa balita. Hindi lang tenga, mata.
3: Si Altesa Herrera, si Lilio Cruz, tawa siya ng tawa sa sarili niya. The Vibes, tawag na kayo, 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin naman kayo tumawag dyan ng diretso. Kontakin nyo yung number na yan. Pero syempre, para mas malinaw sa ating Viber line, 0954-4061-967. Ikwento mo na ano ang gusto mong ESKL. Share mo lang. At ikaw ay aming pakikinggan without even judging you.
2: Judging you!
3: Judging you!
2: and our contestant number one. Oh. Nasaan na ba? Hinahanap na natin. Tawagan mo na ating mga numero 0954-406-1967.
3: Yan, oh. Kaya naman, kabibes, hinihintay namin ang tawag mo. Live na rin kami sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Para hindi mo lang kami napapakinggan sa radyo, napapanood mo ba kami sa Facebook? Facebook. Oh.
2: Facebook.
3: Di ba? John V. sa Sagrado, magandang umaga sa iyo, Sari Lerma. At ganun din si Coach Everyday. Magandang umaga, Coach Everyday. Oo, meron na ba tayong caller? Wala pa. Ayan, sige. Si Simeon Joseph Junjun. Sabi niya, what's up, madlang people? Mamaya pa yon showtime eh. Louis Basco, magandang umaga. Ingat ka ha, kung saan ka man nagmamaneho ngayon. At ganun din si Arbs Espina. Ganun din sa iyong mga pasahero dyan sa BGC. Bus number 26. Ingat po kayo. Ipagkatiwala niyo po kay Arbs Espina ang inyong kaligtasan. Ayan, nanonood siya ngayon. Kung sa TV, mata ng agila. Kay Gracia naman ay mata ng Marites. Grabe naman.
2: Grabe naman. Nainay ka lang.
3: Easy masyado. Easy.
2: Oh. Ay, iba pala.
3: Iba yun. Easy. Ay po, sa mga taga-Easy Rock, maganda umaga po sa inyo. Kabibs!
2: Batiin lang din natin si Kuya, ano ha? Gerald at saka si Aimee. Mm-hmm. Good morning sa inyo. Ayan, nakikinig daw sila sa atin. Pinapabati ang kanilang daughter na si Elsie.
3: Wow, hi! Hello! Tawag na ka ba? 0954-406-1967. At ibigay mo na sa amin ang iyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Dahil kapag hindi ka tumawag, magkukomersyal na kami at hindi na kami babalik.
2: Ay! Nagtampo.
3: Nagbanda.
2: Tamporo.
3: Tampororot.
2: Okay naman.
3: Alam mo, nakakatuwa kasi na makinig yung kwento, mapakinggan yung kwento ng ating mga kabibes. Dahil na hindi mo aakalain na, ay wow, totoo pala talagang ganitong kwento. Diba?
2: Meron pala talagang kapitbahay na akala mo tahi-tahimik lang, pero kaya kap inaabutan ng pansit para masilip.
3: Masilip.
2: Kung anong makumpirma. Ginagawa mo.
3: Mm-mm.
2: Kung sino ba ang sumisip-sip ng pansit na binibigay niya, kung may kasama ba. Diba? Ganun eh, no?
3: At tayo sa tawag ka na. Di ba sabi mo may share ka?
2: May satisfaction kasi, di ba? Kapag napag-uusapan ng mga kwento, or minsan pamatay lang talaga ng oras. Tama, pag may tumawag sa atin yan, mamaya alas 12 na.
3: Oo nga. Yung iba kasi talaga, gusto lang talaga nilang i-share ano ba ang nangyayari, ano ba ang kanilang punto de vista.
2: Maganda pa naman ngayon because it's a Thursday morning.
3: Oo.
2: Maaga pa lang mag-throwback ka na.
3: Correct! Yeah.
2: Para mailabas mo yung saloobin mo, ano ba yung nakaraan mo, di ba?
3: Si Sari Lerma, sabi niya, DJ Kiko, DJ Alex, pa-shoutout kay DJ Sigel, basang-basaan na ako.
2: Ay!
3: Nang pawis. Ah. Hoy, magpunas ka ng pawis mo, Sari Lerma, ha? Magkasakit ka naman. Sabi ni Altesa, wala akong fiber at load. Sino? Ang nagtanong. Ito naman to si Altesa, lahat na lang ng ginagawa, kinukwento.
2: Nakakaloka.
3: Altesa! Asa ba'y tubo ko?
2: Parang ano eh, no? Real time.
3: Oo.
2: May ganun ka ba naging jowa? Yung talagang hindi siya papayag na hindi kayo real time magkausap? Hindi ko alam ba't mayroong may kaya nun. Pero is it a sign of love? Yung bawa nag-work from home kayo parehas, kailangan naka-Facebook Messenger kayo tapos naka-live call. May naging ganun ka jowa?
3: May naging jowa ako na lahat ng kibot sinasabi.
2: Like ano?
3: Ito na, hihinga na ako.
2: Talaga?
3: Ito, pakanan ako sa pinto namin.
2: Talaga?
3: Ayan, naririnig ko yung laganit ng pinto. Mang ganun.
2: Ganun ka ba pag nagmahal yung binibigay mo lahat ng information about yourself?
3: Ako para sa akin, okay yun.
2: All out.
3: Oo, all out. Kasi para hindi niya na madiscover sa iba, ako na magbibigay sa kanya ng discovery.
2: Eto, babe, nambababae na ako.
3: Oh, babe, ito na, nambababae na ako. Ito, mahuhuli mo kaya ako?
2: Liko ka na lang dito, magdala ka ng kawayan, pangampas mo sa amin. Baka kung ganun paka-honest ang mundo, mas matanggap pa natin ang pagloloko.
3: Oh, yeah.
2: Pero, kesa yung, ang galing mo magdahilan.
3: Pero first of all, huwag tayo gagawa ng hindi maganda ha, para hindi rin tayo gabain ka-vibes.
2: May malas na kaakipat. Totoo. Kasi ang paggawa talaga na kasama. Agree ka ba doon ka, Vibes?
3: Oo naman.
2: Parang nalulugi ka or minsan nawawalan ka ng trabaho, ng oportunidad. Or simply hindi lang maganda ang ayaw ng tadhana sa
3: iyo. At umaatras talaga lahat ng mga opportunities, lahat ng mga pwede mong pagkakitaan at maging tulay para ikaw ba'y maging matagumpay, di ba?
2: Pero hindi natin pwede sisihin basta lang yung tadhana or karma. Para sa mga hindi naniniwala sa karma, yung mga ganyan-ganyan. Feeling ko cause and effect yan eh. Kapag ang isang tao walang integridad, dala niya yan kahit sa ang perspektibo at aspeto ng buhay niya. E de, kung niloloko mo asawa mo, malamang kaya mo ring lokohin ang katrabaho mo, ang boss mo, lahat, di ba? So, cause and effect talaga siya.
3: Okay, sabi to ng ating ka-vibes na si Ash Buates. SKL lang, DJ Kiko. May isa po akong kasamahan sa salon. Ay! Ito, kasamahan ko po sa salon. Matagal ko na po siyang gusto. Sa tuwing hinahawi niya po yung buhok niya, hindi po ako mapakali. Sa totoo lang po, maganda po talaga siya. At bago lang po kasi ako dito sa salon. Pero hindi ko po kasi masabi sa kanya ang nararamdaman ko. At gusto ko naman po talagang sabihin sa kanya, nag-crush ko siya. Parehas po kaming single. Matanda lang po siya sa akin ng 1 taon. Pero gusto ko po siyang i-push dahil baka po maunahan ako ng iba.
2: Ayun lang. I-push mo na. Life is short eh. YOLO, you only live once. Nakuha ko lang yan sa ano. Sa quotes.
3: Pero, eh diba, may karutong pa. Pero ang problema, may asawa na po siya.
2: Ayun lang, wag na. Preno ka na. Diyan na yan nasisira ang lahat. Dapat pag may asawa na, tantanan na, di ba?
3: May asawa na pala, ikaw
2: kung
3: talaga.
2: Kung tatanong ka pa eh, dyan talaga manja-judge tayo. Ay.
3: Ganito, pag may asawa na at gusto mo, ano ang gagawin mo?
2: Maghintay? Sabi nung isa. Yung isa naman, makipagpaligsahan, sinong mas magaling? Kasi sabi naman niya, ako raw eh.
3: Up!
2: Ayun
3: lang. Time is up. Time is up.
2: Or magmamatapang ka na lang just like everybody else.
3: Ay!
2: Every single kabit in this world.
3: Ano ba? Grabe naman yun. Ikaw na yung kabit. Ikaw na yung adalikading. Ikaw pa yung matapang.
2: Oo. Sasabihin pa niya, bakit? Hindi mo naman daw kasi siya inaalagaan eh.
3: Mm-hmm.
2: Bakit? Inaasikaso mo ba siya? Hindi ba siya binibigyan ng oras, mga ganyan niya? Ganyan ang sasabihin sa'yo. May dahilan to justify yung kanilang decision, but they will never admit that they were the ones who are wrong.
3: Tawag na 0954-406-1967. Hintay namin ang iyong kwentong may kwenta para sa ating SKL. Tawag na 0954-406-1967. Sabi dito ni... Wait lang, hindi ko kaya siyang basahin. Paatras. Ayan, si Belle pasabi. Sabi niya, DJ Kiko, ano po ang gagawin ko? 63 years old na po ako. Nagkakagusto po ako sa halos apo ko na.
2: Ay.
3: Ayan.
2: Oo, ano ganyan na nga. Niya? Nagkakagusto ka sa halos parang apo mo na edad. Una sa lahat, legal ba ang kanyang edad? Baka naman kasi grooming yan, nire-report ka namin. Bawal po yan.
3: Di, mukha namang okay naman.
2: Oo. Matanda daw din yung bata.
3: Mukha na sa tamang edad na. Pero yung edad nga nito, yung distansya ng edad nila, parang apo niya na nga daw.
2: Hindi ako makapagsalita eh, kasi... Hindi, basta ano na lang... Diba, kung feeling mo naman ay talagang mature din naman kayo kasi minsan wala yan sa edad. Nasa experiences yan ng isang tao na dahil lang babata, iniisip mo, isip bata, hindi.
3: May pahabol pa ito.
2: O, ano sabi?
3: Sabi ni Belle, minsan po kapag nakikita ko siya, gusto ko pong gumiling.
2: Gumiling? Ayun, mag-audition ka sa anong baby dolls.
3: Talaga ba, Belle? For real?
2: Parang ano, mapapaulala. Ganun ba napipil mo? Para lang.
3: Ibig sabihin sa gusto mong gumiling?
2: Ang giling-giling ko. Baka iyon. Nag-tiktok siguro yan.
3: Ah, ikaw, Belle, ha? Kung kailan tumanda, ha? Sabi mo na, ha? Kung ano nararamdaman mo. Kesa mauna ka pa ilagay sa kahon, di mo pa sabi. Regret.
2: Ano ba na.
3: Kung binata naman, why not coconut, di ba? Eh kung ikaw wala ka rin naman sabed, why not coconut din?
2: Ilan taon na ba?
3: 63 na si Belle. Yung crush niya na halos apo niya na daw, eh mukhang nasa tamang edad naman na siguro. Siguro 18 na pataas. Okay lang yan. Oo. At least may asim ka pa. Ano kaya klaseng asim to, no? Ito ba yung asim na nakakangiwi? O asim na gusto mong itapon? Yan,
2: on. Oo nga. Ano? Sige. Yan nga.
3: Ikaw ba'y mayami, majuicy, mamiti?
2: Parang si Kati G.
3: Oo. Pero si Kati, ha? Oo. Talagang unbeatable yan. Unforgettable yan. Di ba? Kati G is a blaze of me. Talagang iba. Ano? Wala na tawag? 0954-4061-967. Mga ka-vibes, tawag kayo dyan para sa inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Aabangan namin kayo. Pakikinggan namin kayo. Kaya naman sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan para sa ating SKL.
2: Share ko lang
3: ang kwentong may kwenta sa pagbabalik. Kasama pa rin ang malupit na duo, DJ Alex.
2: And DJ Kiko Kalito.
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, kabay.
3: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabay.
1: Ang lupet.

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!

0: favorite 5.
1: Ang lupet!
2: Ikaw vibes!
0: Ang lupet mo talaga ka vibes! Tawag ka na 0954-406-1967 para sa iyong SKL!
2: Share ko lang!
0: Ang kwento may kwenta! Kaya naman, kapag hindi ka tumawag, kami natatawag sa iyo. Alam mo.
2: Gusto ka lang load.
0: Ah, hindi. Basta magsabi ka lang. Di ba? Uy! Speaking of the... Speaking of the... Hello!
3: Hello!
0: Uy! Sino to ka, vibes?
3: Mariel po.
0: Si Mariel. Mariel, taga saan ka?
3: Kahit Yel na lang po ah.
2: Yel. Yel na lang
0: daw. Yel na
2: lang. Sigawa mo daw.
3: From...
0: Yel! Yel, taga saan ka?
3: Teresa Rizal po.
0: Ah, Teresa Rizal. Ay. Ilan taon na si Yel?
3: 26 po.
0: Bata. Uy, bata pa. O, sige, Yel. Dahil ikaw ay napatawag sa ating SKL, share ko lang. Ano ang dahilan ba't napatawag ka?
3: Paano ba?
0: Sige na, huwag kang maiya. Parang tanga to.
2: Sige, so kung pa gusto simulan, love life ba to? Wala namin, Pinoy henyo?
3: Yes po.
0: Ay, love life? O sige, Yel, i-share muna!
3: Okay pa. Sige. Meron po kasi akong 8 years in a relationship, pero 1 year married na po kami.
2: Ah, okay. Wait, okay.
0: Ano ulit yun?
2: 8 years na silang magkarelasyon. Ibig sabihin, ba tama ba ang calculation namin? At 18 years old, you began dating each other.
3: Yes po.
2: Tapos kasal na kayo ngayon.
3: Yes po. Bali, 9 years na po kami.
0: Oh! Okay.
3: Okay po. Pero may ano na din po kami, 1-year-old baby.
2: Kasabay ng pagpapakasal nung kayo'y biniyayaan ng baby. So, kumusta naman yung inyong relationship?
3: Yun po yung problem. Kasi, yung partner ko or yung husband ko is may behavior kasi siya na ano, na every time na lang na pag nag-aaway is makikipagtalo siya ganyan. Tapos parang mananadya siya na makipagtalo para magawa niya yung gusto niya.
2: Ano-ano ba yung mga gusto niya na pinagtatalunan ninyo?
0: Para napanood ko na to.
3: Ano kasi siya, parang, di ba po yung instinct ng babae is mahahalata mo kung nagsasabi ba sa'yo na totoo or hindi.
0: Oh.
3: Parang ano mas priority pa rin kasi niya yung tropa niya. Tapos di ko sure kung totoo bang magsusugal pa rin siya pagdating sa mga NBA, ganyan. Or di ko rin sure kung nagsasabong, ganun.
2: Pero yung allegation or pakiramdam or women's intuition ba na may iba, wala naman. Kumbaga ang problema mo ngayon, parang buhay binata pa rin itong si asawa.
3: Yes po, parang ganun po. Oh. Then, ano po kasi yun eh, yung tinagal po namin na yun, naging parang routine na lang po namin.
0: 10 years?
2: Oo, 9 kasi kasama na yung kasal, tsaka bata pa lang eh, di ba? Saan mo ba kayo nagkakilala? Siguro kwentuhan mo muna kami paano nag-start yung love story.
0: Kinikilig ka! Kwentuhan lang to, walang kilig.
3: Wait lang, ano po kasi, basketball player siya.
0: Ah, kaya? Alam na!
2: MVP ba yan o bangko?
0: Alam na! Hoy, kinikiling na yun.
3: Nagiging MVP.
2: Medyo, magaling. Namimitical 5, hindi bangko.
0: Ah,
3: yes
0: kaya.
3: Po.
0: Okay, oo. Sa basketball player ito, di siyempre, maganda ang hubog ng katawan at matangkad. Tama ba?
3: Hindi masyado matangkad.
0: Yes!
2: Pero magaling yung mga ano, kung saan-saan. Mabilisan.
0: Magaling mag-shoot, ganun.
2: Agility and speed.
0: Natawa siya dun sa magaling mag-shoot.
2: Oh, may 1-year-old na nga eh.
0: Hala!
2: O tapos, paano nagsimula? O de, basketball player. Ikaw ano naman ang ginagawa mo noon?
3: Nanonood lang.
0: Yes, yes. Pumapalakpak ka!
3: Hindi kasi ano yung time na yun, parang ano, wala, trip ko lang manghihina ng jersey sana na ganun-ganun.
0: Yes, yes.
2: Bisa ukay ang daming jersey. Jersey pa ng mga ano, taga-ibang bansa.
0: So, trip mo lang mangingi sa kanya ng jersey. Sa dirami naman ng player, bakit sa kanya ba?
3: Actually po, hindi po talaga ako sa kanya nung nangihingi.
2: Eh, sa ibang player?
3: Sinadjust lang siya ni kuya sa akin.
0: Sinadjust ha?
2: Bakit? At parang ano lang ha, bumibili ka lang ng bag para sa school, sinadjust.
0: Oh, tapos?
3: Then yun na po, nagkaka-chat-chat na kami ganyan.
0: Sino nangingi ng contact? Ikaw siya?
2: Ikaw.
3: Binigay ni ano, ni kuya yung Facebook niya eh.
2: Tapos chinat mo.
3: Trinay ko na din. Hiningian ko lang ganun.
2: Ah. Bakit teka, sino ba si kuya? Kuya na as in yung crush mo talaga originally?
3: Hindi. Kuya ko po talaga.
2: Ah, kuya mo talaga. So tama ba yung pagkaintindi namin ni Kiko? Nung una, may iba ka talagang crush na pinupuntirya doon. Ibang jersey ang gusto mo. Pero yung kuya mo na nagsabing, hindi ito na lang kasi ito yung available. Out of stock na isa. Parang ganon.
3: Parang ganon.
2: Okay, nako. Okay.
0: Oh, okay, tapos? Nagka-chat na kayo.
3: Ayun na. Nagka-chat na kami. Tapos ganyan. Tapos yun na, naging kami na.
2: Ay. Mga ilang months bago naging kayo?
3: Ano din naman po, umabot din naman po ng 1 year.
2: Ayun,
0: ang ligawan. Ang ligawan, 1 year.
3: Yes po.
0: Wow,
2: kasama sa computation mo ng 8 years yon, hindi pa?
3: Hindi po.
2: Oh, yung tagal. So 10 years na nga sila in total. Oh. Parang ganun, tagal na.
0: Okay. So ngayon, nung nagkakaligawan pa lang kayo at sinagot mo siya, hindi mo agad nakita yung mga red flag niya?
2: Oo nga.
3: Hindi po agad eh. Kasi kung titignan mo siya, talagang matino po siya, ganun.
2: Ba't mo nasabi
0: bang matino? Siyempre ligawan eh.
2: Oo. Ba't mo nasabi bang matino? Ano yung parang, ay, bait naman ito, okay ito ah. Ano yung nagmasabi sa'yo?
3: Yung physical appearance niya, hindi makabasag pinggan.
2: Ah, physical appearance, hindi daw makabasag pinggan. So parang kumbaga sa babae, mahinhin siyang version na lalaki.
3: Mm-mm.
2: Pero siga
3: pero
2: sa court.
3: Pero yun nga, matropa ganyan. Kasi player po eh.
2: Tsaka syempre naisip niya siguro noon, hindi pa red flag ang pagiging matropa kasi bata pa. Pero ang problema mo ngayon, tama ba? Hindi niya na outgrow, Mariel, yung pagiging pala tropa, ganon.
3: Opo, tsaka hindi po niya napaprioritize yung family niya.
2: As in kayo?
3: Yung routine po namin, yung tinatagal po namin ngayon is parang ano na lang. Ano ba? Yung parang dahil na lang po sa nakasanayan na lang ganun. Parang wala nang love. Hindi ko alam.
2: Spark. Yung kilig.
0: Patay, yan na yan.
2: Pero ikaw, Kiko, nagka-long distance ka na, di ba? How will you explain that na minsan ba talagang normal sa isang relasyon, lalo na mga long term, di ba? Na mawala ng spark. But what will keep you guys together still?
0: Alam mo, normal yung sa LDR setup eh, parang may times na mawawalan ka ng gana. Madidemonyo ka na... Ay, parang hindi naman magiging successful.
2: Na,
0: hindi naman magiging okay to. Eventually, maghihiwalay din kami. Maghahanap lang ako iba. May mga ganun eh. Pero ko siyempre, kung ipaprioritize mo na, ay hindi, kakapitan ko pa rin to. Kasi iba yung pinagsamahan namin eh. Kung kukuha ko ng panibago o papasok na naman ako sa bagong commitment, panibagong pagkakakilala, hindi ko kakilala to simula bumbunan hanggang talampakan, di ba? Eh dito na lang ako. Eh yun yung pinangawakan ko dun. Tsaka, siyempre, alam mo yung... ups and downs nyo. Yun ang pangahawakan mo kahit na LDR kayo, kahit na kasama kasi sa relasyon yung ano eh, yung mga di pagkakaunawaan na ganito eh.
2: Totoo yan.
0: Pero ang problema lang kasi, gaya dito kay Yel, hindi niya nakita agad yung red flag nito ni Guy na lulong sa tama ba sa sugal. Baka nagsasabong pa. At isa pa eh, hindi pa siya all in all,
2: hindi pa siya nagmamature talaga eh.
0: Hindi pa siya tapos sa buhay pagkabinata, di ba?
2: Kung tutuusin, hindi naman yun red flag in the beginning. It's just him enjoying his youth, his
0: correct.
2: Life. Pero nagbabago kasi ang dynamics niyan as we go on. Lalo na ngayon, nagkaroon kayo ng anak. Ang tagal niyo na nagpakasal kayo. Napag-uusapan niyo ba 'to? At paano mo sa kanya unang ni-raise yung issue na bebe, ano ba tawagan ninyo?
3: Babe po.
2: Okay, para madaling tandaan, hindi magkalituhan. Ay, pinag-overthink. Hindi, paano mo na-raise sa kanya na babe? Ano ba? Ba't parang ako lang ang nagpapakamagulang sa anak natin? Ba't parang ikaw hindi nagmamature? Although, ang sabi nila, ang mga babae daw talaga, mas mabilis tayong mag-mature kesa sa mga lalaking kaedad natin. Pero,
3: ang hirap, ay sorry.
2: Paano mo sinabi?
3: Ang hirap lang din po kasi, ano na siya eh, 30 na po siya.
2: Mas matanda sa'yo.
3: Tapos ako mag-27 po sa November.
0: Alam mo yun, wala naman sa edad din yan eh. Yel eh. Kasi diba, depende sa upbringing eh. At sa kinagisnan nung isang individual kung paano siya pinalaki, sino yung mga nakasalamuha niya habang siya ay nagkakaisip. Pero ang tanong dito, Yel, ay inupuan niyo na ba itong dalawa? Itong problema mo sa kanya?
2: Oh, nag-upuan lang.
0: Ay. Oh, iba yun.
3: Napag-uusapan po namin siya, pero mas lumalabas yung mga ganyang salitaan kapag po nagtatalo kami.
2: So, siyempre.
0: Ibig sabihin, ayaw magpatalo at gusto pa rin ipilit ang gusto.
2: May
0: tama ba?
2: May pagkabungangero ba yung asawa mo? May pagkaano
3: rin? Meron din po. Kasi katulad po ngayon, nung June 7, nagtalo po kami, ganyan-ganyan. Tapos, until now, hindi pa po yun bumabalik ulit dito sa bahay. Nandun po ata siya sa kanila.
2: Teka lang, naglayas?
3: Mm-mm, ganun po ugali niya. Every time mag-aaway po kami, umaabot po ng 2 to 3 weeks or kaya 1 month yung tinatagal. Tapos wala pong communication yun. Bigla na lang yun babalik.
2: Yung mga biyanan mo alam ito? And ano yung ginagawa nilang intervention? Kasi kung tutusin medyo, bata pa rin naman kayo, although nasa tamang edad, but kinukonsente nila?
3: Hindi ko nga po din alam eh. Kasi alam nilang ganun ugali nung anak nila eh. Tsaka wala po siyang pinapakinggan na tao. Pag ginusto niya,
2: magulang,
3: ginusto niya.
2: Di nakikinig, no?
3: Mm-mm.
2: Ayun lang talaga. Nako. Eh lalo na ngayon, 1 year old pa lang yung baby niyo, tama ba?
3: Opo. Tsaka mas lalo po, para siyang mas lalong lumala pa. Kung kailan po nagka-baby, tsaka po siya nagiging ganyan lalo.
2: So,
0: pasundot ako.
2: Oh, ano yan sasabihin
0: mo? Alam mo, Yel, ayaw ka naman namin mag-overthink. Ano?
2: Oo, wag.
0: Ba, ayaw namin. Pero gusto namin kasing sabihin sa'yo kung ano yung totoo. Ano yung POV namin. Kasi POV mo, yan na yan, nandyan na yan eh.
2: Oo.
0: Diba?
3: Opo.
0: Kaya ka naman siguro din tumawag dito para makarinig ng payo, ng ibang POV, para kahit paano ma-enlighten ka, diba?
2: Oo.
3: Opo.
0: Minsan ba sa buhay mo, minsan ba sa pagkakataon ng buhay mo na, natanong mo na, meron bang iba?
2: Oo nga, may mga instances ba na nakikita mo siya, nahuhulihan mo ng...
0: Yung mga potential.
2: Nilalike, no, hina-heart.
3: Yung time, naggaganyan po siya, pero yung time po na parang mga 3 years, 4 years kami, tas break, balik kasi yung ano namin eh.
2: On off.
3: Yung on and off po yung ano namin noon. Pag nag-aaway kami, naghihiwalay kami, may mga inaadya ganyan, tas chinachat. Pero parang ano lang yun, parang laro lang yun sa kanya.
0: Sa kanya, sabi niya.
3: Ganun lang. Kasi hawak ko naman po yung mga accounts niya, ganyan.
2: So nakikita.
0: Pero alam mo, uulitin ko, ayaw ka namin mag-overthink. Gusto lang natin dikdikin maigi. Kung ano talagang punot dulo ng kinakaharap mo ngayon. Kasi problema na to eh, di ba?
3: Lagi na lang po ganun eh.
0: Oh, paulit-ulit na eh.
3: Titino siya ng 2 months, 3 months, ganyan. Tapos afternoon, kala mo nagbago na siya, okay na yung pala. Babalik na naman sa ganun, onting away lang, lalayas.
0: Yel, natanong mo na ba yung sarili mo? Kung ano talaga yung feelings niya towards you na mahal pa ba talaga ako nito? Tingin mo, mahal ka pa talaga ng asawa mo? Kasi sa tuwing nagtatampuhan kayo, kinakalimutan ka niya, pati anak niyo eh.
3: Ano siya eh? Pag kasama mo siya, ramdam mo talaga na mahal ka niya. Ganun. Pero parang mas matimbang pagdating sa ibang tao. Parang gusto niya, maganda siya sa paningin ng ibang tao. Ganun.
2: Yun na nga. Hindi pa
3: okay lang na masira yung image niya sa parents ko, sa akin.
0: Sa'yo.
3: Pero basta sa ibang tao, maganda yung image niya.
2: Pero
3: ganun po.
2: Andyan na yung problema eh, diba? Tayo regardless ano yung rason ba't siya umalis, siya at siya lang ang makakaalam nun. Pero ngayon, kagaya nito, meron kami mga nagiging, diba hunch, ano kaya ang pwede talaga nangyari? May iba ba? Mm-hmm. Pero kumusta ang sustento? Pag ba yung lalaking yan, umaalis sa bahay niyo at nagtatampo, ibig sabihin ba nun, pati sustento sa anak mo, sa'yo, natatapos at tumitigil?
3: Actually nga po, di nga po siya nagbibigay man lang.
2: Ay, kapal naman ng mukha. Yun na lang sabihin
3: yung, pati yung parents niya, hindi man lang din mag-update kung nandun ba yung anak nila. Ganyan.
2: May trabaho ba yan? Ipatanggal mo kaya? May trabaho yan?
3: May trabaho po siya. Actually nga po, kakapasok niya lang ulit dun nung February.
0: Anong trabaho nung buisit na to?
3: Sa delivery helper po siya. Tapos ako din, working din po ako.
2: Tapos nag-aalaga pa ng anak. Kanino naiwan yung kustodiya ng anak mo kapag nagtatrabaho ka?
3: Na kay mama po. Nandito po kasi kami sa parents ko nakatere.
2: So parang ano ba ito, 100%, 80% ng gastos sa anak ninyong dalawa? Ikaw ang nagsusolder?
3: Parang 100% ako po talaga eh. Simula't simula,
0: ganun na. Ay, malinaw na to, be.
2: Oo, hindi na lang to tungkol sa kung may iba ba. Tungkol ito sa irresponsable talaga. Irresponsable.
0: Alam mo, Yel, siguro this time, since nakausap mo na rin naman kami, hindi naman kami dito sugo, di ba? Na kami yung magpapabago talaga. Pero kahit papano sana, kami yung maging kasangkapan na mabuksan ng sarado mong isip sa ngayon. Nabuksan mo na yung isip mo sa kaliwanagan na itong napangasama mo ay walang kwentang lalaki. Dahil sa tuwing nag-aaway kayo, di ba? Kinakalimutan ka.
2: Yun na lang dapat ang contribution, di ba? Yakap.
0: Ang kapal ng mukha nito.
2: Pagpapaka, ano tawag dito, baba ng loob. Pero tingnan mo naman, ikaw pang tinataasan.
3: Ang hirap lang din po kasi na yung marriage namin is parang naging reason na lang na nagkabibi kami. Kaya kami kinasal, parang ganun.
0: Sino ba? Pilitan pa!
2: Kaninong ideya ba yan na magpakasal kayong dalawa after nyo magkabibi? Kumbaga hindi
3: parang
2: planado.
3: Na-pressure po ako that time. Kala mama po.
0: Patay, yun lang. Di sana yung nanay mo na nagpakasal sa kanya.
2: Pero
0: Alex, ang hirap nito, alam mo? Kasi
2: trap na sila eh.
0: Napasubo ka na eh. Lalo yung kasal na yan, lalo sa Pilipinas, wala namang debosyo, di ba? Paano naiisip mo, anong gusto mong gawin ngayon, Yel?
3: Eh ako po, yung sa ginagawa niya ngayon, parang wala na lang siya sa akin kasi parang manhid na ako or nakasanayin ko na yung pinaggagawa niyang ganun. Tapos pagbabalik siya di, pag gusto niyang bumalik, magiging pa-victim siya, ganyan. Pero di ko siya tatanggapin.
2: Sigurado ka ngayon sa tingin mo, kung halimbawa babalik yan, magsosorry, dadalang ka ng regalo, tatanggapin mo pa kaya?
0: Dalang ka ng parcel.
3: Never po yan nag bit-bit.
2: Never nagbit-bit.
0: Ang kapal talaga ng mukha, be. Kalalaki mong tao. Alam mo, sa totoo, ito, Yel, ha?
3: Ang kasalanan ko din kasi na-tolerate kaya yung pinaggagawa.
0: Yel, ganito. Sa totoo lang, yung mga ganitong klase ng tao, ganitong klase ng lalaki particular, ito yung nakakasira sa mga natitirang matitino eh. Hindi ko sinasabing matino ako ha. Ito yung klase ng lalaki na nakakasira sa mga matitinong lalaki na nasa relasyon. Lalong-lalo na yung may mga asawa na, lalong-lalo na yung may mga anak. Diba? Gaano ka kitid ang pag-iisip mo na sa tuwing may pagtatalo kayo ng asawa mo, nakakalimutan mong may asawa at anak ka, di ba? Kundi ka ba naman buisit ka. Sa totoo, nakakapanginit ka ng ulo kung sino ka man. Kasi, pumasok-pasok ka sa isang commitment na hindi ka na pwedeng lumabas. Tapos yung responsibilidad mo, pinabayaan mo. Kalalaki mong tao, wala kang ka. Ay nako, ayaw naman namin.
2: Alam niya yan eh. Alam naman niya yan. Kaso kasi syempre, kapag mahal mo ang isang tao,
0: pingin yung tubig niya, high blood ako.
2: Hindi lang naman yan tungkol sa kung ano yung naibibigay niya sa'yo o kaya niyang ibigay, pero it's about the hope and the belief na pwede pang magbago yung taong ito. Lalo na, diba, during the times na yayakapin kanya. Sabi mo nga, pag magkasama kayo, ramdam mo naman talaga na mahal ka niya, diba? It's just that pag magkaaway kayo, eto lumalabas yung realidad and you get reminded again of that reality na hindi, irresponsable talaga ito. Itong lalaking to.
0: Tsaka sa ginagawa niya, alam mo, ang napakalinaw lang ng mensahe. Hindi pagmamalang hanap niya sa'yo eh. Hindi ano, responsibilidad eh.
2: Sa tingin
0: eh
2: mo, ano bilang lalaki?
0: Diba? Kempet lang talaga.
2: Lagi ba kayo nagkaganon?
0: Tuwing nangangati lang to, tsaka ka lang maalala nito eh. Huwag mo nang, Yel, alam mo, sa totoo, diretso yung ano namin ha, huwag mo nang antayin na makabuo pa kayo ng isa pa.
2: Oo, mag-debattery ka na lang muna. Kasi alam mo, at least ano sa debattery, hindi mo na intindihin kung irresponsable o responsable. Ikaw ang kailangan responsableng mag-charge.
0: Wait, nakakainis. Alam mo, 2026 na may ganito pa rin.
2: Diba, tas sasabihin ng mga babae daw, mukha daw pera at pera hanap. Eh kung hindi pera, ano, libreng ganon.
0: Diba?
2: Babalik kayo kung kailan nyo gusto. Kaya, sigurista na lang ang mga babae ngayon.
0: Tsaka Yel, DJ Alex, 30 anyos ka na.
2: Uh-oh.
0: Mamas boy ka pa rin.
2: Hindi nga rin ang sumusunod sa nanay niya.
0: Napaka-spoiled brat naman yun. Baka mami, pinasususo ka pa ng nanay mo.
2: Oo, hindi natin alam.
3: Panganay yun.
0: Ha?
2: Panganay.
3: Panganay pa.
0: Limang kapal talaga ng mga abin.
2: Anong sinasabi ng mga kamag-anak niya? Nakausap mo na ba yung mga malalapit sa kanya? Let's say, tatay niya, nanay niya. Kasi kung hindi sa'yo makikinig, malamang baka sa kanila pwede pa eh, no?
3: Eh, kasi po kahit yung parents po niya, di rin po niya pinapakinggan eh. Kahit sigaw-sigawan na ganyan. Basta okay. Po yung ano niya, ginusto niya.
0: Ah, talagang yung, sutil, no?
3: Ano siya eh, parang makasarili siya, ganun.
2: Ano na yung pinaka naging malala ninyong awa, yung mga ginawa, at sinabi sa'yo nitong babe mo na to?
3: Ano ba? Wala po yung reason lang talaga ng away palagi namin. Kapag po may gusto siyang gawin na pang sarili niya, talagang ipoperso po niya eh.
2: Mm. Ano-ano ba mga pinagagagawa nito?
3: Sa ngayon po ba?
2: Oo. Mm.
0: Di, bukas.
3: Wala po akong...
2: at magpakailanman.
3: Wala po akong wala po akong idea kung anong ginagawa po nun ngayon eh. Pero ito pong late, ito pong ano
0: recent.
3: Lang, recent. Yung sa work po niya,
2: mm-hmm.
3: May ano siya, may anong tawag dito? May ni-reason siya sa akin na nakabasag daw siya ng item, ganyan.
0: Wow. Okay.
3: Tapos lumabas na may kasamahan kasi siya dito na parang kapitbahay namin na nagpasok sa kanya doon. Wala naman daw pong ganong nangyari. Ang nangyari is yung parang pera, pinahawak sa kanya, pinagkatiwala sa kanya, tapos nagalaw po ata niya. Pero di ngayon inaamin sa akin until now. Tapos di rin ako naniniwala na nakabasag talaga siya.
2: Saan niya nagagamit yung pera kung hindi naman siya nagsusustento sa inyong mag-ina? Diba?
3: Mm-mm. Kaya until now po, di ko sure kung talagang nagsusugal pa rin siya ganyan.
2: Anong plano mo niyan? Kasi syempre dalawa lang naman yan eh. Either i-compel mo siya na bumalik sa'yo, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Or, yun na nga. Sinasabi ko na, kalimutan ko na. Sige, yun. Okay lang yan. I-compel mo na bumalik sa'yo at i-require mo siya, di ba? Na magsustento sa inyo, bigyan ka talaga ng karampatang suporta dahil kailangan yun. Or hayaan mo na lang at huwag ka na mag-expect ng anything from him at all. Sa tingin mo, alin ka doon?
3: For me, ano po, parang ayoko po muna siya tanggapin ngayon. Parang gusto ko munang makita na nagmamatured po siya.
2: Yun lang.
0: Pero alam mo, Yel, mukhang malabo
2: May hope ka pa eh. No?
0: Alam mo, Yel, sa totoo lang ha, mukhang malabo eh. Kasi sa loob ng 10 taon, mahigit, at tinatahak nyo pa yung mahigit 10 taon na, sa ngayon, eh parang wala namang nagbago, di ba? Kaya sabi mo nga rin, eh, parang mas lalo pa nga lumala. Siguro mas maganda, Yel, alang-alang... Yel, alang-alang na lang din sa anak mo. Ilapit mo na muna sa barangay. Magkaroon kayo ng kasulatan. Siyempre, hindi habang buhay, ikaw nang ikaw ang magiging... ikaw ang may responsibilidad sa iniwan niya sa iyong anak, di ba? Siyempre, magastos sa may anak kahit iisa lang yan. Punta ka sa barangay, patawag mo siya, magkaroon kayo ng kasulatan na obligahin mo kasi asawa mo to eh.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi hodang ayaw niya, gusto niya, may trabaho siya, o ano man ang uri ng hanap buhay niya, obligahin mo. Magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay, papirmahin mo. Dahil kung hindi, eh tuluyan mo to kasi parang di ba, para hindi namimihasa. Ano yan, nagpakasarap ka? Sa tuwing mangangati ka, babalik ka sa akin, kakamutin mo ko. Ang kapal naman naman pagmumukha mo. Di ba? Kalalaki mong tao, irresponsable ka, buwisit ka. Gusto ko na magmura talaga. Sa totoo lang, nakakainis.
2: Di ba umagang-umaga, uminit ang ulo. Kasi sino bang hindi?
0: Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Wala kang kasalanan. Itong asawa mo nakakainis eh. Ang sarap yakapin talaga sa liig.
2: Pero kung ako yung bablock ko na yan, kasi feeling ko wala rin yung pambigay eh. May stress ka lang kahihingi.
0: Hindi, sa akin naman, subukan niya lang.
2: Oo.
0: Kung wala talaga, eh ikaw, kung kaya mo sikmurain na sampahan mo ng kaso to ng magtanda, di ba? Go for it. Kasi wala eh. Ano na lang kayo sa kanya eh, sa paningin niya, dumi na lang kayong dalawang mag-ina eh. Ultimo yung mga nanay niya, tatay niya, kamag-anakan niya, hindi niya pinakikinggan eh. Diba? Napaka-irresponsable, 10 taon, tatapon mo ng ganun.
2: Mm-hmm.
0: Magbubuhay binata ka. Buisit na to.
2: May ganyan talagang mga lalaki. No, kaya babalik tayo doon sa pinagdebatihan nung nakaraan, di ba? Yung broke boys don't deserve to be loved. Mm-hmm. Pero parang at this point, totoo nga.
0: Totoo.
2: Kung ganyan ka irresponsable, hindi mo deserve ng pamilyang uuwian mo. Ano kung kailan ka lang pwede at available. Pero syempre, no, Yel, alam namin yung pinagdadaanan mo o baka nga higit pa talaga, lalo nakapapanganak lang. So, syempre, kaakibat niyan yung may postpartum ka din.
0: Ayan,
2: iba rin yung pinagdadaanan mo ngayon. Sa mga kalalakiang nakikinig ngayon, lalo kung bagong panganak ang asawa niyo, all the more na dapat pinoprotektahan mo sila emotionally. Pag bagong panganak, hindi yung bagong panganak, intindihin na nga yung baby, intindihin ka pa rin, babe.
0: Yel, alam mo, sa ngalan ng mga matitinong kalalakihan gaya ko, no?
2: Wow.
0: Humihingi kami ng pasensya dahil sa kagagawa nitong isang to. Pero again, mabuti na lang, nandiyan ka, nananatili kang matatag, at diba, kontrolado mo ang sitwasyon, alang-alang din sa nag-iisa mong anak. Ngayon, kung babalik siya, nasa sayo na yun. Diba? Komporme na sa'yo. Pero pakaisipin mo, kung tatanggapin mo ulit tong buwisit na to, buwisit talaga.
2: Galit na.
0: Tatanggapin mo to, isipin mo maigi ng paulit-ulit yung hinaharap. Kung magiging maigi pa ba yung pagsasama nyo bilang mag-asawa kung tatanggapin mo ulit to.
2: Mm-hmm.
0: O, iisipin mo ang sarili mo at yung kapakanan ng anak mo.
3: Okay pa.
0: Saan ka ba sarisan? Nangigigil.
2: Puntahan mo na. Ikaw na magde-deliver.
0: Nagnangalit yung mga ngipin.
3: Taga-Antipolo siya.
0: Lapit lang, babe. Lapit. Ako nga, Montalban, pinupunta.
2: Alam mo saan nakatira ngayon? Hindi mo alam.
3: Opo, alam po. Nandun po siguro.

0: ang kasulatan sa barangay or gaya ng sabi ni DJ Alex, hayaan mo na.
1: Oo.
0: Kesa ma-stress ka pa. Napakabata mo pa para sa ganitong sitwasyon. Napakabata mo pa para problemahin mo tong lintik na tong...
1: Galit na galit. Ayan na, nababa na. Ay,
0: iinis ako.
1: Nasaktan na.
0: Andiyan pa ba? Ah, naputol na. Well, maraming salamat si Yel, si Mariel, ating ka-vibes mula sa Teresa Rizal. Maraming salamat. Ah.
1: O, kung isi-share din kayong ganyan, tawag na kayo, ha? Ah.
0: Ay, nakong bigat. Ang bigat ng buhay.
1: Nagutom ako.
0: Iba talaga. Talagang napaka-challenging talaga kapag may asawa, di ba? Kapag ikaw ay pumasok na sa buhay, may asawa, dapat responsable ka na. Dapat naiwan mo na yung pagkabinata at pagkadalaga mo. Iwan mo na lahat ng mga bisyo, di ba?
1: O, sabi rin ni Kato, nakaka-stress naman yan. Mm. Sana naman magising siya sa katotohanan na huwag na maghintay.
0: Mm-hmm.
1: Nga naman.
0: Wala talaga mapapala. Hinihintay mo, babalik din naman sa dati.
1: Oo.
0: Eh di huwag na lang! Mas maigi pang mag-isa ka, tumanda, di ba? Kaysa may kasama ka, tapos sakit lang din naman sa ulo.
1: Ikot-ikot lang yung mga pinagagagawa. Nakaka-stress yan.
0: Kaya para sa'yo, Yel, we pray, we hope na maging okay ka. Hindi naman namin sinasabi na maghahanap ka ng panibago, napapalid dyan sa asawa mo. Siyempre, asawa mo na yan. Pero ang amin lang, mas unahin mong isipin ang kapakanan mo at siyempre ang kapakanan ng anak mo.
1: Sige!
0: Mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating SKL bukas ulit. Tawag kayo sa 0954-406-1967. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugtugan at gulitan hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang malupit na duo, DJ Alex
1: and DJ Kiko Kalito.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes
0: ang lupit! Ang lupit mo! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes
2: ang lupit! Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Calico.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang lupit!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruben at Distin, nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibe.
1: Ang lupet! Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
7: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
6: Oo,
7: pati electric fan.
6: Pagka hindi nanonood ang TV,
7: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
8: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang

0: Duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes,
4: maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes!
3: Salamat sa pagsama sa amin ni DJ Kiko Kalito.
4: At syempre si DJ Alex. At para tuloy-tuloy ang inyong panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Ang namin na naman po
3: 92.3 FM Radio.
4: Yun o!
3: Saan mo na rin kami? Saan mo na nga, DJ Kiko Kalikot sa Facebook at sa lahat, pati sa TikTok everyday kong naka-live. Akin din naman, Alex Baltazar and Alex for a change.
4: Yun o! At eto na, ang magbabaduloy ng good vibe music at kwentuhan, ang programang Love Me, Gatti G!
3: Hey, yan ay from 12 to 3 in the afternoon at yan ay
4: susunod! Eto na! Yan na kayo. Love Me, Gatti G! At bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 rin ng hali, makakasama at maririnig muli ang malibid na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kaliko.
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes! Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
3: Ka-Vibes!
4: Ang lupet! Ang oras, uy, grabe naman yun.
3: Ang oras, it's 11:49.
4: Bye!
3: Bye-bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Agarang tulong ipinag-utos ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan napaulat na dalopa sa mga sugatan ang nasa critical na kalagayan. Nakipag-ugnayan na ang kanyang tanggapan sa mga ospital at tiniyak na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga biktima upang matiyak ang libreng atensyong medikal. Sasagutin din ang kanyang tanggapan ng mga gastusin sa burol ng mga nasawi sa insidente. Nakipagtulungan na rin ito sa Department of Social Welfare and Development para sa psychosocial at trauma support sa mga estudyante, guro at iba pang apektado. Magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, paaralan, ospital at iba pang ahensya.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senado bilang impeachment court na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte, ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio at ng kanilang mga kumpanya. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalaga ang mga dokumento sa pagtalakay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y unexplained wealth. Hindi ito nabuksan sa mga naunang pagdinig

0: na paigtingin ang mga programa laban sa kagutuman. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng pagkain at inspeksyon ang pasilidad. Inspeksyon din ng Pangulo ang Metro Cebu Expressway Segment 3A na 62.79% ng tapos na inaasahang magpapaikli ng biyahe mula 25 minutes sa 10 minuto na lamang. Siniyasa din ang Manang River Flood Control at inatasan ng DPWH na ayusin at maglatag ng pangmatagalang solusyon matapos masira ng Bagyong Tino noong November 2025. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Hello, Ka-Vibes. Happy, happy Throwback Thursday, everyone. Kamusta ka naman po ngayong araw ng Webes? Aba, throwback na naman po. Baliktanaw na naman po from the past, Ka-Vibes. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig or kung ano mang usapin yan. Siyempre, sama-sama po tayong problemahin ang may problema ng problema. Problema mo po, problemahin namin. Ayan. Siyempre, dito po hanggang alas 3 ng hapon tayo ulit. Magkakasama-sama, Ka-Vibes, ha? Para solusyonan at bigyan ng payo ang mga nangangailangan nating ka-vibes. Nako, lalo na po yung mga ka-vibes po natin na hindi makalimot from the past. Yung mga may nagpaparamdam, yung mga naaalala pag may mga nakikitang mga something na napuntahan or yung mga kanta na naririnig, yung mga theme song nyo nung inyong mga ex, oh, diba? Nako, mahirap yan, ka-vibes. May mga, kasi may mga tao talagang kahit matagal nang nawala sa ating buhay, meron pa ring special na puwang sa ating puso. Diba? Yung mga pangalan, akala natin ay nakalimutan na, diba? Pero sa isang simpleng message, pero diba minsan yung friend request or kahit isang notification lang, bigla na lang bumabalik yung memories eh. I mean, nin mo, ka-vibes, may naalala ka bang ganyan na experience mo? Sakto kasi, throwback nga ngayon, throwback Thursday, so naranasan mo na ba noon na habang masaya ka nang nagpapatuloy ang iyong buhay, may isang taong mula sa iyong nakaraan na muling nagparamdam. Meron na ba nagparamdam sa iyo from the past, ka-vibes? Yung tipong matagal na kayong walang communication, pero isang araw, eh, napaisip ka kung bakit bigla na lang siyang nagpakita sa iyo. Mangungutang? Diba? Yung ganun. And kung mangyari man yun sa'yo, ka-vibes ha, sa tingin mo ba, nagkataon lang yun o may reason talaga kung bakit bumalik sa'yo or bakit bumabalik sa mundo mo? Diba? Yung papaano kung ang taong yun ay minsan ang naging mahalaga sa'yo at ang unang taong nagturo sa'yo kung paano magmahal, umasa, diba? Doon ka rin nasaktan sa taong yun at maghilom. Yun nga lang, naghiwalay kayo. Pero kapag nagkita kayo ulit, ka-vibes, ibig sabihin ba nun, sign na yun para magbalikan or maibalik ang nakaraan? Or mas mabuting hayaan na lang itong manatili na lang na alaala? Lalo na kung minsan, diba sinasabi nga, alam mo yung Cathy G, nakakainis kung kailan ako nakamove on tsaka nagpaparamdam. Kung kailan okay na ako tsaka may paramdam, sinusubok, diba? Pero paano kung iba, meron na siyang ibang kasama ngayon? May ibig sabihin pa kaya yung kanyang pagpaparamdam, ka-vibes? Or baka naman isang simpleng nagkataon lang talaga na binigyan natin ng mas malalim na meaning. Ganyan tayo, di ba? Lalo na kapag in lababo tayo, eh, binibigyan natin ng meaning ang lahat. Dahil nga dun sa memories and yung feelings na biglang bumabalik nung nakita mo siya, napa-flashback ka talaga. Minsan nga pag narinig mo lang yung kanta, ay, theme song namin yan. Nangyari na ba sa iyan, ka-vibes? Yung ngayong araw kasi, isa na naman pong kwento ang magpapaalala sa atin at magdadala sa atin sa pagitan ng nakaraan at kasal lukuyan. Ito yung mga alaala ng mga tanong na matagal na nang nakabaon, 'di ba? Nakatago na sa baol, 'di ba? Yung ating mga puso, and then another story tungkol sa mga damdamin na akala natin tuluyan nang nawala, tuluyan nang naglaho. Pero possible ring naghihintay lang ng tamang pagkakataon para maramdaman ulit, diba? O yan, ito yung kwento, ka-vibes, ha, na abangan nyo na possible magtanong sa atin na kapag bumalik ba yung isang tao mula dun sa past, pagkakataon na ba yan para magsimula ulit or paalala lang na panahon na para tuluyang kalimutan ang nakaraan and live dito sa present. Mapapareminis ka ngayong araw na ito, ka-vibes, ating story na iahatid ko po sa inyo maya-maya lang, ka-vibes. Kaya abangan mo po yan. Ako, oo. Alauna, ka-vibes, siyempre babasahin natin ang letter ng ating letter sender for today while you guys are having lunch. Nako, enjoy po ang tanghalian, ha. Enjoy din po ang pakikipagtsikahan. Enjoy lang po ang pakikinig sa lahat po kung nasaan ka man ngayon, ka-vibes. Tutok lang po dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Friday with Before I Let You Go. Ka-vibes. And syempre, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me, Kathy G. And ang ating nga pong question for today, ang ating Kathy G asked, may pagmamahal ba talagang hindi tuluyang nawawala, ka-vibes? Napapa-flashback ka na ba? Napapaisip ka na ba? Naaalala mo na ba siya, ka-vibes ah? Oo, di ba? Minsan talaga hindi natin maalis. Bakit kaya, no? Yung unang taong minahal mo, bakit nandyan pa rin yan? Alam mo yun, hindi mo naman siya 100% na nararamdaman mo pa yung love, pero aminin mo naman, ka-vibes, na meron at meron pa rin dyan kahit papaanong konti na every time na naririnig mo yung pangalan niya, nakikita mo siya, na meron mga naririnig ka about him, di ba? Parang, or her, there's something na parang, nga no, di ba? May kirot pa ba? Meron pa bang kumukurot dyan sa puso mo, ka-vibes? Naaalala mo pa ba talaga? Alam nyo kasi sinasabi nila, yung unang seryosong relasyon ay kadalasan nag-iiwan ng malalim na emotional imprint. Oo, diba? And ito yung unang karanasan sa love, sa trust, and attachment. Kaya mas nagiging memorable compared to doon sa ibang relationship. Kaya naman, ka-vibes, atin na pong alalahanin ang the past. At syempre, ngayon pong Throwback Thursday, makaka-relate ka ba sa story for today? Meron bang mga nang i-stock pa? Ikaw ba, ka-vibes? Ini-stock mo pa ba yung Facebook, yung social media accounts ng ex mo? Oh, di ba? Aminin mo naman, paminsan-minsan, medyo tinitignan, nakiki-update kung anong ganap sa buhay na niya. Di ba? Hindi natin may iwasan minsan na parang, nga, no? Random, bigla mong makikita. Ikaw. May pagmamahal ba na talagang hindi tuluyang nawawala, ka-vibes? Abangan nyo na po yan dito sa Love Me, Kathy G. Dito lang po sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Oras po natin, 12:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

FMR, Favorite Music Radio, Kavibes ang lupet. If we hold on together, siguro hindi ko sasabihin na pass na kita dahil hanggang ngayon kasakasama kita. Ay. If we hold on together, siguro ang saya natin. Pero bumitaw ka eh, hindi mo tinuloy yung paghawak sa kamay ko eh. Kavibes, love me, Kathy G pa rin po ang inyong pinapakinggan. And of course, ang ating pong katanungan nga for today, may pagmamahal bang talagang hindi tuluyang nawawala? Yung nandyan lang, naka-reserve lang, or yung nakatago lang sa baol, naka hindi pa tuluyang ibinabaon, hindi pa tuluyang inililiping yung naramdaman na yung pagmamahal na yan na naramdaman mo from the past. Well, sabi nga, ang hirap, Kathy G, mahirap mag-move on, lalo na kung sobrang minahal mo yung tao, mahirap makalimot, lalo na kung yung memories nyo together, ay alam mo yon na iba, ibang-iba, diba? Pero life must go on, pero ang masasabi ko lang, talaga ba, totoo ba, na mahirap kalimutan ng nakaraan, mahirap kalimutan ng past, mahirap kalimutan ng first love? Totoo bang first love never dies? Abangan niyo na po ang story coming from Elma. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.

0: This love letter is from Elma. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo, Kathy G, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Elma. I'm 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Paco, Manila. Sa ngayon, single ako at wala pa pong boyfriend. Pinili ko po munang mag-focus sa sarili ko, sa mga pangarap ko, at sa mga bagay na gusto kong maabot sa buhay. Natutunan ko nga rin kasi na minsan kailangan munang ayusin ang sarili mo bago ka pumasok ulit sa isang relasyon. Pero Kathy, bago ko natutunang maging ganito, dumaan din ako sa isang pagmamahal na akala ko noon ay panghabang buhay na. Meron ako naging ex-boyfriend. Tawagin na lang natin siyang si Paul. 5 taon kaming magkasama or nagkasama, Kathy. Siya ang una kong boyfriend at siya ang taong kasama ko sa mga unang karanasan ko sa isang relasyon. My first love. Sa kanya ko unang natutunan kung papaano magmahal, magtiwala, magbigay ng oras at kung papaano masaktan. Marami kaming masasayang alaala noon, Kathy. Mga simpleng bagay na hindi ko makakalimutan kahit lumipas pa ang maraming taon. Yung mga lakad na walang plano, kwentuhan hanggang gabi, pagkain ng mga street foods at sa mga lugar na dating ordinaryo lang pero ngayon, kapag nadadaanan mo, biglang bumabalik ang lahat ng alaala. Pero tulad ng ibang relasyon, Kathy, dumating din yung panahon na nasira kami. Niloko niya ako, Kathy. At aminado ako, sobra akong nasaktan noon. Hindi ko akalain na yung taong akala ko, kasama ko hanggang dulo ay siya rin palang taong makapagbibigay sa akin ng pinakamabigat na sakit. Naghiwalay kami. 5 taon na rin ang lumipas mula noon, Kathy. Sa 5 taon na wala kami, pareho kami nagpatuloy sa buhay. Nagkaroon ako ng mga nakilala, may mga nakakausap at nagkaroon din ako ng mga boyfriend. Pero hindi nagtagal. Ilang buwan lang ang inaabot na mga relasyon ko noon, Kathy. Hindi ko rin masisi yung mga taong dumating sa buhay ko. Siguro may parte sa akin na hindi pa talaga handang magmahal ulit. Sinusubukan kong ibigay ang sarili ko sa iba pero parang may kulang. Parang may parte sa akin na kailangan ko munang hanapin at intindihin. Samantalang si Paul, nalaman kong may bago na siyang girlfriend. 2 taon na raw sila ngayon, Kathy. Hindi ko naman siya sinusubaybayan. Hindi ako yung taong araw-araw chinicheck ang buhay niya. May mga pagkakataon lang na may nagsasabi sa akin mula sa mga friends namin at doon ko lang nalalaman ng tungkol sa kanya. Pero nitong mga nakaraang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Papunta ako sa trabaho noon nang mapadaan ako sa isang lugar kung saan madalas kaming tumambay dati. At doon kami madalas magkwentuan, magkwentuhan, kumain, tumawa tungkol sa mga pangarap namin. Kathy, biglang bumalik ang lahat. Hindi dahil mahal ko pa siya, hindi dahil gusto kong agawin siya sa taong kasama niya ngayon, pero naalala ko lang yung taong naging parte ng buhay ko. Masama bang maisip ko siya, Kathy? Naalala ko yung taong kahit nasaktan ako, may mga bagay pa rin siyang naitulong para maging mas matatag ako ngayon. Dahil sa kanya, natutunan kong kilalanin ang sarili ko. Natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. At natutunan kong anong deserve ko sa isang relasyon. Kaya kahit hindi maganda ang naging ending namin, hindi ko siya tinitignan bilang kaaway. Kasi bago siya naging taong nanakit sa akin, naging taong minahal ko rin siya. Dahil sa curiosity, Kathy, in-stalk ko yung profile niya sa social media. Siguro gusto ko lang makita kung ano na siya ngayon, kung masaya ba siya, kung naging okay ba ang buhay niya pagkatapos namin. Pero 1 linggo matapos kong tignan ang profile niya, may napansin ako. Nakita ko na siya naman na nagre-review ng mga video post ko sa isang social media account ko, Kathy. Nagulat ako. Hindi ko in-expect na pupunta siya sa profile ko at doon nagsimula ang mga tanong sa aking isip. Bakit niya ako hinahanap? Naalala niya pa kaya ako? May pakialam pa kaya siya sa buhay ko?
1: Namimiss niya kaya ako kahit konti or baka simpleng curiosity lang din tulad ng ginawa ko. Hindi ko alam, Kathy, pero ang pinaka nagpapagulo sa akin ay noong bigla niya akong inadd as a friend sa isang social media account ko. Parang isang maliit na bagay lang yon para sa iba pero para sa akin, maraming tanong na dala-dala. Kathy, dahil alam ko may girlfriend siya, ayoko naman maging reason ng pagkasira ng relasyon nila. Pero hindi ko maikakaila na may part sa akin ang napapaisip. Paano kung may gusto siyang sabihin? Paano kung may pagkakataon na para ayusin ang mga bagay na hindi namin natapos noon? Pero Kathy, natatakot ako doon. Hindi ko alam kung si Paul Bai bumabalik dahil may nararamdaman pa siya, dahil naalala niya ako, or dahil gusto lang niyang malaman kung kamusta na ako. Ang alam ko lang, matapos ang 5 taon, may part pa rin pala ng puso ko na nagtatanong. Kathy G., tama bang nararamdaman ko? May ibig sabihin ba kapag bumabalik ang isang tao mula sa nakaraan? At kung may girlfriend na siya, dapat ko pa ba siyang kausapin? Or mas mabuti na lang ang lahat kung saan ito patungo? Hahayaan ko na lang ba? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Marami pong gumugulo sa isip ko at alam kong matutulungan niyo ako. God bless you all, Kathy. And more power to your station. Lubos na gumagalang at nagpapalang.

sure ka ba talaga na bumabalik? Eh baka naman minsan nagfi-feeling lang tayo, 'di ba? Dahil nga 'yun yung gusto nating isipin. 'Yun yung gusto nating mangyari, 'di ba? Na bumalik yung taong 'yon para sa atin. Dahil walang closure. Kadalasan kasi ganyan na nangyayari. Aminin naman natin, hindi naman kahit na lumipas na ang ilang dekada, lumipas ng ilang taon, there's still part ng puso natin na tumitibok pa rin. Kahit na small piece na lang yan ka-vibes. Of course, lalo na kapag first love mo yung tao. Diba? Pero wag din tayong masyadong nag-feeling na akala naman natin, eh porket tinitignan lang yung profile natin, eh baka gusto na makipagbalikan. Baka naman kinakamusta lang or randomly, bigla na lang, nag-pop up ka sa mind niya. Diba minsan ganon? Kung minsan bigla mo na lang naiisip yung tao, yeah, baka nga ganon na ano na kayang nangyari doon sa taong yun? At kasi naman, 'di ba? Kung iisipin natin, yung taong 'yon ay naging still part pa rin ng buhay natin. Naging parte ng buhay natin 'yun eh. Kaya kahit na anong gawin natin, andyan na siya sa sistema natin. Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Elma. Tama ba, Cathy G? Baka may gustong sabihin sa akin yung ex-boyfriend ko. I know, committed na siya. I know, in a relationship siya. Pero may paramdam. Bakit tinignan niya yung mga videos ko? Bakit tinitignan niya yung social media account ko? Ang daming tanong, Cathy G. Ang daming feeling, di ba? Nagpi-feeling tayo kung minsan. Baka nga, pwedeng yes. Pwedeng baka, curious. Gustong malaman ano ka na ngayon after nyo mag-break. Kamusta ka na ngayon? Masaya ka ba sa buhay mo? Kasi aminin naman natin, ka-vibes ha, kahit na nagalit tayo dun sa tao, still, meron pa rin tayong part ng puso natin na iisipin natin siya eh. Na, kamusta na kaya siya? Diba? Okay lang kaya siya? Masaya kaya siya sa buhay niya ngayon? Or, pwedeng isipin natin na, ha, hindi siya masaya. Alam mo yun, magkaiba po pwede yung nararamdaman natin eh. Kaya, ano ba ang dapat gawin itong ating letter sender na si Elma? Yung nararamdaman ba, yung pangi-stalk ba sa kanya ng kanyang ex-boyfriend ay sign na babalik na ito sa kanya at sign na may gusto pa ito sa kanya? O yung pangi-stalk sa kanya o yung pagtingin sa mga videos niya ay sign lang na wala lang talaga? Iniisip lang natin na meron pero wala na. And paano nga ba tayo makaka-move on? Paano nga ba natin kakalimutan? Mahirap, lalo na ngayon, dahil nga may presence of the social media, meron na mga paraan talaga para makita natin at makibalita sa mga ganap sa buhay-buhay ng ibang tao. Pero hanggat nandyan, hanggat pinipilit nating hawakan yung nakaraan, maganda man o hindi ang nangyari sa atin, maganda man ang purpose o hindi sa pagtingin sa mga social media accounts natin, dapat matuto rin tayong mag-move on. Matuto rin tayong hayaan na lang at huwag umasa para hindi tayo masaktan. 0927-384-8639. Pwede rin po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Pero yung iba, sasabihin pa rin nila, Cathy G, siya pa rin ang taong minahal ko. You're still my man, you're still my woman. And by for Elma, you're still my man. Yung kanyang ex. Payuan po natin si Elma, ka-vibes. Ano ba masasabi niyo? Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Don't fall in love with a dreamer. Goodbye. Love me, Kathy G. Pa rin po ang inyong pinapakinggan. Ka-vibes. Ngayon po ang ating oras, 2:20 na. Ayan, kamusta ka naman dyan, ka-vibes ha? May mga pagmamahal ba talagang hindi tuluyang nawawala? Katulad na lamang po ng ating letter sender na si Elma. Si Elma po na hindi niya alam kung may feelings baka sa akin pa itong ex ko, Kathy G. Bakit in-stalk niya yung aking social media account? Of course, siya, meron pa akong nararamdaman. Di naman 100% dahil nung nakita ko yung mga places, nakita ko yung mga lugar na pinupuntahan namin before, nagbalik tanaw, napa-flashback itong ating sender. At ngayon, tinignan niya yung social media ng kanyang ex. And to her surprise, tinignan din yung kanyang social media account. Although in a relationship na yung kanyang ex-boyfriend, but still, ang daming question agad nitong ating sender na si Elma. Kathy G, meron pa kaya siya nararamdaman for me? Curious lang kaya siya kung kamusta na ako? Gusto niya kaya akong kamusayin? Gusto niya akong kausapin? Ano ba talaga? Ang daming tanong. Oo, masyado na nag-feeling ng todo-todo, Elma. But anyways, alam nyo, sabi nga eh, ang pagpapatawa dun sa mga taong nanakit sa atin, hindi yan nangangahulugang kinakalimutan na yung ginawa nila. Diba? Katulad na lang sa magkarelasyon, kapag ikaw sinaktan, iniwan ka, pinagpalit sa iba, diba? Ang sakit, pero according to psychology and forgiveness, mas nakikita bilang process at paghilom at pagbawas ng bigat doon sa galit. Ayan. And yung pagbabalik po ng isang tao from the past, pwedeng mag-trigger ng emotional conflict yan, ka-vibes ha. Kapag may dating attachment, maaaring magbanggaan yung puso, yung emotion, and of course yung isip natin, yung rational decision making. Kasi syempre, di ba, kaya nga sila magkaaway lagi, sinasabi ng puso, gusto ko pa siyang pagbigyan. Gusto kong alamin bakit niya ako ini-stalk. Sabi naman ng utak, huwag feeling erat eh. Di ba? Baka naman akala mo lang, ini-stalk ka. Diba? Yung mga ganon. And ang pagtingin po sa social media ng ex, pwedeng connected yan sa curiosity at need for closure. Minsan, hindi ito nangangahulugan na gusto pa natin ng tao, kundi gusto lang nating maintindihan kung ano ang nangyari sa buhay nila. Kumbaga, nakikichismis ka lang. Oo. Nakikimarites ka lang. Diba? Ganon lang yon. Sabi ni Miss Girly Bacale, coming from live comments. Ayan na, sa totoo lang po, dear Kathy, meron yan lalo na kung first love. Kaso pag alam na natin na meron na bagong boyfriend niya, mas mabuting move on na lang po. At baka yan ang dahilan ng pagkasira ng bago niya. Kawawa naman if ma-hurt yung new girlfriend. Pero kung aksidente lang naman, nakasalubong sila, pwede naman silang magbatian, diba? Kamustahan is enough. Dahil alam naman natin na kung para sa'yo talagang isang tao, ipibigay yan ni Lord sa'yo. Correct. Thank you, Miss Girly Bacale. At kamusta kayo dyan sa Mati, Davao? Ayan. And Miss Ari, depende po yan siguro sa kung ano ang dahilan ng paghihiwalay nila. And si Mark Florida says, yes, dahil kapag minahal mong isang tao ng tunay, kahit malayo kayo sa isa't isa, maghiwalay or hindi, magkausap pa ng matagal, as long as you wish them great things and show respect, kahit hindi pa sila part ng buhay mo, simbolo po yan ng pagmamahal na hindi nawawala. Diba? And si Rafael Ariza, Kathy G, take care everyone in the hot weather. Ayan, oo. Shout out to my beautiful and very hardworking wife, Diana De Los Reyes. I love you, mommy. Wow, napaka-sweet naman itong mga ito. Oo, kung sa akin po, yes. Kasi pag minahal mo na yung isang tao, hindi na siya talaga maalis sa buhay mo. Ganun-ganun lang yon. Or di man naging kayo sa huli, at least marami naman magandang nangyari sa inyo at respeto na lang sa isa't isa. Ayan. Thank you, William Mortel. Hello, Juan Miguel Gamutia. Clarence Santos, Pagtalunan. Greetings from Malolos, Bulacan. Kamusta po kayo dyan sa Malolos, Bulacan? To coach everyday, Miss Ari Lerma dyan sa Commonwealth, Quezon City. Jebit Chong de la Cruz, hello to you also. And Miss Altesa Sino Cruz, hello po Miss Altesa and to your family. Randy Santisas and sa lahat po ng mga nakatutok pa rin. Ka-vibes. And quotes everyday, sabi niya, Elma, siguro mas okay na si Paul ang unang mag-message sa'yo. Total siya naman ang paparamdam sa'yo. Hintay mo na lang siya na gumawa ng moves. Ay, kung pwede nga lang, wag ne, diba? Ayan na lang, dead man na lang, ayan. Hi, Miss Mary Dulay. Ka-vibes, you still have time, ha? 0927-3848-639. Pwede pa po kayo mag-text. At syempre, final hour na po ng programang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. 225 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love Me, Kathy G.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Angels brought me here, Ka-Vibes. Oh, tuwing alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, Angels brought me here. Cathy G po, Ka-Vibes, it is a love me, Cathy G. And may mga pagmamahal ba talagang hindi tuluyang nawawala? Katulad nga po ng ating sender na until now, tinitignan pa rin nila, ini-stock pa rin nila ang social media account ng isa't isa. Lalo na itong ating letter sender, nung nakita niya yung mga lugar, yung lugar na kung saan kumakain sila, naging masaya sila, yung kung saan nag-create sila ng memories. Ang hindi natapos na emotion, pwede magdulot ng paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa isang tao, ha. And yan po tinatawag na unfinished business, kung saan naghahanap ang isip ng sagot o pagtatapos ng isang karanasan. Ka-Vibes. Maraming salamat po sa lahat na nakinig, nagbigay po ng reaksyon at payo for our sender for today na si Elma. Ayan, alam nyo, minsan, the more na pinipilit natin kalimutan ang nakaraan, mas lalo tayong nahihirapan eh. Dahil paulit-ulit natin inaalala yung tao at yung naramdaman natin. And for you, Elma, alam mo, may mga pagmamahal na hindi tuluyang nawawala talaga. Pero minsan, habang tumatanda tayo, marirealize natin na may mga bagay na hindi talaga para sa atin, diba? And ang tunay na paghilom, yung tunay na pag-heal, ay hindi yung paglimot from the past eh, kung hindi yung pag-accept na not all relationships are meant to last forever, diba? And you know what? Some people leave our lives, but their love never leaves our hearts. Thank you so much for sharing your story with us. Sa mga gusto pong magbahagi ng kanila pong letter, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-Vibes. Lumipas na naman po ang araw ng Webes. At maraming salamat sa sumamat na kinig sa akin dito sa Love Me Cathy G. Ako po si Cathy G. At syempre, antabayanan na po ang susunod na programa, Banana Crew. Kasama po ang tambalang Jai Klong. Ayan, ako, Ka-Vibes, ha? Siyempre, masaya na naman pong kwentuhan ang inyo pong maririnig. Siyempre, kasama ang Jai Klong.
1: Siyempre, Ka-Vibes, dahil merienda time na, nako, bibigyan po namin kayo ng super sarap na merienda. Mm-hmm. Later, meron po tayong bisita, Gab Kabangon.
0: Oh.
1: Nako, familiar po ba?
0: Gab Kabangon is the son of Noel
1: Kabangon.
0: Nice. So, parehas ba sila ng genre ng kanyang father?
1: Ang pinaka-surprising dyan ay hindi talaga.
0: Ay nako, maraming chikahan yan. Magandang chikahan yan. Kaya pakinggan nyo po yan for Banana Crew.
1: Yes, nako, abangan mamaya Ka-Vibes. Solo flight po muna tayo today. So, don't you worry. Ako pa rin ay nandito.
0: Ayun. Sige, sasamahan kayo ng darling ng radyo, DJ Chloe. Kaya Ka-Vibes dyan ka lang. Huwag kang bibitiw at tumutok po dito sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-Vibes ang lupet. Oras po natin, 2:53 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me. Cathy G.

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR! The Vibe sa Zeldrin!
0: Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan! Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
2: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Napigil na mga otoridad ang umano'y nakaplanong pag-atake sa Tolosa National High School sa Leyte ilang araw matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nakatanggap siya ng tip mula kay Senator Bam Aquino na may nagbabantang mass shooting. Natuglasan ang mga post sa social media ng isang 14 years old na estudyante na nagbanta ng pananaksak at pamamaril. Agad na kumilos sa mga otoridad at napag-alamang walang organisadong plano o access sa baril kaya itinuturing ng neutralized ang banta. Posibleng na-impluensya nito ng kamakailang insidente ng school shooting. Hinikayat ang publiko na iulat sa 911 ang anumang banta ng karahasan sa mga paaralan.
1: FMR Newsbreak.
2: Samantala, sa iba pa mga balita, iniulat ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang naiulat na nasawi o nasugatang Pilipino matapos ang magkasunod
3: this
2: na malalakas na idol sa ilagang bahagi ng Venezuela.
3: Go to stereotool.com.
2: Ayon sa DFA, nananatili sa malapit na ugnayan ang Philippine Embassy sa Bogota sa mga Pilipino sa Caracas at Barinas at patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Tinatayang nasa 74 na Pilipino ang nasa Venezuela, karamihan ay mga religious missionaries. Pinayuhan naman ng DFA ang mga Pilipino na manatili sa ligtas na lugar at sumunod sa mga abiso ng lokal na otoridad.

0: Pag-up ng confidential funds mula sa Office of the Vice President noong 2022, pagkaman iginiit ng Philippine Statistics Authority na wala itong record ng nasabing pangalan. Samantala, inaasahang magpapatotoo si Karandang kaugnay ng paratang na di maipaliwanag na yaman kung saan ilalhad niya ang investigasyon sa mga bank accounts at transaksyon ni Duterte at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang pagkakatanggal kay Karandang noong nakaraang administrasyon matapos siyang masangkot sa issue ng paglalantad ng nasabing investigasyon. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
1: Ang lupet!
2: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
2: At DJ Chloe.
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
2: Banana Crew.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
3: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
3: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
5: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
5: Ang lupet!
3: Paborito ng merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
7: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey! Taas, ha? Hey!
10: Hello, mga kabay!
11: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod na pagod ako dito!
12: JC De Vera!
13: Yes! Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
5: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes Ang Lupet. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So 102.3 Baguio, Bacolod, 97.5 Jensen, 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao del Norte. Isang maayong hapon sa inyong lahat, mga ka-vibes. Oras natin na 3:25 sa buong Pilipinas. And of course, shout out na mabilisan sa ating Marcis. Wala po siya dito dahil meron po siyang gala tonight. Ang babaeng nasa septic tank. Tama ba? Ang babaeng nasa septic tank. Tama ba? Tank? Tama. Diba? Oh, tama! Ano ba yan? Si Mama Jai, wala po siya today for today's video. And may event din siya all the way in the south, if I'm not mistaken. Kaya mag-ingat ka, Marcis, kung ikaw ay on the way. And sa ating mga ka-vibes na nakikinig, para sa inyo dahil kasama niyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe. At syempre, babatiin na natin this afternoon ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa kanilang mga tindahan, sa kanilang mga pawn shop, and of course, sa kanilang mga shawmai stands. May nakita ko nung isang araw. Ang shawmai stand niya, meron silang tagline ganito. Sinasabi doon, maliit, pero malinamnam. Oh my goodness. Grabe yung mga tagline. Alam mo, iba na yung mga tagline ngayon, di ba? Meron yung mga, yung pangalan ng store, Living Things. Tapos, funeral shop. Di ba? Grabe, nakaka-amaze ang mga Pinoy sa pagdating sa creativity, no? Kaya, mwa, mwa, mwa, para sa inyo. And of course, mwa, mwa, mwa din para sa ating mga ka-vibes na nasa Pares Canto. Yung mga delivery rider ng mga items at saka ng mga pagkain. Ako, speaking of, sige, muna para sa inyong lahat. And of course, speaking of, no, isa-shoutout ko lang yung ating mga ka-vibes na nag-work ngayon sa coffee shop. Dahil meron na tayong bagong uso ngayon. Move over na pala tayo kay matcha latte. Dahil may bago ng ube latte na talaga namang kinahihiligan. May nagva-viral ngayon sa TikTok na yun na TikTok. Na yun na daw ang bago. So ikaw ba ka-vibes? Kasi grabe, nag-crave talaga ako nung isang araw ng ube cake. Naalala ko lang sa ating mga delivery riders, no? Kasi meron akong ginawa. Yung icing ng ube, nilagay ko sa buong cake. Tapos sobrang sarap. Kaya dahil merienda time na, ka-vibes, eto na po. Inaanyayaan ko na po kayo. Kumain na kayo ng ating mga ube halaya. Siyempre, support local po tayo. Ano pa ba yung mga ube jam na yan, diba? Meron pa tayong mga ube cake. Siyempre, ang very popular halo-halo. Kaya yan, samahan niyo po ang Home of the Stars ng inyong paboritong merienda. Dahil nandito na po tayo, 3 PM na po. Kaya it's time for Banana Crew. Nako, speaking of, mga kasama natin today, ka-vibes, isa siyang singer-songwriter. At syempre, siya ay isang nonchalant sad boy OPM artist. Ayun nga daw, please welcome Gab Kabangon!
1: What's up, everybody? Ako si Gab Kabangon. Thanks for having me.
0: Ay, ang ganda ng boses mo, Gab. Welcome to the station. It's nice meeting you. I am DJ Chloe.
1: Hello.
0: Na-meet mo na pala si ano, DJ Jaiho.
1: Yes, yes. Monday ata iyon. Mm-hmm. So, ano, this is my first time here. Pero nakakain na ako dun sa Japanese restaurant sa baba.
0: Sa baba? Masarap, diba?
1: Mm-mm.
0: Naku, may tanong lang ako, no? Bakit nonchalant? Sad boy, ah. OPM artist.
1: joke ko yan sa sarili ko kasi usually when I perform, people would expect na very chill and laid back lang ako.
0: Uh-huh.
1: But then I end up singing very soulfully according to some people. So inisip ko, total emotional yung mga songs ko. Sige, yun na lang branding ko, Nonchalant Sad Boy na lang.
0: Nonchalant Sad Boy. Yan. Eh, syempre, yun sa pangalan mo pangalang, di ba? Ang dami nang nagtataka, oh my gosh, Gab Kabangon, parang may naalala ako dyan. Noel Cabangon, of course, your father.
1: Secret.
0: Secret, hindi po muna natin ibubunyag dito. Pero ayun nga, no? Kasi he is a folk singer. And you, iba naman ang branding mo sa kanya.
1: Yeah, so normally, electric guitar ang hawak ko. But for today's video, ano, acoustic guitar tayo.
0: Talaga, mas mahilig ka sa mga, siguro, tawagin na natin, very upbeat.
1: Not necessarily. It's more of stylistically different lang talaga ako. Yung AirPods ko mas ano siya, yung leaning towards yung mga folk style of music. Siguro mas alam na mga tito-tita natin yung
0: para,
1: mga
0: paraan. Yes.
1: Mga James Taylor ganyan. Pa ako more leaning towards yung mga tulad ni na John Mayer. Syempre dahil ano tayo pinanganak ng mga 90s,
0: iba na ang ano
1: sugar.
0: Mo, siguro mga, yung mga nililook up mo or yung parang you grew up with a different ano na rin, genre, kumbaga.
1: Siyempre lumaki tayo sa mga tulad ng Bamboo, yes. Sugar Free, siyempre Razorheads, and then siyempre ngayon yung mga bago rin. I'm a fan of like the new OPM stuff rin right now. So, try to keep my influences as open as possible. And yung kung anong babagay sa personality ko at saka sa boses ko.
0: More of actually yung boses mo nga, medyo deep nga kasi siya, di ba? Parang pwede siya maging radio voice din.
1: Talaga.
0: Pansin ko, yes. Ang baba. Tapos may timbre. Ayan.
1: Timbre.
0: Ayun. And of course, no, dahil, dahil Throwback Thursday ngayon, paano ka nag-start with your love for music? Because of, siguro family influences or outside of that?
1: Hindi family and joke.
0: Ay, hindi talaga?
1: Hindi. Siyempre, obviously, dahil yung tatay ko ay, yan, inamin ko na po. Dahil nga tatay ko is in the music scene. And then yung nanay ko is actually in the theater scene. So, kanina I heard you promoting Babae sa Septic Tank.
0: Yes.
1: Yung nanay ko actually used to work for PETA. The
0: talaga?
1: One that's producing.
0: Yes.
1: So, anak ng sining talaga.
0: Oh.
1: Pero hindi ako nag-aral ng gitara until siguro mga 13 years old ako. Kasi, and sobrang babaw lang ng dahilan ko kung bakit. Kasi ayaw kong ako lang sa pamilya ang hindi marunong mag-gitara. Yun lang.
0: Uh-oh.
1: And then, contrary to popular belief, yung nanay ko actually yung nagturo sa akin paano mag-gitara.
0: Gitara.
1: Siyempre yung tatay ko magbibigay ng advice every now and then, magbibigay ng comments. Pero, mas nanay ko yung nagturo sa akin mag-gitara. And then, later on, di ko na binitawan yung gitara. Kasi, siyempre, high school kid na.
0: So, nagsastart ka noon magsulat na or hindi pa?
1: Actually,
0: sumabay
1: rin ng konti eh. Yung mga siguro a few months after I learned how to play the guitar, siguro mga 2 chords pa lang alam ko. Nagka-music project ako, naalala ko sa school. Tapos, trinay ko lang. Magsulat lang ako ng kanta. And then, ayun.
0: Sa two chords na yun.
1: You could actually write a song na kahit 1 chord lang eh.
0: Sa totoo nga, di ba parang minsan natatandaan ko when I was starting na mag-gitara, D-A-G-A, marami ng kanta yun.
1: Walang,
0: diba?
1: Walang bar chords ah.
0: Ay, di ba? Hindi pa. Hirap eh. B ang bar chord, di ba? Pati F. Oh, musician tayo.
1: It's giving.
0: It's giving musician. Pero nung ano ka pa noon, since you were 13 years old.
1: Yes.
0: Sumali ka na sa competition.
1: Naalala ko, in-invite ako sumali sa mga malilit na school contests noon. Tapos, siguro dahil kasi na in love ako sa music, hindi na ako tumigil since then. Tumutugtog ako for mga school events. Na try ko at some point gumig sa bar na for the experience.
0: While in school pa,
1: bawal pa bayaran kasi.
0: Ay, minor pa,
1: minor
0: hindi pa.
1: For the tapos college, tuloy-tuloy rin, nagbanda rin ako. And then after I graduated, kahit na nagtatrabaho ako, I never really stopped performing semi-professionally, and then ang dami na nangyari since then, and then last year I decided to release my first single as a solo artist. So nung graduate ako, I was more known as a frontman of a band, and later on na lang ako nag-decide na okay, let's maybe try na buhay natin itong nonchalant singer-songwriter.
0: Frontman, yun ba yung tinatawag nilang as a vocalist? Tama ba?
1: More usually, yung vocalist tsaka sometimes they'll play the guitar rin as well. So, but usually, yes, when you're the front person, you're the the lead singer or yung lead member na yung mag, kamusta? Yes. Ka-vibes.
0: Usually, di ba parang pag sa school, pag may mga events kayo, hindi ba parang nagtataka yung mga kaklase mo na parang, kunwari, andyan yung dad mo or yung mom mo, parang namumukaan nila na parang kilala ko yan ganun. Anak yan ni di ba? Parang, nako, baka may pressure na sa'yo or... How did you take it as a child?
1: Ako naman of course, syempre mas frustrating siya when you're younger. But and until now naman, there is that pressure kasi syempre may legacy rin na naiwan rin yung yung tatay ko, yung nanay ko actually rin sa sining. So there's that expectation na dapat yung you have to be very good rin with your craft. Pero I've learned to accept rin that I'm a different person. I'm a different artist.
0: From your parents.
1: Among other things, nag-shades ako, nag-i-undershades ako. Naka-eyeglasses lang ang tatay ko.
0: Yeah. Similar. Did you try ever acting, theater, ganun?
1: Workshop lang, but ibang level of discipline, ibang level of commitment for me ang theater, which I don't think I have. Kaya bilib na bilib ako sa mga actors, especially yung mga talagang full-time lang sa theater, kasi ibang level of commitment and discipline yung kailangan doon.
0: Sa theater? Mm-mm. Oo nga, kasi syempre meron din silang, alam mo yung tinatawag na iba yung pagka-modulation nila, may projection na parang in a big room, diba?
1: Because they have to play a character na yung kailangan nila pag-aralan, kailangan nila to step into a different person. So there's so much respect there. Ibang usapan pa kung musical yan, kasi you have to play a character, you have to sing, and you also have to dance pa usually.
0: Nga kapag musical, no?
1: Mm-mm.
0: Did you ever finish college or high school thinking about na parang ito kaya ang ipapursue ko buong buhay ko?
1: I think anyone who's been passionate with music, it crosses their mind na gusto maging full-time artist.
0: Yes.
1: Pero the reality is, it's not impossible, pero sobrang mahirap siya, and not everybody gets to do it. And it's yung ako, privileged na ako na I get to do it while I'm still also I was studying and at the same time right now na ako, I'm like 33. I also have other responsibilities rin. Yung meron rin akong trabaho apart from being a singer-songwriter and a recording artist.
0: Now, 'di ba nakuha mo na yung parang medyo genre mo? Parang sad boy. So parang ito ba ay ang i-expect ba ng ating mga ka-vibes sa'yo is more about siguro ikaw ang pinakapupuntahan kapag gusto nilang malungkot sa buhay, o kaya ikaw yung magpapa-heal ng hearts nila dahil masakit ang breakup nila?
1: Ako probably ako yung pupuntahan nila kung gusto nilang dumaan sa proseso ng masasaktan, and then ma-heal sila at the very end.
0: Hala! Bakit?
1: pero kasi I tried, when I say, siguro jokingly say sad boy, yung mga songs ko are emotional but not necessarily about love lang siya.
0: It's about life in general.
1: Life in general. Kasi I guess maybe it's because millennial ako and it's labeled as the tired generation kasi ang daming pinagdaanan.
0: Bakit nga ba? Parang ang dami namin yung wow ninyo.
1: Ninyo. Wow.
0: Sorry, as a Gen Z, hindi ako pasado sa millennial. Nagkalabasan. Bakit nga sa millennial, yun nga ang inaano sa kanila?
1: We're at that age na we're getting married, we have bigger responsibilities.
0: Yes.
1: Most likely, ibang millennials are now yung mga breadwinners sa kanilang pamilya. Tapos yung you're transitioning from the prime of your life to yung becoming more and more
0: responsible.
1: So syempre yung the fatigue of things. Tapos syempre ang dami rin pinagdaanan rin.
0: Yung in terms of sinasabi nga nila, yung millennial, sila ang nag-una siguro na nag-end ng generational trauma. Alam mo yon, 'di ba sinasabi nila?
1: Yeah. I could say na kami yung generation talaga that opened the conversation about yung being more considerate about mental health. Yung discussion of yung work-life balance and learning, trying to be better parents or leaving a better a legacy that improves on kung ano yung mga pagkukulang from the past.
0: Mm-hmm. Meron ka bang siguro themes na pinag-usapan in your songs in general na parang more about revealing yung mga truths na ganun? Kasi, di ba, nakakapagod din minsan na parang...
1: I would say yung first single ko, Pieces. Kasi yung Pieces, it was really about yung tinawag ko sa kanya when I released it, it's the It's Okay Not to Be Okay anthem.
0: Okay.
1: Na in the process of yung paghahanap ng peace at in the process of yung healing, kailangan payagan mo yung sarili mo na umiyak, mag-breakdown. And sana meron diyang pwedeng a lover or friend or family
0: who will be there.
1: There na pa tutulungan kang i-pick up yung pieces. So yun
0: kasi
1: yung,
0: parang valid naman siya eh.
1: Valid siya. Tsaka yung hindi mo rin siya mapaprocess kung tinatago.
0: Kinikimkim mo lang.
1: That's my second single, Kama naman. It's really about pahinga.
0: This one!
1: Yes.
0: Naku, maraming salamat. Binigyan niya po ako ng keychain.
1: Ayan.
0: With a playable mini CD.
1: Actually, pag
0: tinap
1: sa NFC tag. So, my wife made those, actually.
0: Ayan!
1: Pupunta siya sa Spotify ng Kama.
0: Ang galing!
1: Ayan. So, yung Kama naman, na pwedeng magpahinga. Kasi, I think medyo nag-resonate rin siya with the younger generation as well. Kasi yung syempre mas lalo na kung ikaw ay badly put alipin ng salapi.
0: Ay, parang tayo po yun! Ako si DJ Chloe yun.
1: Yan na. Yan, so yung palagi yung laging may problema, laging in the grind, nag-hustle.
0: Yes.
1: So sinulat ko yun na okay lang maghanap ng pahinga kasi may bukas pa. Para harapin ang mga problema. And then tinago ko siya in a form of like a kind of like a love song.
0: Mm-hmm.
1: I really wanted those two songs to be relatable, not just in terms of romantic relationships but also about dealing with life in general.
0: Mm-hmm.
1: And same goes with this single na lumabas lang kahapon.
0: Ikot ulit.
1: If Pieces was It's Okay Not to Be Okay and Kamas It's Okay to Find Your Rest, ito naman It's Okay na Magalit.
0: Oh,
1: to be first.
0: Galit core.
1: And hence the galit core.
0: So bakit galit core? Very interesting siya, 'di ba? Kasi parang bagong bagong term, galit core.
1: Ginanap ko lang sa mga gamers.
0: Ay, yung mga gamers natin na parang magre-rage pag natalo.
1: Nakuha ko lang naman sa generation niyo yung
0: tama.
1: Adjective core. Ika-credit ko naman sa inyo 'yon.
0: Sa Gen Z.
1: Para naman medyo relatable in terms of young stunners.
0: Tama. Naka-relate naman tayo dyan, di ba, DJ Sigel?
1: Pero talaga, the story of Ikot Ulit, I was not in a very good place nung sinulat ko yan. I was frustrated professionally, meron rin akong personal frustrations in life. And then, syempre, in true singer-songwriter fashion, paano natin ipoprocess yan?
0: Into art.
1: Gawan natin ng kanta. Parang Taylor Swift, John Mayer, or parang tulad ng mga Ben and Ben at Sinamaki.
0: Yes. lahat galing sa ano, sa kanilang mga pinanghugutan.
1: Mm-mm.
0: So yung mga frustrations mo, it was more about relationships then?
1: Not necessarily. No, actually it was just I think at that time, ang dami ko lang like mga disappointments na nangyari. I'm sure yung mga nagtatrabaho, alam nila to, yung last minute client cancellations, gig cancellations, tapos wala ka nang magawa kundi puro mali. So, napafrustrate ka na lang in life. And then, tapos naririnig ko rin yung mga kwento ng kaibigan ko about like how they're frustrated with relationships na yung mga rumirilap sa mga ex na may daming red flags.
0: Yun lang.
1: So, ayun. Sinulat ko yung ano, ikot ulit because of that one. Yung chorus niya, nawawala, biglang bumabalik. Paulit-ulit lang at sa huli ang pagsisi. So,
0: ay!
1: Yeah, so that was the ano, that was the concept behind ano, ikot ulit. And ano, strangely enough, I was always planning to release it sa June.
0: Mm-hmm.
1: Pero I never really thought na expected na medyo tumiming siya, especially with everything that's happening in society right now.
0: Yes, especially naman yung mga nangyayari dyan sa ano, sa gobyerno.
1: Na I'm not sure I'm allowed to say, pero
0: yes.
1: Yun.
0: Yun na lang, let's leave it at that. Pero yun. Syempre, marami tayong gustong pagbabago in life, in general.
1: Yun.
0: At feeling ko nagigets ko rin, especially as a Gen Z, magsasalita na po ako para sa ating mga Gen Z, mga kapwa
1: Gen Z.
0: Let's
1: go!
0: Ha? Pero di ba parang ang hirap din minsan na yung dadating ka, tas parang ang dami ng, I mean, dadating ka into the working society, gagraduate ka, tas ito na, parang ang daming gulo, ang dami mong kailangan ayusin, eh hindi mo naman mabuhat everything sa shoulders mo.
1: Yeah.
0: So parang, okay, I see it, very valid naman
1: yan,
0: siya.
1: Tapos ano rin siya talaga, it's really a song about yung being frustrated with broken promises. Kaya I think I said in an interview na medyo paasa anthem siya.
0: Paasa anthem. Kasi ayun nga, 'di ba? Meron kang yung nasabi mo kanina na parang hindi lang ikaw eh, parang maraming minsan nalilet down.
1: Yeah.
0: I feel na maraming mga ka-vibes natin magugustuhan ito. But before we have you perform, meron po tayong segment dito.
1: Oh,
0: it's
1: okay.
0: Called Asal. Ang sa amin lang. Ito ang ating mga cards. Syempre mag-aano tayo. Aalamin namin ang iyong mga deepest POVs. So, kumbaga, ito ay isang heart-to-heart talk. Kaya simulan na natin ang Asal. Ang sa amin lang.
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang. Asal.
0: And we are back. So ito na nga ang ating mga cards. Pipili ka na lang from all of these.
1: Oh my God.
0: Yung brown part first kasi may white part siya.
1: Brown part. Okay. Does this count as brown?
0: Yes.
1: Okay. Ano ang pinaka-valuable na natutunan mo about mental health recently?
0: Huh?
1: Wow.
0: Sakto!
1: Sakto. Ako na hindi ka nag-iisa, and yung talking to somebody helps, plus okay lang magpahinga.
0: Ay, sakto yan. Anong sinabi sa likod?
1: Mental health is as important as physical health. Hindi ito optional. Self-care is not selfish. O yun, sakto.
0: Ayan, thank you very much sa pagsabak sa ating Asal, ang sa amin lang. At dahil mga ka-vibes, ang oras natin na 3:48, it's time na para kantahin.
1: Okay.
0: But before that, syempre, invite mo muna ang ating mga ka-vibes na walang, na hindi lumipat at dito lang tumutok sa 92.3 FMR.
1: Hey, what's up guys? So ako again, si Gab Cabangon, your nonchalant sad boy indie singer-songwriter. And also, I want to invite everybody sa 92.3 FMR favorite music, Radyo Kavibes, ang lupit.
0: And of course, nako, i-request nila dito yan sa ano, sa Banana Crew, dahil meron tayong countdown Banana Crew Daily Top 10 Countdown na meron tayong 10 songs na pumapasok every day na pinaplay. Ayan. Dahil yung song mo ay nandito na rin sa ating vault, pwede na po natin i-request yan. So, nice. Ayan. Naku, invite our listeners to request also.
1: Yeah, and guys, ano, mga ka-vibes, don't forget na to request Ikot Ulit, my latest single. Sana magustuhan nyo, and mamaya-maya, I will be playing literally unplugged version of that song.
0: Hi, eto na, ka-vibes. This is Gab Kabangon, Ikot Ulit.
2: Banana Crew, exclusive!
3: Exclusive!
1: Sana magandang tunog.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
4: Tambay!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
3: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
0: Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026.
5: Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada,
6: DJ Jaiho,
5: para sa Best FM Radio DJ 2026.
6: At Banana Crew
5: para sa Best FM Radio Program 2026.
2: Ang lupet!
3: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
6: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho.
7: Magandang afternoon.
3: At DJ Chloe.
8: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
6: Banana Crew!
7: Tambalang Jai Clown!
6: Banana Crew!
9: Hindi alam kung bakit.
8: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras natin 4:27. At syempre, isang magandang hapon pa rin sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, may nakita ko sa social media natin kanina. I'm so very happy na makita ang isa sa ating mga icons dito sa Philippines na syempre icons natin sa TV. Nako, Miss Chris Aquino. Nakita ko sa isang TV show na Kapuso TV show na nandun siya at parang mukha siyang healthy na, and she is watching. Nakita niya si Riza May Dimson. Ay, Dimson! Sorry, naisip ko po yung aking aking pinsan. Dimson po kasi ang pangalan. Riza May Dimson. Nakita niya, tapos sinabi niya, say hello to your future mother-in-law. Pero syempre, joke lang yun, mga ka-vibes. Naku, ang saya-saya na makita na okay na siya right now, because, diba, nag-ano na siya, binatel niya ang marami multiple diseases. Kaya, isang very, very congratulations to Miss Chris Aquino. And of course, nakita rin natin sa ating social media, ngayon pala kasi ay June 25, 2026, and ito po ang death anniversary ni Michael Jackson. Nako, so today we remember yung King of Pop na si Michael Jackson sa kanyang 17th death anniversary. Bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo, mga ka-vibes? Napansin ko kasi marami sa ating, alam kong ang ating mga kababayan, ang ating mga ka-vibes, meron din mga inspo na outside of OPM para sa kanilang mga music, yung mga musicians natin, di ba? At syempre, marami ring umidolo pala talaga na ka-vibes natin, kababayan, kay Michael Jackson. Isa na rin kasi doon ang aking mother. Kaya before, nung nawala talaga si Michael Jackson, grabe, todo iyak-iyak siya. Na parang, kaalam mo yung ano talaga, parang super affected niya. So parang ako, nung bata ako, trip down memory lane kami ng mommy ko. Siya hindi trip down memory lane, pero sa akin kasi hindi ko pa kilala si Michael Jackson. So inintroduce niya sa akin si Michael Jackson at the time. And syempre, grabe, nagandahan ako sa mga songs niya, and I understand now kung bakit siya tinaguri ang King of Pop, because nga kakaiba ang kanyang music, ang atake sa music. At saka napapasayaw tayo ng iba-iba. Kaya ladies and gentlemen, ka-vibes and ka-vibes, eto na po, 4:30 p.m. sa susunod na ating mga kanta, pwede pong natin maabangan ang King of Pop, Michael Jackson, to give tribute naman po sa kanyang life. Oras natin, 4:30.
6: Banana Crew!
2: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabah.
3: Gusto mo bang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits.
4: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew! 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong

0: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kabay!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
0: 92.3

0: on Nanocrew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabag!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
5: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
4: Tama

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes! Ang lumpet! Nako, isang magandang hapon sa inyong lahat pa rin, mga Kavibes! Mukhang nag-enjoy ang lahat sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Nag-number 1 si Heat! I'm so very, wow, nashook po tayo. Dahil, di ba, yesterday ba yon yung naging number 1 si Ian Manibale. Pero ngayon, bumalik sa number 1 si Heath Ornales sa kanyang awiting, Back to You. Kaya, back to you, Heath Ornales. O, di ba? So silly. Nako, shoutout ko munang mabilis ang ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Ikaw na nahihiya lumapit sa inyong darling pag tayo ay nasa event. Alam ko meron sa ating mga ka-vibes kasi may nag-message sa akin. Si Makabesh ba yun? Yun ata yung name niya. Mwamwamwa sa'yo. Naku, maraming salamat sa mga dinadayuhan mo para sa akin. Pumunta daw siya sa Robinson's Manila. Tapos nun sa recent na Home Along Dariles the Reunion screening natin, nandun siya. Sabi niya sa akin, hindi daw siya lumalapit. Dahil nahihiya siya. Don't you worry, ka-vibes. Nandito po tayo. 24/7. Ay, hindi pala. 4 a.m. to 12 midnight. Ang oras natin, 5:29. Susunod na po ang Arangkada Balita. Kaya walang lilipat dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet! 3 p.m. pa rin hanggang 5:30 p.m. ang Banana Crew. Kaya kita kids bukas! See ya! Babo!
1: Banana Crew! Numinado na naman ang 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
1: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosan ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
2: Ang lupet!
1: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Uy, ka vibes.
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
5: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang.
6: Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: June 25, 2026, Huwebes. May bagong bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at tinawag itong bagyong Gardo. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: DILG, iginiit na may naiwasang pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte matapos makatanggap ng lead mula kay Senator Bam Aquino. PNP, pinababantayan ang pagkalat ng mga masasilang video at larawan kaugnay ng mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan. Isang lalaki, sugatan, matapos pagbabarilin pagkatapos ng graduation sa Davao de Oro kaninang tanghali. Biktima, ginagamot na sa ospital. Malacañang, nanindigan na hindi maaantala ang trabaho ng pamahalaan sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pinoy tennis ace Alex Yala at tennis icon Venus Williams pasok na sa Bad Homburg Women's Doubles Quarterfinals.
0: Isa na namang umanong tangkang mass shooting sa isang eskwelahan ang napigilan sa Tolosa, Leyte. Ayon ito sa Department of Interior and Local Government, sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group, ang nasa likod ng pagbabanta, isang 14-anyos na grade 10 student. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Pinost niya sa Facebook to. Hello.
4: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na isang mass shooting sa Tolosa National High School sa Leyte ang tinangkang mangyari.
3: At 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG which did an investigation.
4: Batay sa ulat ng CIDG, isang 14 years old na grade 10 student na babae ang pinaplano umanong mang-atake ng kapwa niya estudyante.
3: Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you. As you owe me, get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School.
4: Ayon kay Remulya, agad namang pinuntahan ng CIDG ang nasabing grade 10 student. Napag-alaman na gumawa ito ng ilang account para ipakalat ang kanyang mensahe na siyang ikinaalarma ng mga estudyante at magulang. Burado na ngayon ang nasabing post matapos na makipag-ugnayan ng mga otoridad sa bata. Tumanggi ring magbigay ng impormasyon ang mga magulang nito. Ayon pa sa imbestigasyon, personal at problema sa pamilya ang tinitingnang motibo ng mga otoridad. Walang nakitang posibleng access ang bata o ang kanyang pamilya sa mga armas. Posibleng naimpluwensyahan lamang umano ang bata sa nangyaring mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban, kamakailan.
3: So again, there was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin.
4: Ayon kay Remulya, dinala ang bata sa DSWD para interviewin. Pero kalaunay pinabalik na rin ito sa kanilang bahay dahil hindi raw ito pwedeng kasuhan. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Inatasan ng Philippine National Police ang anti-cybercrime group at iba pang ahensya na bantayan ang pagkalat online ng mga masaselang video at larawan kaugnay sa mga kamakailang insidente ng karasan sa mga paaralan. Ipinag-utos ito ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incidents sa Tacloban at stabbing incidents naman sa Cavite. Babala ni Nartatis ang viral na pagkalat ng mga video at larawan na ito ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa mga biktima, magulang at kapwa estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang ACG sa mga social media platform para sa posibleng pag-alis o pagbubura ng mga content na ito online.
0: Critical pa rin ang kalagayan ng dalawa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban na kasalukuyang inoobserbahan sa intensive care unit. May umaarangkadang balita si Jay Barion.
5: Patuloy pa rin inobserbahan ngayon sa intensive care unit sa Sir Visayas Medical Center ang dalawang estudyante na biktima ng marahas na pamamaril dito sa Tacloban City noong Lunes dahil sa tindi ng mga tinamo nilang sugat sa katawan. Sa eksklusibong panayam ng PRTV News kay Rowena Eracho, nanay ng grade 10 student na si Joan Vinias, nagtamo ito ng matinding sugat sa ulo. Samantala, ang grade 9 student na si Nathan Candelario ay nagtamo naman ng bala ng baril sa tiyan. Naghihinagpis ngayon ang mga magulang ng mga biktima dahil sa sobrang takot at pag-alala sa kalagayan ng kanilang mga anak dahil sa sinapit ng mga ito. Matinding trauma raw kasi ang dulot ng insidente sa mga biktima, ganun na rin sa kanila bilang mga magulang. Sa tindi ng emosyon ay nagpahayag ang mga ito ng galit at nananawagan ng hustisya sa mga suspect at kanilang mga magulang.
6: Ang gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa anak ko. Kailangan kung pwede lang makulong yan, pati yung magulang nila kung ano man.
7: Mapamataya condition. Ang ginkukunan sa inyo, doktor, nakuan man niya nga, okay, niya recovery.
8: Ano yung
7: justicia, good luck. Mula na kinanglan justicia. At bisa natanan nga, biktima. Amo tamaro justicia.
5: Samantala, personal na binisita ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez ang mga biktima sa ospital kaninang umaga. Kinumusta niya ang kalagayan ni na Joan at Nathan at kinausap habang stable na ang mga ito matapos ang isinagawang matagumpay na operasyon bunsod sa mga tinamo nilang mga sugat sa katawan. Nagpaabot naman ng tulong si Romualdez sa mga magulang ng mga biktima. Samantala, sa isang mensahe, nagpaabot din ang pakikidalamhati at pakikiramay si Romualdez sa mga namatayan at kinundi na nito ang marahas na shooting incident.
9: Today I stand before this august body and unequivocally condemn this senseless act of violence. No grievance, no misunderstanding, no circumstance can ever justify the use of violence that endangers the lives of students, teachers, and members of the school community.
5: Si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Malaki ang papel ng magulang sa paghubog ng tamang pag-asal ng mga anak. Ayon sa isang psychologist, habang pinapabayaan ang mga anak sa tuklat na tuklasin ang buhay, dapat laging nakagabay para maipaliwanag ang tama at mali. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
10: Marami ang nagulat dahil sa kakasimula pa lang ng bagong school year, may mga naitala ng mga marahas na mga pagkilos ng ilang estudyante. May namaril sa loob ng eskwelahan at may nanaksak ng mga estudyante. Ang mga sangkot, mga minor de edad. Para sa isang psychologist, malaki ang ambag ng isang magulang o guardian sa behavioral aspect ng isang teenager. Ang mga edad kasi na 13 to 18 years old, madaling maimpluwensyahan ng mga nakapaligid na bagay sa kanila, gaya ng mga online games at mga napapanood sa social media.
11: Sana samahan ng mga magulang doon ang pangangaral. Balik natin yung dating gawi na sasabihin mo sa anak mo mali yan. Hindi yung hahayaan mo sa simulang pinanganak mo ang anak mo hanggang sa kanyang hustong gulang o hanggang sa kanyang kamatayan bilang magulang. Kailangan mo gabayan.
10: Pero hindi raw maiiwasan na may epekto at nahihikayat ang karamihan sa mga kabataan, lalo na pagtungtong ng pagdadalaga at pagbibinata. Nandyan kasi ang impluwensya ng kaibigan at iba pang mga tao. Sa mga ganitong edad, kontrolado dapat ng kanilang mga magulang ang mga anak.
11: Gusto kong ilagay yung analogy ng pagpapalipad ng saranggola. Kung naglalabot tayo yung saranggola, kapag mataas ang tipad ng saranggola at stable, ang hawak mo sa lubid, maluwag, pero kontrolado, para hindi bumagsak. Ibig sabihin, ayos yung tipad ng saranggola, hawak mo pa rin yung bata, pero may control ka pa rin.
10: Kinakailangan rin daw na maitatak ng mga nakatatanda sa mga kabataan na ang bawat galaw nila ay may kaakibat na responsibilidad, lalo na kung mali ang ginawa. Payo pa ni Karandang, kung alam na may hindi tama sa mga pag-ugali at emosyon ng anak, kumonsulta agad sa mga eksperto para maagapan. Samantala, humiling naman ang National Parent Teachers Association o NPTA sa gobyerno na aksyonan agad ang mga sunod-sunod na karasan.
8: Panawagan po natin sa ating mahal na presidente at deputy secretary, palakasin ang partisipasyon ng mga magulang sa loob ng eskwelahan, loob at labas ng eskwelahan, para maiwasan ang mga pangyayari po ngayon.
10: Pabor din ang NPTA sa pagpapababa ng edad sa juvenile law, pero dapat kasabay niyan ang pagsasaayos sa justice system ng Pilipinas. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pansamantalang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gorebox. Sa paunang imbestigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Pag-usapan natin yan at kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studios si Undersecretary Aboy Paraiso, ang Executive Director ng CICC. Magandang hapon, Yusek Aboy, and welcome back sa Arangkada Balita.
12: Maraming salamat, Tina. Maraming salamat din ho sa pag-imbita mo muli sa akin sa inyong programa.
0: So, eto na naman po tayo, Yusek. Ano? Sa mga hindi nakakaalam muna, ano pa itong Gorebox?
12: So, ito isa sa mga first-person shooter game na naka-sandbox. Ang peculiar sa kanya kasi, hindi siya yung typical na simulation, yung RPG role-playing game. Opo. Ang peculiar sa kanya, design siya para mang-attract ng mga bata because para siya Lego, parang yung isa game din na tinutukan natin dati, yung Roblox. Mm-hmm. Ganun yung form niya. Nung inimbestigahan natin siya, hindi siya ganun ka-popular. It has only 10 million downloads worldwide and not all of them, and most of them are not active users na. So, okay, nung iniimbestigahan nung talaga natin yan, nakita natin yung chat group nila, lumilipad sila sa isang chat group, nakikita natin na doon nagkakaroon ng radicalism, doon nagkakaroon ng training, doon nagkakaroon ng indoctrination about, you know, being very violent. Tapos dito lang siguro yung parang dinidesensitize yung mga bata para how it feels, kunyari, pag nagmamaril ka, what to expect, tapos nadidesensitize ka na, baril ka lang ng baril, parang walang real
0: parang
12: life.
0: Parang wala na sa'yo.
12: Wala na.
0: Oo. Kasi nga, parang normal na, nino-normalize ka.
12: Yep.
0: Na nakaka-disturb po talaga, yep. Nakaka-concern, ano? Yep. Pero so, right now, just to confirm, banned na siya sa Pilipinas.
12: So, we blocked the URL, so pag may yung mga online functions siya, hindi niya naman, even if you download the app, hindi niya na siya ma-download. But again, upon further investigation, pa-decline na yung laro eh. Hindi, wala na siya, okay, multiplayer, wala na yung multiplayer system niya, yung function niya. Last March pa, offline na lang talaga yung mga laro niya. So, but again, we already wrote also to Google Play Store kasi wala siya sa iOS eh, to have it taken out of their application downloads at saka dun sa Steam.
0: So ngayon, wala nang batang pwede maglaro nito sa Pilipinas.
12: So if you previously downloaded, nalalaro mo yung offline game niya.
0: Pero hindi ka na pwedeng kausapin ng stranger.
12: Wala na.
0: For example, wala na magcha-chat sa'yo.
12: Wala na. Pero ang danger nito, kasi may group, ano siya eh, you go to this particular game kasi fanatic ka na. So meron na siyang group chat sa iba't ibang messaging platforms, particularly dito sa mga diadala nila from the game dito sa mga ibang
0: Discord,
12: mga messaging.
0: Discord, example.
12: Yan, sinabi mo na, Discord.
0: Diba? Walang po yan eh, kasi nag-chat-chat sila and whatever, WhatsApp, di ba? Yeah. Oo. So, anyway, ito ho bang nangyari sa Tacloban ay may connection sa Gorebox? Naging trigger ba yung paglaro ng bata ng Gorebox sa kanyang ginawang krimen?
12: So, like we were discussing earlier, Nina, parang ito yung ginamit para i-desensitize yung bata. Parang i-expect niya kung ano yung mga dapat ano yung mangyayari, paano yung bumaril, and 'di ba? Parang again, nawawala na yung ano, yung being in touch with reality niya.
0: So what, did someone actually talk to this kid?
12: Meron. Nakita meron natin talaga yung mga conversations. They planned it out.
0: Itong dalawang na Marel, may kumausap sa kanila.
12: Yep.
0: May groomer? Parang ganun?
12: May groomer. Parang they were now part of this yung parang extremist group na talagang ina-idolize yung mga mass murderers, school shooters, mm-hmm, mga bombers. Kaya nakikita na, napansin din natin yung the way they dress, yung t-shirt.
0: Yung t-shirt niya ay part ng isang extremist group,
12: yep,
0: di ba?
12: Tama yun.
0: Na namamaril sa mga mass school shootings, no, sa Amerika, di ba?
12: Tama. This was the same shirt that was used in the Columbine shooting. Ito,
0: yes,
12: yung t-shirt na sinuot nila. Tapos kaya nga natin na napagtatagpi-tagpi na hindi talaga na yung larong to, hindi talaga dito nag-uusap-usap. They were transferred, mm-hmm, to another messaging platform. So kami sa CICC, we're trying to piece together. Tapos ang pinapalawak na namin yung dapat reach nito. Kasi dapat yung solusyon natin medyo complete. Kung sakaling, kung ang gagawin lang ho namin, ibaban lang ng ibaban yung mga laro, it's an incomplete solution. Kasi it's only a part. It's used to desensitize, it's used to simulate the game para lang masanay ka.
0: Mm-hmm.
12: And most of the games na nakikita natin, may ganong aspeto rin na medyo may pagka-violent. Pero ang kaibahan nito, walang age-appropriate content. Ibig sabihin, kahit bata, pwede maglaro nito. Walang age verification.
0: Itong gore box ito?
12: Itong gore box na ito.
0: So, just to confirm, Yusek, parang you're now telling me na yung isa or yung pareho, may kausap?
12: Yung isa. Yung pareho, may kausap sila.
0: And, yung parehong bata na Maril sa Tacloban, may kausap.
12: And they're part of this group nga na pinag-uusapan,
0: yes,
12: natin.
0: Okay, so pareho sila, isa lang. Kasi yung isa sabi, isa yung 14 lang. Yeah. So both of them.
12: Yeah, and upon, kasi kanina magkausap kami ng PNP, ng NBI, we have to expand the scope of our investigations, mm-hmm, lahat kami mga ahensya. Because again, we see the actors, pero sino yung nag-ujok, sino yung nag-train, sino yung nag-ano?
0: Yes, yes, oo. So, yung bang kausap nila abroad?
12: Yun. So meron sila nag- kasi mapapansin mo they're kids pero yung nakita nating mga conversations online tsaka yung pinaki-share sa atin ng PNP, they were conversing in English, di ba? Parang hindi siya Tagalog lang. Tapos pag sila ni nag-usap, I think it's Bisaya, di ba? So doon sila nag-usap sila. Pero even the other conversations, sasabi na wala kayong consequences, there are no consequences, you're just a kid, di ba? Parang ganun.
0: So baka AI rin yan kasi syempre kung abroad, English lang yan so natatranslate sa kanilang salita.
12: It can be part of an AI. Kasi pwede rin, na iba rin yung dialect, iba rin yung lingwahe ng mga kausap, mm-hmm, nila from other countries. Having the same ideals, again, it's a fanatic,
0: mm-hmm,
12: extremist terrorist group na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Kasi hindi natin alam, baka yung mga anak natin. We're thinking about one particular game. Yung extremist group na to can infiltrate other games
0: others
12: as well.
0: Yes.
12: Yung parang yung pinag-usapan natin dati, yung Roblox.
0: Diba? Pwede. So, and other games. What other games are we looking at?
12: So, nakikita natin yung ibang mga games na tinitingnan natin. Kasi kung titingnan natin at isusubaybayan natin lahat ng games, mauubos ho kami because of the So pinaprioritize namin based on the popularity tsaka yung number of downloads ng game. Kung gaano yung ilan
0: right
12: yung users
0: now, ano yung mga pwedeng bantayan, at least aware magulang, like yung Gorebox. Ako hindi ko, ngayon ko lang narinig yung Gorebox.
12: Magagalit sa kayo anak ko, pero yung Grand Theft Auto binabantayan namin, yung Call of Duty. So again, available to sa lahat pero dapat age appropriate yung content niya. Ibig sabihin, dapat yung mga mature lang mag-isip na those who can separate reality from games, yun lang yung pinapayagang maglaro. Yung mga binanggit natin laro, pag bumili ka sa game store, kasi yun yung may regulation hindi ka bibentahan pag bata ka
0: Oo. And Yusek, sabi mo kanina, yung pagbablock ng mga apps na to, is just parang, kumbaga temporary, maybe a band-aid solution.
12: Yep, yep.
0: Ano yung pwedeng gawin talaga natin bilang isang bansa para ma-address yung root cause ng problemang ito?
12: So kami, on the technology side, yan pwede namin gawin yan. We can monitor, we can ban, pero it's a, tama ka, it's a ban-aid solution. Kasi ibang aspeto niyan, yung social, yung ano, yung family dynamics, yung mga magulang na dapat bantayan yung mga anak nila, hindi na nababantayan. Ginagawa ng yaya, yung mga gadgets natin, yung cellphone, yung tablets, ginagawa ng yaya para lang ma-appease yung mga anak nila. Ang private sector naman, dapat may self-regulation yan. Yung mga, like I said, ito mga messaging platforms na to, kailangan tingnan din natin. So, there needs to be policy changes, there needs to be new legislation. But I think, overall, kailangan din ho ma-educate, ma-integrate. Kausap ko ang DepEd kanina, pinupost namin na i-integrate na sa curriculum natin at a very early age, yung internet safety at saka yung proper use of the internet. And then, palakasin yung PTA para pati yung mga magulang maging aware do sa mga at saka maging mas involved do sa mga anak nila.
0: Ayan, at magandang suggestion talaga na habang bata pa lang, internet safety is now very important.
12: Yes, ma'am.
0: Okay, so my last question para po sa mga magulang na nanonood po ngayon, ano, Yusek Aboy, na nag-aalala sa nilalaro ng kanilang mga anak. Ano, ano ang pinaka-urgent na panawagan po ninyo o babala para po sa kanila?
12: So, unang-una, gabay, ano, manmanan natin, tsaka subaybayan natin yung mga anak natin. Pag napapansin na natin na nag-iiba na yung ugali, nagiging temperamental, it's a sign na parang they're being influenced outside the scope of the school and outside the scope of the family. Second po, kailangan ho, gabayan din natin yung paano sila gumagamit ng mga internet nila. Tingnan natin sino yung mga nakakausap nila, lalong-lalo na online. Kasi even the social structure is inside the internet na eh. Yung anak ko nga, kaklase na nga lang niya eh. Pwede sila mag-usap sa school. Hindi, uuwi ng bahay para doon sila mag-usap ng mga kaklase nila eh. So it's parang nag-iiba na ho yung mundo natin at hindi ho pwede na ipilit natin yung paning kinalakihan natin, but we have to adapt to these changes. Kami sa CICC, we opened up our hotline already. Hindi lang pwede, hindi na yan pwedeng hindi na yan para lang sa mga sumbong na mga complaints. So pwede na rin kayo mag-report ng mga napapansin yung behavior, so we can partner up with other agencies for other interventions like counseling, na kasama natin ang DSWD at saka CWC.
0: Oo, yung sa Tolosa na bago lang na nag-threaten siya sa Facebook, babae pa, 14 years old.
12: Yes.
0: Di ba, yung mga ganong klase, kailangan, pwede namin i-report
12: sa inyo. Nang i-report yan because inside CICC, may threat monitoring center na kami, na ando na ang NBI, PNP, ando na ang DOJ, ando na ang CWC. So, medyo matetest na namin yung strength ng collaboration ng government and the private sector as well.
0: Anong number po ba ang pwedeng tawagan?
12: Again, it's hotline 1326 po ng CICC. Hopefully ho, na pag may mga ganitong behaviors, again, we'd like to test the collaboration, the strength of the collaboration of government and the private sector para naman ho magkaroon ng mga early interventions para mapigilan natin itong mga ganitong pangyayari.
0: Okay. Hotline 1326.
12: Yes.
0: Maraming salamat, Yusek Aboy, para isa sa inyong
12: panahon. Din po.
0: Thank you,
12: thank
0: sir.
12: You po.
13: Sugatan ng isang lalaking bagong graduate matapos barilin sa labas ng isang kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Katatapos lang ng graduation ceremony at magdiriwang sana ang 30 anyos na biktima ng barilin siya sa labas ng campus. Mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng isang minivan. Ginagamot na sa ospital ang biktima at iniimbestigahan na ng Pantukan Municipal Police Station ang insidente.
0: Lalaki arestado matapos atakihin ang mga pasahero sa loob ng isang jeep sa Muntinlupa City.
13: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
15: Ang lupet.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart to you.
17: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
18: Smart.
17: Ang galing for everyday.
16: Yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS
7: 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
7: Ka-vibes.
9: Ang lupet.
7: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
9: Ang lupet.
10: Mainit ang pinag-uusapan ngayon ng edad ng criminal liability matapos ang magkakasunod na insidente ng karasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
11: Kinihintay na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon ng Kongreso patungkol sa posibleng panukalang magbababa sa edad ng criminal responsibility. Ayon sa Palasyo, handa ang Pangulo na masusing pag-aralan ito.
12: Depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
11: Ipinahayag din ng Malacanang ang matinding pag-aalala ng Pangulo sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad, kabilang ang pamamaril sa Tacloban at iba pang naiulat na krimen sa mga paaralan. Ayon kay Castro, labis na nasaktan ng Pangulo nang mabalitaan ang nangyaring pamamaril sa Tacloban dahil mga kabataan ang nasangkot at naging biktima ng krimen.
12: Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken. Masasabi natin ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan. At hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari.
11: Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na agarang tukuyin ang mga ugat ng mga ganitong insidente, kabilang ang posibleng impluensya ng mga mararahas na online games na posibleng ginagaya ng mga kabataan. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy nakikilos ang mga ahensya upang maprotektahan ang mga estudyante at maiwasan na maulit pa ang kahalintulad na insidente. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Binatikos ng Palasyo ang mga pahayag ni Senator Alan Cayetano na nagkakaroon ng selective justice dahil sa pagtutok lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Christian Bascones.
11: Hindi dahil sa proseso ng impeachment nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Yan ang paniniwala ng Palasyo ilang araw bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang sanhi ng pagwasak ng pagkakaisa ay mga nag-iimbento ng kwentong mapanira.
12: Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba.
11: Hindi aniya hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maantala ang trabaho ng pamahalaan dahil sa hangaring makamit ang katotohanan at pananagutan sa impeachment process.
12: Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
11: Bumuwalta rin ang Palasyo sa mga paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng administrasyon na isang tabi.

0: sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento?
1: Una nang sinabi ng palasyo na patuloy pa rin ang investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Bagamat hindi pa nahuhuli si Zaldico na itinuturing na big fish sa iskandalong ito, iinit ng Malacanang na hindi lamang umiikot sa kanya ang investigasyon dahil maaaring marami pang ibang sangkot sa katiwalian ang hindi pa nahuhuli. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Matapos ang limang araw, tapos na ng prosecution at depensa ang pagmamarka ng nasa 8,000 exhibits kaugnay ng apat na articles of impeachment ni VP Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Niya, bagamat sarado nga sa media, no, ay mukhang nagsisimula na yung sinasabing termination of the pre-trial conference. Isang hudyat nga na tapos na ang nasabing prosesong ito doon nga sa kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kani-kanina lamang din ay kinumpirma na ang detalyeng ito ni Representative Zia Alonto Adyong. Ayon nga kaya Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr., kasunod ng pre-trial conference ay ang pag-i-issue ng pre-trial order na posibleng mailabas sa Lunes o Martes. Pagkatapos nito ay bibigyan ng 3 araw ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa na maghain ng kanilang komento. At doon naman sa usapin ng selyadong BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio, patuloy nating binabantayan, no, kung yung update dito kung nakasama ba sa namarkahang exhibit, dahil kanina ayon kay Representative Terry Ridon, kanilang hiniling na mamarkahan ito kung hindi man mabubuksan sa duration nga ng pre-trial conference. Bagamat walang klarong sagot si Senate Secretary kanina, ay kanyang binanggit na posible pa rin namang maisalang ang kahon bilang ebidensya kung makakasama ito doon sa formal offer of evidence na isusumita ng parehong kampo sa mismong impeachment court at sa mismong impeachment trial. Balikan ko lamang din na kaninang umaga ay kinumpirma ni Representative Joel Chua at Representative Terry Ridon na kasama sa pre-trial brief yun nga ang kontrobersyal na pangalan na Mary Grace Piatos at pati na rin ang mismong defense counsel na si Attorney Michael Poa. Pero sa detalye kung paano mangyayari yung cross-examination sa nasabing mga testigo at sa iba pa ay kanila muna itong kumbaga itinatago sa atin at ito nga ay part ng kanilang magiging strategy doon sa mangyayaring paglilitis. Ninya?
2: Maraming salamat, Angela Babad.
4: Imayin pa natin ang usapin sa pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makausap natin ang spokesperson ng prosecution panel at kabataan party list, Representative Rene Co. Magandang gabi po at welcome back po dito sa Arangkada Balita, Congressman Co.
5: Hello po, Jeg. Sir Jeg, maraming salamat po sa imbitasyon muli sa programa ninyo.
4: Yes, Congressman Co. Unang-una, kamusta ho yung ikalimang araw ng pre-trial conference?
5: Well, kinagagalak natin na tuloy-tuloy yung pre-trial conference kung saan no, nagmamarka tayo ng ebidensya. May sinumitay tayong comment noong June 22, noong ikalawang araw. Gusto natin sana na mas papadali yung proseso, mas makapagtipid sa oras ang impeachment court nang hindi po nasasakripisyo yung kalidad ng kanilang gawain sa pag-declare po na sana yung mga parehong ebidensya ay isang marking na lang. Nag-insist po kasi yung defense no, na separate marking sila and yun din yung reason kung bakit ganito kahaba yung pre-trial conference when sana naasahan natin na mas mabilis siyang matatapos. So, yun and yung request natin for specification ng purpose sa introducing specific witnesses or witnesses ng defense, niintay po natin yung response or even yung issuance ng pre-trial ng impeachment court para po mag-reflect na po ito sa pre-trial order or madirect po ang defense na sumunod sa guidelines ng pre-trial.
4: And Congressman Co, although naging mahaba at medyo tedious nga yung naging markings, no, pero tama po ba ang ito dahil sa ginawa natin dito sa pre-trial conference, pagdating sa trial proper ay mas magiging mabilis na dapat dahil kumbaga namarkahan na yung mga at napag-usapan na yung mga ibang issues po?
5: Yes po, bahagi po ng gawain din sa pre-trial kahit sa regular courts yung pagmamarka

0: no, pag kakaroon ng common stipulation of facts, pag-agree sa ano yung wording ng issues, para po hindi na ito gawin sa trial proper mismo, na syempre, dahil we are going to observe court proceedings, court procedures, no, medyo kailangan mas formal yung pagbubukas nito. So supposedly inaayos natin at hinihimok natin yung mga partido, no, hindi lang na present and onboarded, pero sumusunod sa guidelines para po hindi natin sayangin yung oras ng impeachment court, no, magawa nila yung kanilang trabaho as necessary, at syempre yung taong bayan hindi rin po masayang yung kanilang oras at attention. Makita nila yung oras na to nakadedicate talaga na makita yung ebidensya, hindi nakababad tayo sa technicalidad, no, para yung mga matagal na nating tanong nang masagot na.
1: And Congressman Ko, tama ba? Kasama si yung si quote unquote Mary Grace Piatto sa witness ng House Prosecution Panel. Paano ba inasa natin na darating ho ba siya? Paano natin gagamitin po ito?
0: Ayun nga po sa House Prosecutors natin, no, kasama po si Mary Grace Piatto. Isa po siya sa mga witnesses na nilista ng House Prosecution Panel. Yung wisdom naman nito is tignan natin kung may lilitaw talagang Mary Grace Piatos. So, the general naman pong court processes or processes, impeachment court, para po ma-compel yung kanyang attendance. Let's see kung meron pong lalabas at mag-own up na, oo, ako nga yung naka-receive, no, ng mga ilang confidential and intelligence funds na nakalagay po sa mga acknowledgement receipts or as provided therefore. Kung wala, edi i-consider natin yan, no? Kung ano pong ibig sabihin yan sa ebidensya. Kung meron pong nilistang pangalan na sa supposedly official documents ng Office of the Vice President at hindi po lumitaw.
1: At siya lang, doon sa mga sinasabing fictitious name, siya lang yung ating inimbitahan. Kumbaga, yung sila Kokoy Villamin ay hindi, yung iba pang Chichiria ay hindi na po naimbitahan. Si Mary Grace Piatos lang po.
0: Well, hayaan po natin yung ating House Prosecution Panel and Defense na kung ano pong mga gusto nilang i-disclose ay po ay gawin nila. Pero sa atin, no, marami nga pong mga pangalan na sinertify ng Philippine Statistics Authority na wala po silang record ng ganitong mga pangalan. Kung may gustong mag-voluntaryong lumabas na yung pangalan nila andoon, no, gaya po, for example, no, kahit yung pangalan ni Representative Sheljok, no, nakalista at siya mismo nagsabi na hindi naman siya nakakuha ng confidential intelligence funds from the Office of the Vice President, bukas po ang ating publiko na marinig yung kanilang mga kwento. At syempre, i-own up, no, meron po ba silang nakuha o hindi? Kung meron, nasaan? Kung wala, ano po ibig sabihin ng nakalagay yung pangalan nila sa acknowledgement receipts?
1: And tama ho ba na yun nabasa ko sa social media na pati yung sheriff, court sheriff na sinuntok ni VP Sara nung mayor pa siya noong 2011 ay kasama sa mga witnesses? At para saan article po ito?
0: Hindi ko na lang po muna mako-confirm yun. Hayaan ko po yung House Prosecution Panel na mag-confirm po nito.
1: Ma'am, ganito, medyo mahirap yung trabaho mo bilang spokesperson ng Prosecution Panel, kasi kita nga natin, yung unang araw pa lang ay may mga narrative na pinalabas na kesyo, nilamon ng buhay ng defense ang prosecution. Paano nyo tinitake itong challenge na ito? Paano lalabanan yung fake news bilang spokesperson?
0: Exercise in greater political participation po ang pagtanggap natin sa hamon ng paano po ba tatagos sa mas maraming publiko yung nangyayari. No? At syempre, bahagi ng gawain natin ay yung paglaban sa disinformation, paglaban sa fake news. Kung ang mamamayan, hindi lang po sila passive recipients ng information, bagkus sila mismo ay marunong kumilatis ng mga nakita nila sa social media or even sa traditional media, no, kung ano mang skills na pick up natin dito, kaya po natin yan itawid sa mga susunod pang mga political processes. Kung may impeachment sa susunod na ibang mga opisyales, o kung may kailangan po bang kasama yung taong bayan sa pagkilatis at pagbuo ng budget ng gobyerno, mas maganda po yung makukuha natin sa punot dulo nito. Pero ngayon po, no, bilang isa po sa mga tagapagsalita, totoo nga po na araw-araw may bago na namang fake news na lumalabas at kailangan pong i-counter. Pero kailangan po itong gawin dahil ayaw na natin ng disinformation, ayaw na natin ng fake news na dumudumi sa mga proseso ng pananagutan na gusto natin, no, sa punot dulo, makamit natin yung accountability, makamit natin or makita natin yung katotohanan, no, dahil tinuloy-tuloy ito, hindi inantala, hindi iniwasan, hindi tinakas, pero bagus tinapos.
1: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita, Congressman Rene Co. Ingat po kayo, ma'am.
0: Maraming salamat po. Ingat po.
1: Mabuhay.
2: Sinampahan ng panibagong cyber libel complaint ni dating Senator Antonio Trillanes ang mga nagpakilalang dating mga bodyguard ni Congressman, former Congressman Zaldy Co. Sa pagkakataong ito, dawit sa reklamo sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Inihain sa Department of Justice ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang ikatlong cyber libel complaint laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldy Co. Pati na rin sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Sabi ni Trillanes, siniraan siya sa pamamagitan ng mga pahayag na ginawa sa June 4 Blue Ribbon Hearing at sa online live stream nito. Ayon sa reklamo, maling iniuugnay siya sa pagbibigay ng milyon-milyong piso sa ICC investigators at sa umano'y pagbabayad sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit niya, walang katotohanan ang mga alegasyon dahil may sariling budget ang Office of the Prosecutor para sa mga investigasyon na ito. Giit niya, hindi rin maaaring ituring na opisyal na Senate proceeding ang naturang Blue Ribbon Hearing. Tinawag niya ang pagdinig bilang isang planadong hakbang para sirain ang kanyang reputasyon.
4: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila 'yon. So, niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na 'yon. So, maliwanag 'yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
3: Hindi aniya maaaring gamitin ng mga respondent ang legislative privilege bilang depensa laban sa reklamong cyber libel. Ani Trillanes, maraming inconsistency ang mga salaysay ng 18 ex-bodyguard sa kanilang mga affidavit at mga panayam sa media.
4: Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yon, magfa-file po ako ng kaso sa kanila.
3: Marso nang inihain ni Trillanes ang 2 naunang mga reklamo laban sa mga dating bodyguard. Kasama sa mga naunang reklamo, ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod at dating anak kalusugan Congressman Mike Defensor. Wala pang reaksyon ang kampo ng mga senador at iba pang sinampahan ng reklamo ni Trillanes. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na pagsamahin ang kanyang mga kasong plunder at 2 count ng graft case na nakabinbin sa 2nd Division. Ayon kay Estrada, ang 3 kaso ay nagugat sa iisang investigasyon ng NBI DOJ Task Force at Office of the Ombudsman at nagbunga ng pare-parehong ebidensya at issue. Ngunit ayon sa anti-graft court, magkakaiba ang aktwal na transaksyon sa mga kaso. Sakop ng plunder case ang transaksyon sa NCR at Oriental Mindoro, habang ang unang counts ng graft sa 5th Division ay may hiwalay na sa Clau, habang ang ikalawa sa ilalim ng 2nd Division ay nakafocus sa Bulacan Flood Control Projects.
2: Bukas, isasampa ang kasong qualified human trafficking sa pamilya defensor ni dating Congressman Mike Defensor tungkol sa illegal na pagpapatakbo ng ni-raid na KTV bar at hotel, pati na rin ang iba pang mga establishment. May umaarangkadang balita si JM Pineda.
5: Papasok po yun sa trafficking pa rin, pero...
6: Kumpiyansa si NBI Director Attorney Melvin Matibag na mabigat ang mga ebidensya at impormasyon na nakalap nila na may koneksyon sa niraid nilang KTV bar at hotel si former Congressman Mike Defensor. Batay kasi sa organizational structure, kontrolado ng pamilyang Defensor ang kumpanyang Cliff Point Development Corporation na may hawak sa gusaling pinagtatayuan ng KTV bar at ng hotel.
5: May dalawang paraan ng kontrol. At parehong nasa kamay ng pamilyang Defensor yan. Yung una po, makikita nyo ang pagmamayari, 72.96% ng Click Point ay hawak ng Pax Lilira Mining. Ito ang controlling shareholder. At ang Pax Lilira naman ay 75.54% ang kontrolado ng mga Defensor. Kung saan si Mike ang may-ari ng 65%, kaya hindi direkta kahit hindi direktang pamilya nasa likod ng pinakamalaking bahagi ng Cliff Point.
6: Chairman rin ng board ng Cliff Point si Defensor, habang ang asawa naman ito ang presidente at ang kanyang anak na abogado ang corporate secretary. Napag-alaman rin ng NBI na noong 2023 ay halos lahat ng porsyento ng Cliff Point ay nakapangalan kay Mike Defensor. Pero pagdating ng 2024 hanggang 2025 ay bumaba uman ito ng higit 2% at idinaan sa Pax Libera Mining na pagmamay-ari rin ng mga Defensor. Lumalabas rin sa mga dokumento na chairman at presidente ang asawa ng dating mambabatas sa Blue Hotel kung saan nangyayari ang operasyon ng human trafficking. Bilang mag-asawa sa family code, pasok sa conjugal property ang kumpanya. Patunay umano na hawak ng pamilya nila ang operasyon nito.
5: Kaya pang pinagsama ang kanilang pamamayari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa aktual venue kung saan nagaganap ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Ginoong Mike Defensor, may senador, may congressman, kung sino-sino binabanggit na may-ari. Pero ito po, dokumento ang nagsasalita.
6: Positibo naman na nagkaroon talaga ng human trafficking activities sa loob at magkadugtong din ang dalawang establishmento kung saan ito ang disenyo para sa illegal na operasyon.
5: Ang pinag-uusapan po natin, mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo, ay sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan. Yung supposed to be na design ay hindi naman daanan ng sasakyan, nilagay nilang daanan ng sasakyan to make it convenient to cater to the customers ng KTV po na kanilang ginagamit.
6: Inaasahan naman na bukas isasampa ang kasong qualified human trafficking laban sa mga Defensor at ilan pang mga opisyal ng kumpanya na nakalagay sa dokumento. Ako si JM Pineda na PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Inirekomenda ng Department of Justice sa Bureau of Internal Revenue ang pagsasampa ng 44 na criminal tax case laban sa Bulacan Group of Contractors or BGC Boys. Ayon sa BIR, umabot sa 1.68 billion pesos ang pinagsamang tax liabilities ng BGC Boys gaya nina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Naharap na ang mga ito sa tax evasion case matapos matuklasang ng ahensya na hindi tumutok ang kanilang kinikita sa kanilang lifestyle. Iahain ang kaso sa Court of Tax Appeals. Kasalukuyang nakadetain sa New Quezon City Jail sina Hernandez at Mendoza habang nasa Witness Protection Program si Alcantara.
2: Patay ang isang teenager matapos nasaksakin sa kasagsagan ng Regada Festival sa Cavite City. Nabatid na umawat lang ang biktima sa nangyaring gulo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler.
7: Nauwi sa managim na insidente ang sanay masayang pagdiriwang ng Regada Festival sa Cavite City. Sa cellphone video na ito, kitang karga ng isang lalaki ang dugo ang katawan ng isa pang lalaki. Napag-alamang siya na pala ang 17 anyos na lalaki na matay matapos nasaksakin sa leeg pasado launa ng hapon kahapon. Lumalabas sa investigasyon ng polis na umawat lang ang biktima sa nangyaring rumble na nagugat sa simpleng sagian.
8: Actually, ang kasuntukan talaga nitong isa sa ating mga suspect, itong chewin, itong victim, nung habang ongoing yung nagkarambula na kasi, umawat itong victim. Kaso nung umawat siya, mayroon namang isang tao na sumama din sa rambulan at yun nga, nag-struck ng blank object.
7: Isinugod pa sa ospital ang biktima pero nasawi rin na. Ayon sa polis, hindi pa malinaw kung ano ang ginamit na panaksak pero sinasabi ng ilan na posibleng susi ang ginamit. Kwento naman ng ilang mga saksi, nakatakbo pa ng ilang metro ang biktima matapos itong masaksak. Agad na naaresto ang 34 anyos na lalaking sinasabing unang nakaalitan ng tsuhin ng biktima. Patuloy naman ang sinasagawang follow-up operations sa pagtugis sa 25 anyos na lalaking sumaksak sa binata. Hawak na ng polis ang naarestong suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. May mga ulat din na may isa pang nasaksak pero hindi pa ito kinukumpirma ng mga pulis. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, arestado ang isang lalaki sa Muntinlupa City matapos umakyat sa isang jeep at atakihin ang mga pasahero nito. Nagbabalik si JM Pineda.
6: Sapul sa video ang ilang ulit na pagbigwas ng nakahubad na lalaking ito sa isang senior citizen sa loob ng pampasayerong jeep sa Muntinlupa City. Makikita pa na ilang beses tinamaan sa katawan ng matandang lalaki habang sinasalag nito ang mga suntok. Gwersahan niya rito itinutulak papalabas ng sasakyan. Nagpambulo pa ang dalawa hanggang sa dulo ng jeep at maririnig pa ang pakiusap ng isang pasahero na paandarin na ang jeep pero nakatsempo pa rin ang lalaking nakahubad. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan naman ito ang isa pang senior citizen na nakahandusay sa saig ng jeep. Rinig ang iyak ng mga pasahero habang pinagsisipa ang matanda. Maya-maya pa, makikita na may hawak na kahoy ang senior citizen at dito na kumaripas pababa ang lalaki. Nanginginig ang mga pasahero ng makababa ito. Viral ngayon ang video na posted na online at ayon sa uploader, ikinagulat umano nila ang pag-akyat ng lalaki sa jeep. May humahabol umano dito at nang paandarin ng driver ang jeep, sila na ang inambahan ng lalaki ng suntok. Sa isang statement na inilabas ng Southern Police District, nasa kustodiya na nila ang suspect. Nadakip nila ito kaninang alas 2 ng madaling araw sa Carzo Compound sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Sasampahan ang kasong physical injury ang suspect at isa sa ilalim na rin sa inquest. Nasa mabuting kalagayan naman at nagpapagaling ngayon ang mga biktima. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Stranded pa rin ang nasa 81 Pilipinong marino na nasa 4 na Philippine-flagged vessel sa Strait of Hormuz matapos maipit sa gulo sa gitnang silangan. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, ligtas naman ang mga Pinoy pero aminado silang nangangamba sila para sa kanilang kaligtasan. May provision rin sila ng pagkain, tubig at may maayos na komunikasyon. Meron ding mga Pinoy na nagtatrabaho sa foreign-flagged vessels na stranded sa Black Sea, Red Sea, Persian Gulf of Oman at sa Strait of Hormuz. Inihahanda na ang evacuation plan sa daan-daang barko na stranded sa Strait of Hormuz matapos ang ceasefire deal ng US at Iran.
2: Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong bagyo na pinangalan ng Gardo ayon sa PAGASA. Huling namataan ang sentro sa layong 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ito na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa hanggang 105 kilometers per hour. Kikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Dahil malayo ito sa kalupaan, hindi ito inaasahang makakaapekto sa lagay ng panahon. Lalabas din ang PAR ang bagyo bukas ng umaga o hapon.
1: Abante na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Women's Doubles sina Filipino tennis ace Alex Ayala at ang katambal nitong American at tennis icon na si Venus Williams na kamit ng dalawa ang straightforward victory laban kina Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa score na 6-3, 6-4. Sunod naman mga katapat ng winning pair sa quarterfinals sina Teresa Mihalikova mula sa Slovakia at Olivia Nichols ng United Kingdom.
2: And good luck kay Alex at kay Venus.
1: sino natakambal niya.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
9: FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
10: Ang lupet!
11: Mahal!
10: Yes, mahal.
11: Hindi, mahal na naman ang bilihin.
10: Nako. Kaya mahal eh, dapat talaga makapagtipid-tipid na tayo.
11: Eh paano ba?
10: Ganito lang 'yan. Pagkasweldo, magtabi na agad ng konti para sa ipon. Bilhin lang ang nasa listahan pag mamamalengke. At syempre, unahin ang mga pangangailangan sa bahay at bawasan ang luho. Cellphone ka kasi ng cellphone eh.
11: Ha? Eh nakikinig lang naman ako sa FM Radio Philippines app.
10: Ah, akala ko pa na-check out ka na eh.
11: O diba? Yan ang matipid. Libreng app, walang gastos. O, download mo na rin sa cellphone mo. Dali! 92.3 FM Radio. Ang lupet!
9: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
10: Ang lupet!
9: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
10: Ang lupet!
9: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaiji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik. Malupit!
10: Ang lupet!
9: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet
0: Ang sabi nila Two's company And three's a complication Pero minsan Lalabas dito ang totoo Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot.
2: Ka vibes. Too Hot.
3: FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet!
1: Ang Lupet!
3: Ang oras po natin is 6:49 ng gabi at syempre isang sizzling evening muna sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Siyempre naman pagpatak ng 6:30 PM up until 9 PM, makakasama nyo na ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
2: Magpakakabay sa karimpong inyong bestie na G-Sapon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
3: Ayun o. At siyempre, welcome sa programang
2: Mas mainit pa sa hottest issues.
3: Mas mainit pa sa hottest issues. Ano pa yung isa?
2: Nakalimutan. Mas wild pa sa plot twist.
3: Hindi, ganun talaga kapag Thursday.
2: Paano yung oo? Yung tipong pa-Biyernes na tayo.
3: Yun yung iniisip ko eh. But anyway, sideways, ito na nga. Ito na nga ang programang Too Hot to Handle. Kung saan talagang susubukin namin kung gaano kainit ang issue ngayon. Ito ba ay too hot to handle or hindi ko na kaya?
2: Anong isusubo?
3: Iba lang isusubo si...
2: susubukin! Ay, mali ah. Mali ang napakinggan natin,
3: dito
2: no?
3: Dito natin susubukin kung gaano kainit yung issue na.
2: Ito na nga mga ka-vibes.
3: Ano bang temperatura nito? Sige nga, ano ba yan? Panimula.
2: Ito muna. Bago ang lahat, sisi ko tanong ko sa'yo, brains or beauty? In short, gusto mo ba gwapo o matalino?
3: Alam mo, para sa akin, kailangan nagmamatter dalawa yan. Pero mas gusto ko...
2: Kung pipili ka ng isa...
3: Isa. Syempre doon tayo sa matalino.
2: Ah,
3: gusto ko yung may sense kausap, yung may laman. Hindi lang... Hindi ko naman ini-invalidate. Okay yung bonus yun kapag matalino na, tapos pogi at maganda pa, diba? Pero sa akin, mas gusto ko kasi yung may sense kausap. Yung may patutunguhan yung ano namin, yung relasyon. Ikaw ba?
2: Siguro, no, para sa akin, ganun din sasabihin ko, brains over beauty ako. Kasi ang talino, ano yan eh, innate yan sa'yo eh,
3: oo.
2: Diba? Hindi mo yan, ano, hindi mo yan basta-basta makikita sa maraming tao.
3: Correct.
2: Yung beauty, Dok, salamat Dok, marami mas salamat Dok ah.
3: Totoo naman, totoo.
2: At kung matalino ka, makaka-earn ka ng mas madami.
3: Correct. Kasi you have this mindset.
2: At mas gwagwapo or gaganda ka. Correct. Lalo.
3: Ay, totoo yan. Nakakapogi at nakakaganda pag sobrang talino.
2: Oo, diba? Yung pag nag-explain sila ng parang, ano yung mga atoms, pati yung mga molecules.
3: Wow. Parang ano?
2: Blah, blah, blah. Parang, blah, blah, blah.
3: This is sizzling duo.
2: Tama.
3: Alam nyo po ba? Ganon. Well, give na give your season.
2: Oo nga. Nakakagwapo no, pag ganon. Parang ang galing-galing naman nila.
3: Correct. And then, tsaka yung pag ganyan naman.
2: Hindi silang yumayami sa paningin.
3: Yumayami, yumayaman. Yon. Perfect ka talaga dyan, ka-vibes. Eh, ikaw ba? Ito na nga. Ilang tad na natin yung sizzling question of the night natin. Ano ba yon?
2: Speaking of brains and beauty, no? May iba akong tao kasi dyan na parang napakataas ng standard pagdating sa partner. To the point na nang da-downgrade pa ng iba.
3: Ay,
2: pag hindi matalino, oy, or pag hindi maganda or gwapo, diba?
3: Mm-mm.
2: So, ikaw ba ka-vibes? Kaya mo bang i-handle yung mga taong standard ang beauty and brains para i-downgrade ang ibang tao?
3: Nako, magandang katanungan yan on a Thursday night. Kaya naman ka-vibes, samahan nyo kami ng aking CZ hanggang 9 PM.
2: Tama mga ka-vibes, magsama-sama tayo sa makukulit na tsikahan at malulupit na tugtugan. Siyempre, dito lang yan
3: sa 92.3 FMR, a favorite music radio.
2: Ka-vibes ang lupit.
3: Tang oras.
2: Oras natin,
1: 6:53. Naglalambing siya, oh. Ang lupit!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ ID. Too Hot to Handle. Too Hot to Handle.
4: FMR
5: Music Radio,
4: The Vibes ang lupet. Isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
5: All over the Philippines,
4: all over the world of the Philippines. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Too Hot to Handle. Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chika Dora Kim Churva.
5: And ako naman po ang inyong bestie na G-Sophon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
4: And of course, ito na nga si Zico. Mm-hmm. Sabihin na agad natin yung hot headlines kasi ang dami nag-aabang.
5: Ito na nga mga ka-vibes, hot headlines para sa programang Too Hot to Handle.
4: I love that.
5: Hindi kailangan magpa-sexy para sumikat.
4: Ay,
5: pahayag na nagpainit sa social media.
4: Parang ito yung ano, no? Napapanahon ngayon talaga.
5: Actually, oo.
4: Sobrang relevant niyan ngayon at maraming ka-vibes ang nakaka-relate. Kaya naman, sino ba itong pag-uusapan natin?
5: Oo, ito na nga ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga ka-vibes. Ito, tingnan
4: kaninong
5: natin,
4: issue
5: ha?
4: Yan?
5: Issue to ng ating isang content creator.
4: Oy.
5: Na sumikat dahil sa talino, sa ganda ng pananalita at makabuluhang content online. Walang, yung tipo mo lang, thirst trap. Ganun.
4: Okay, wala namang problema. That's
5: exactly.
4: Good, okay.
5: Walang pa-sexy na content.
4: Mm-mm.
5: At dahil dyan, maraming napabilib sa kanya. Pero hindi nagtagal, ginamit na siyang ilang netizens bilang standard para punahin ang ibang babae. May mga nagsasabi na hindi talaga kailangan mag-thirst trap para sumikat. Iba daw talaga ang matalino at may kakayahan. Maraming nagalit about dito dahil parang dinidegrade naman nila yung ibang babae, di ba, sa ginagawa nila. Pero para sa ilang kalalakihan, valid naman daw talaga ang punto nila. Para sa kanila, mas magandang makilala ang isang tao dahil sa talino, sa kakayahan at karakter kesa sa pisikal na anyo. Pero hindi iyon nagustuhan ng maraming kababaihan kasi para sa kanila, bakit daw kailangan ikumpara? Bakit daw kailangang ibaba ang isa para iangat ang preference nila? At mas lalong uminit ang issue ng may mga kababaihan nagsabing maraming lalaking nagsasabing ayaw nila mag-thirst trap o pa-sexy na content. Pero sila rin naman daw ang madalas na nanonood.
4: Ama!
5: Nagla-like, nagfa-follow, at sumusuporta sa ganong klaseng content. Kaya huwag daw plastic, di ba? Huwag tayo sa double standards.
4: Correct!
5: Pero para naman sa kabilang panig, hindi raw iyon pagiging hipokrito. Dahil magkaiba raw ang pag-consume ng content at ang pagpili kung anong uri ng tao ang hinahangaan o ginagawang role model.
4: And that's
5: from Las Vegas.
4: Ay, iba.
5: Model from Las Vegas.
4: Ay, iba. Sisi ko ha. Actually, sa mga ka-vibes natin, meron talaga kasing sumisikat talaga na content creator, di ba? Yung this is, mga ganun, di ba? But alam nyo, ang hindi ko naman nagugustuhan yun na nga, yung nagde-degrade na yung ibang tao. Diba?
5: Hindi totoo. Lang, bakit may point of comparison?
4: Yun.
5: Bakit kailangan sabihin mo na, ganitong babae,
4: ang gusto.
5: Dapat ganito kang babae, dapat ganito yung standard natin.
4: Parang kinulong mo siya.
5: Huwag yung mga nagtuturstrap dyan.
4: Pero
5: panay-panay like naman siya. panay-follow naman siya.
4: Totoo, 'di ba? Sina-search mo nang maigi, ni-stalk mo nang maigi.
5: Oo, tapos pag nakakita parang tuwa siya. Oh, 'di ba? Ano, ilag.
4: Hindi sila pwedeng makailag dahil talagang para sa iyo 'yan, ka vibes. Kung matamaan ka, sana matamaan. Charest, joke lang.
5: Hindi naman, pero syempre no, sa mga gusto ko malaman din yung point of view ng mga kababaihan tungkol dito.
4: Oo, lahat ng point of view as much as possible, 'di ba? So mga ka vibes, kung ano man ang say mo, anong opinion mo, anong hot take mo, pag-usapan natin yan online.
5: Tama, kaya naman mga ka-vibes, kung hindi nyo pa kami napafollow, ayan, i-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, pati na rin sa YouTube, no? At isabay nyo na rin ang ating X or dating Twitter, search nyo lang 923 FM Radio MNM.
4: Yan, at syempre mga ka-vibes, magbabalik pa rin ang
5: Tama! Oo, magbabalik kami mga ka-vibes. Diba? Too hot to handle, sizzling duo, kahit anong gusto nyo magbabalik. Basta kasama kami ni DJ Kim Chirpa.
4: Correct. At syempre kasama rin natin si DJ ID dito lang
5: sa 92.3 FMR, our favorite music radio, ka-vibes ang lute.
4: Ang oras
5: natin, 7:24 na.
1: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
6: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Oahu
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
2: Ang lupet!
3: Uy, Ka-Vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
4: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa pag-iisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiu.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plano?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Controversial.

0: pinakapagod natin. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet! Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR.
1: Favorite music radio,
0: Ka-Vibes ang Lupet. Oras po natin, 7:47 ng gabi. At syempre, napapakinggan nyo pa rin ang programang
1: Too Hot to Handle.
0: Kasama pa rin ang sizzling duo. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churva.
1: And ako naman po ang inyong bestie na G. Safon at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID.
0: At eto na nga, pinag-uusapan nga natin yung isang content creator na Beauty and Brains. Magaganda yung kanyang mga content. Never nagpa-thirst drop. And then, nagkaroon lang ng issue nung meron ng humusga, nagkaroon ng mga downgrading. Downgrading, parang plan lang to.
1: Oo, pag-downgrade ng ibang mga babae.
0: Yes, correct. Parang ito at na yung gusto maging standard.
1: Niya, no? Ginamit pa niya yung content creator na yun para i-downgrade ang ibang babae. At doon nagalit, no, ang ibang ilang netizens.
0: Correct. Siyempre, di ba, bilang kababaihan, ako bilang kababaihan, siyempre parang hala, nakakalungkot naman na may ganitong, ganitong klaseng kalalakihan talaga na gustong i-ano lang, kumbaga ikulong yung standard sa gusto nila. Diba? Pero hindi naman kasi ganun yun, diba? Sa lipunan natin, may kanya-kanya tayong creativity, may kanya-kanya tayong style. Hindi ibig sabihin nun na nag-thirst trap, diba? Kita yung ano, yung skin, diba? Kapag ka nananamit, hindi ibig sabihin nun eh, hindi na siya mabuting tao, okay? Mm-hmm. Na wala siyang pinag-aralan. Kasi minsan may mga nababasa akong comments na, ay para namang ano, hindi edukada, diba? May mga ganun, which is very alarming at nakakalungkot talaga siya for me.
1: Oo naman. Kasi ang point naman ng mga tao is, bakit ba kasi napaka-obsessed ng mga lalaki in this case ha, in this
0: sorry
1: scenario,
0: mga boys ha,
1: na gumawa ng ranking system
0: yun
1: para sa mga babae.
0: Never
1: kasi
0: yun.
1: Kasi dapat good women versus bad women, di ba? Respectable, hindi respectable.
0: Wow.
1: Di ba? Yung mga beauty and brains as puro thirst trap. Bakit may pag-ganon?
0: Bakit may ganong classification, di ba? Bakit may ganung category.
1: Parang hindi pa pwede na wow, ang galing niya. Stop.
0: Period.
1: Na. Doon na
0: correct.
1: Yun.
0: I love
1: hindi
0: that.
1: Hindi yung dadagdagan mo pa ng buti pa siya.
0: Yun.
1: Para mo pa sa ibang pa. Hindi ba pwedeng i-appreciate mo na lang yung content niya na wala kang dinidegrade na iba? Yun kasi yung punto ng marami.
0: And what if, di ba, we are living in a modern world na, di ba, nagbabago tayo ng style, di ba, ng fashion, and of course, yung creativity natin at lumalawak yung ating pag-unawa, yung ating isipan, di ba, when it comes sa ganyang mga larangan.
1: I think yung mga pinaka-ikinagagalit kasi ng marami sa netizens is may pag-compare. Yun talaga yun.
0: Alam mo yung comparison, may good thing and bad thing din kasi talaga yan. Good thing kasi pwedeng in a way na, ay, uy, mabuti pa siya ganito, ako nga rin. Diba? Nakaka-motivate. May gano'n, may comparison na nakaka-motivate. Pero yung comparison kasi na ginawa dito, hindi siya nakaka-motivate.
1: Correct.
0: Nakaka-degrade siya.
1: Exactly.
0: Nakaka-alam mo yun. Nakaka-
1: oo. Hindi, tsaka ano ha, kung iisipin mo rin, no, bilang kung ako man yun, yung nasa lagar na or nasa sapatos ng konti, hindi ako matutuwa.
0: At hindi
1: na ginagamit mo ko para man-degrade ng ibang babae.
0: Totoo.
1: Kasi kung sa tutuusin, di ba, yung mga content na nakikita natin online, iba-ibang klase yan.
0: Yes.
1: Iba-ibang market yan.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Iba-iba ang target ng video na yan.
0: Correct.
1: So, kung gusto mo kinoconsume, kung ayaw mo nagkoconsume ng thirst trap, edi good for you.
0: Edi hindi yan lalabas sa feed mo, di ba?
1: Kung gusto mo ng mas parang mala-educational style, edi good for you.
0: Good
1: kung
0: you.
1: Gusto mo ng good vibes lang, na entertainment lang, na hindi mo kailangan mag-isip masyado, ayan, meron ding klaseng content na yan para sa'yo. Di ba? Iba-iba.
0: Tama ka dyan, sis.
1: May kanya-kanya tayong market. So, bakit kailangan i-compare?
0: And, di ba, meron tayong tinatawag na algorithm, diba?
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, kung may nabanggit ka mga nagta-thirst trap,
1: ibig sabihin,
0: before, nanonood ka.
1: Correct!
0: Uh-huh. Tama ka dyan, sisi ko. And syempre, we would like to appreciate na all girls, diba, na mga, especially ito ha, si Lance, diba, siya yung isang content creator na sobrang viral ngayon. We appreciate you, girl. Sobrang ganda na mga contents mo at isa kang role model.
1: Yes.
0: Nabasa ko rin na nagkaroon na siya ng, ng statement about it. At even siya, hindi niya gusto na nagdadawit yung pangalan niya just to degrade other women.
1: Mm-hmm.
0: So, congratulations, 'di ba? At syempre, nakakatuwa siya at nakakataba ng puso. Nililift up niya tayong mga kababaihan. 'Di ba? Kahit Pride Month ngayon, 'di ba? Talagang continue pa rin talaga yung support, yung pag-lift up, yung pag-cheer, 'di ba?
1: So, and as you should, no?
0: Yes.
1: Maganda nga na talagang tinutulungan natin ang isa't isa.
0: Mm-mm.
1: Para mas maging equal ba?
0: Correct.
1: Kumbaga ang tingin.
0: Mm-mm.
1: Sa atin.
0: Correct. Diba?
1: At para maiwasan na yung mga ganito pangyayari.
0: Yes. Nakutulad na lang ni Christian Guerrero Falias. Mm-hmm. Ayan. Isa yan sa mga ano talaga, nagpe-praise ng mga yes. women. Diba? Whether anong klaseng content na meron ka.
1: Oo.
0: Gayun din si Jeff Tads, basahin lang natin si Zia. Itong mm-hmm. si bakit kayo ganyan mga ka-vibes? Pagtapos kayong pasayahin at panoorin ang mga nagte-thirst trap, ibabash nyo na lang sila. Huwag ganun. Parang hindi kayo nag-enjoy sa panonood. Doon pa din ako sa mga nagta-thirst trap.
1: Uy, pero totoo yan.
0: Preference yan eh. Kumbaga, at least honest, di ba? Yung ka-vibes natin. Meron pa ba dyan? Si Zico, ayan. Si naman? Sino pa ito? Sino pa ang sumagot sa atin? Sa ating question of the night?
1: Mm-mm, ito, yan na sa mga ka-vibes natin. Sabi ni William Mordell, sabi daw niya, depende daw kung nambabastos at di siya nirerespeto bilang tao at wala talo doon.
0: Mm-hmm, correct.
1: Alam mo, yung ano dito patay. Kasi, naisip ko lang din, bakit ba kasi nagkakaroon ng point of comparison?
0: There's diba? Nothing to compare.
1: Tinatry ko lang din intindihin no, kung saan nanggagaling yan.
0: Yes.
1: And ang nakikita ko dito, it still stems from the fact kasi na may mga Pilipino kasi na conservative pa yung mindset.
0: Mm-hmm.
1: Na yung whole idea sa kanila ng uh-huh. pag-thirst trap, pagpapasexy, is hindi maganda.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya, what you call that, morally correct.
0: Correct.
1: No? Parang hindi magandang ugali, kumbaga. Kasi mm-hmm. naririnig ko yun sa mga mas nakakatanda eh.
0: Mm-hmm.
1: Na parang dapat, syempre dapat demure
0: ganito,
1: ka,
0: ganyan.
1: Dapat ganyan ka. Feeling ko, yung mga nagko-comment ng ganyan,
0: mm-hmm.
1: hindi pa kasi nila nakikita no na nowadays, it's a form of self-expression. Maniwala ka man o sa hindi.
0: Correct.
1: It's about having control over what you do sa sarili mo, yung mm-hmm. choices na gusto mo.
0: Correct.
1: Diba? And in my opinion lang ha, hindi mo ikakabawas sa pagiging ikakabawas sa pagiging babae.
0: Yes.
1: Thirst trap.
0: Hindi talaga.
1: You can be smart, you can be beautiful at the same time mag-thirst trap. Hindi nakakabawas sa value mo.
0: Yes, if it's your fashion,
1: go. And if may nagsasabi otherwise, we can't be friends. Hindi
0: yes.
1: tayo pwede maging magkaibigan. Lumayo ka sa akin.
0: Oh, bad vibes ka. Dito tayo sa good vibes lang, di ba? Kaya raman sa mga ka-vibes natin, gustong ipagpatuloy yung pagbibigay ng opinion on air, pwedeng-pwede kayong tumawag sa ating numerong 0954-406-1967. At syempre, magbabalik pa rin ang programang Too Hot to Handle. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Kavibes ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin, 7:55.
2: Ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart,
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart
4: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Ang galing for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahid.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
7: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
5: FMR.
4: Favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: 101.3 FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit.
0: Isang maganda-magandang evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines.
0: All over the world of the Philippines. Oras po natin 8:18 ng gabi at syempre it's time na para tumawag kayo sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: Ang ating numero, sisi ko.
1: Numero natin mga ka-vibes, 0954-406-1967.
0: At sa mga gusto pong tumawag, ayan, i-share ang opinion ninyo tungkol sa ating usapan at makisagot na rin sa ating sizzling question of the night na, kaya mo bang i-handle
1: yung mga taong standard ang beauty and brains at ginagamit itong downgrade ang ibang tao?
0: Uy, malupit talaga yung ating katanungan for tonight at malupit din ang issue. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, dali tumawag na kayo. Ito na nga po. Eksklusibo, mapapag-usapan ang inyong hot take. At syempre bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ba ang nangibabaw. Para sa ating poll na naganap, ayan. Unang option, yes, prefer lang naman. Pangalawang option, nakakabastos ka. Pangatlo, maybe kung sino ang deserve. Ayan. Kaya naman, para sa nagwagi ngayong gabi,
1: drum roll please!
0: Yes! Prefer lang naman! Ay, nako, prefer lang naman. Bakit kaya niyang i-handle? Ah, depende sa preferences.
1: Yes.
0: Yun ang nagwagi. Pero bago ang lahat, ayan na nga, sige, sagutin na nga natin ang ating caller for tonight. Hello, good evening.
2: Hello.
1: Hi, hello, magandang gabi.
0: Anong pangalan?
2: Jensen po.
0: Sino to, Jess?
2: Jensen.
0: Jen.
1: Si Jen.
0: Jen. Jen ka lang. Yes. Oy, tumawa siya oh. Oh, Jen, ikaw ba? Kaya mo bang i-handle kung sakali na merong tao na nagdidiktan ang standard pala ng kagandahan ng isang babae ay dapat beauty and brains at hindi nagta-thirst trap?
2: For me po kasi, my own opinion po. Mm. Para sa akin, kaya ko naman i-handle kasi hindi naman ako naka-base sa standard ng ibang tao.
0: Maganda yan. At ano naman ang... sige, continue lang.
2: Hindi, sige, okay. Because kasi may kanya-kanyang preference po kasi ang ibang tao.
0: Mm-hmm.
2: Kung gusto nila lang simple at maayos manamit, nasa kanila yon. Pero mm-hmm. for me, kung saan ako confident.
0: Yun.
2: At kung ano yung gusto ng katawan ko, din ako.
1: Tama. Di ba? Tama naman yun. Di ba? Your body, your rules, yes. Nga, di ba? Sabi nila.
0: Correct. Ang ganda nung sinabi mo, Jen. Pero Jen, ikaw, ano naman ang masasabi mo sa mga kalalakihan na pilit ikinukumpara itong babae na content creator sa iba pang mga kababaihan? Ano ang mensahe mo?
2: Para sa akin, bago sila mag-compare ng ibang tao, siguro tingnan muna nila yung mga actions nila.
0: Uy!
1: Tama! I love it! Look
2: because
1: to yourself!
2: Kung ganun lang din naman, pare-paras tayong magkukumparahan, edi pwede din namin silang ikumpara, pwede din natin silang ikumpara sa, alam mo na, sa iba ding mga content creator, sa mga gwapo, mas gwapo pa sa kanila, di ba?
1: Why? Tama!
0: Gusto ko yung palaban siya,
1: dahil. O baka, hindi naman natin kino-compare yung mga ganong-ano.
0: Totoo naman. Di ba?
1: Wala akong naririnig.
0: Wala talaga.
1: From the mga kababaihan. May pag-compare na, buti pa siya, di ba? Buti pa siya pag nagto-thirst trap muscular, ikaw hindi. May mga
0: ganon. Totoo
1: walang
0: yan.
1: Walang ganon.
0: Wala.
1: Buti pa siya. Di ba? Buti pa siya informative. Ito, puro pa, lip-sync lang, pa lip-bite. Walang ganon. Never ako nakakita.
0: Never din akong nakarinig.
2: Yes, girl power to girl power.
1: Yes!
0: Kawawa na naman yung mga lakalalakihan. Wala, nagsama-sama tatlong babae. Baka may gusto kang batiin, Jen.
2: Binibati ko lang po ang aking family sa Bicol, my sister sa London.
1: Ay, wow!
2: Yung mga pets naming dogs.
0: Wow!
1: Nakakatuwa naman, no? Mm-hmm. Talagang from the international ang
0: yes,
1: ating ka-vibe.
0: International talaga.
1: Yes, oo naman. Thank you so much.
0: Thank
1: no,
0: you
1: sa
0: so much.
1: Ating caller na si Jen. Nakakatuwa yung sinabi niya, no? Gusto yes. ko yung part na sinabi niya na...
0: Baka may request song ka.
2: Oh, may request song po ako.
0: Ano?
2: Pwede pong makarequest ng Palay Ko Sa Mundo.
0: Ano yun? Jen, sorry.
2: Palay Ko Sa Mundo.
1: Palayo Sa Mundo. Ayan, by sino?
0: By Jolianne.
2: Yes, yes.
1: Yun. Oh, sige, ilaline up to po natin yan sa ating third and last hour dito sa ating programa. Again, maraming maraming salamat no kay Jen. Maraming salamat
0: maraming
1: sa pag-share.
0: Salamat, Jen.
1: And sa thank time. Po. Oo.
0: Correct.
1: I love it when girls support girls or yes. women support women.
0: Correct. Alam mo, nakakatuwa kasi new caller din to si Jen. Mm. In all fairness, maraming salamat at hindi ka nahiya i-share ang iyong opinion. Ayan. Ano yung nagustuhan mo, Sisi, sa nasabi ni Jen?
1: Yung ano, your body, your rules. Tsaka kanya-kanya naman tayo ng klase ng content
0: correct.
1: Na gustong i-consume. Kaya huwag mong idikta, diba? Dun sa
0: yes.
1: ano, kung anong dapat, na parang dapat ganyan yung standard, ganyan. Eh lalo na kung gagamitin mo content as comparison.
0: Yes.
1: Eh iba-iba naman tayo ng FYP test.
0: I love it. Girl
1: kung
0: power.
1: Kung ano yung para sa'yo, baka hindi para sa akin.
0: Correct.
1: Kaya huwag mo i-compare.
0: Yes. Ikaw rin naman na may kasalanan yan kasi nakikita mo eh. Ibig sabihin, gusto mo rin nun. Aminin mo na ka-vibes. Kaya naman ito, para mas magustuhan nyo palalo ang inyong sizzling duo, bibigyan na naman kayo ng mga malulupitang tugtuga na dito lang yan
1: sa 92.3 FMR, favorite music radio,
0: ka-vibes,
1: ang lupet.
0: Ang oras.
1: Oras natin 8:25.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
3: ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot to Handle.
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
3: Ka-Vibes ang lupet. Isang Sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin, lalo na sa mga ka-vibes nating overtime na talaga. Ayaw pa umuwi, ayaw pa magpaawat.
2: Uy, clock out na, tama na chismis.
3: Ayan, nagchichikahan kasi to sila Aljon, sila Angeline, tsaka si Kim.
2: Oo,
3: ayaw
2: nga
3: po, ano pinag-uusapan ng mga yan eh.
2: Alam mo, para may tularan yan, i-share nyo po yan sa amin bukas.
3: Yan, correct.
2: No? Sa ating mga social media account.
3: Yes.
2: Eh, or gusto nyo i-PM nyo na lang sa amin.
3: PM nyo na lang,
2: dali. Oo, gawin natin ang issue yan.
3: Ayan, at syempre bukas ulit, magkarinigan tayo 6:30 PM up until
2: 9 PM ng gabi.
3: At kung nabitin ka sa maiinit na usapan, ipagpapatuloy yan sa programang
2: Main
3: Event.
2: Tama, Main Event na nga pala, mga kabay.
3: Ang gulo mo, DJ ID,
2: oh,
3: ah.
2: Ready na siya mag-Biyernes, guys.
3: Pang-weekend
2: na po yung mindset natin, no?
3: Gets kita dyan, sisi ko.
4: Gets naman namin yan pag nag-move on talaga. Tulad ng ka-vibes natin, hirap na hirap siyang, alam mo yun, hirap siyang mag-isip ng
3: yan.
4: Tama.
3: Kasi hindi na alam yung araw.
4: Wala na siyang pakialam sa araw kasi mas inuuna niya yung feelings niya.
3: Tama.
4: Pinaprocess mo yan kasi part ng pag-move on yan yung nawawala ka sa sarili
3: yes,
4: mo.
3: Yes, oo.
2: Let yourself heal, sis.
4: Yes. Kaya naman sa mga ka-vibes nating durugaan ang puso.
3: Oy,
4: oo, wasakan. Samahan ninyo ako alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. At ngayong gabi, nako, ang daming makaka-relate dito para sa mga pilit na nagmamahal pero hindi naman sila ang sinisigaw ng puso ng taong karelasyon nila.
3: Ay.
4: Diba, paano kaya yun kayo? Ano bang masisay nyo dun sa mga relasyon na yung isa is in love dun sa karelasyon niya pero yung karelasyon niya eh yung past pa rin yung minamahal ng puso niya.
3: Ay, parang rebound ang atake nito. Oh, tapag na. Sige.
4: Paano parang, kung mag-asawa na sila, pamilyado na sila, rebound pa rin ba talaga matatawag yun?
3: Nako, hindi ba cheating na yun?
4: Pero part siya ng cheating.
3: Yes, kasi syempre, patago mong, may nararamdaman ka pa rin sa ex mo, di ba?
2: Ano yun yung tawag doon? Micro-cheating.
3: Micro-cheating.
4: Oo, kasi
3: totoo
4: nasa
3: yan.
4: Isip niya lang eh, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Pero still, kahit micro yan, cheating pa rin siya. Eh, anong ma-advise nyo sa mga ganong, nasa ganong sitwasyon?
3: Dapat kasi bago ka pumasok sa relasyon, dapat fully healed ka talaga.
2: Exactly.
3: Huwag
2: kang pumasok sa isang relasyon na yun yung gagamitin mo ipang heal ang sarili
3: correct.
2: Mo.
3: Correct. Tsaka yung tinatawag nilang the one that got away. Mm-hmm. Pwede bang tigilan na natin?
2: Hindi talaga ako naniniwala.
3: Hindi ako naniniwala dyan.
4: Bakit?
3: Parang awa mo na, mag-move on ka na, di ba? Yaan na natin. Though pwede sabihin mo greatest love, di ba pwede greatest love mo na yung present mo?
4: Pwede.
3: Nakasama mo siya hanggang future.
2: Bakit parang galit na galit ka, Siri?
4: Ay, napanood nyo na ba yung Moving Eternity?
3: Ay, hindi
4: panoodin niyo yan. Oo, panoodin niyo yan. Maganda yan. Paano pag ikaw ay nasa kabilang buhay na, eh may transition na tinatawag, may eternity na tinatawag, may past ka na namatay before, tapos nung tumanda ka, 65 years may nakasama ka, tapos namatay kayong dalawa, doon sa eternity mamimili ka kung sinong sasamahan mo doon sa paradise na pipiliin mo, yung nauna mong minahal o yung nakasama mo ng 65 years.
3: Ang lala!
4: Diba?
3: Oh. Nako. Sige, I wanna watch it. Sige nga.
4: Pero bago nyo panorin yan, mga ka-vibes, yeah, eh tumutok muna sa programang main event. Alamin natin ano ang mga desisyon sa buhay at anong gagawin ng ating letter sender. Oo, at ano ang kanyang i-co-confess. Mapapakinggan niyo yan ang confessions sa programang main event kasama ang isang baby ninyo sa Radyo DJ Main.
2: Check na, check ka dyan mga ka-vibes. Kaya naman ikaw ka na maglipat. As for your too hot to handle, kami po ay magbabalik bukas. Again, 6:30 PM to 9 PM. Kasama ako, DJ ID.
3: At kasama rin ako, si Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
4: The Vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang oras.
4: 8:50.
1: Ang lupet.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
6: Good vibes.
1: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet! Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke abala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan pati kabahayan walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Oras natin ngayong ka-vibes, eksaktong alas 9 ng gabi. At ito na ang programang Main Event.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS
3: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Pusong marupok. Mapanukso.
7: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
8: Fine.
7: Usap tayo.
8: Okay.
7: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Kabayan, sa ang lupit. Oras natin ngayon, 9:17. At ito na ang hinihintay mo gabi-gabi. Diba? Ito na yung programang talaga namang ginigising ka sa katotohanan. Diba? Programang nagbibigay din ng init, lalo na pag pamadaling araw. Ay, talaga namang ginigising ang mga ka-vibes nating night shift. Ito na, ang main event. Makakasama ninyo simula alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Ay, walang iba yan, DJ Main. At sa mga nakikinig sa atin ngayon, oo, mga naiipit sa traffic jam, mga papasok sa kanila, mga trabaho, mga panggabi. Ayan, nakabusangot ka na naman, hindi pa nagsisimula ang iyong araw. Diba, dapat ano, smile. Diba, yan yung pinakamagandang ginagawa dapat natin. At mahirap alisin yan, at isa yan sa nakakaset ng mood pag tayo ay laging nakangiti. Eh, may problema nga, DJ Main, paano ngingiti? Eh, lahat naman tayo namumroblema, diba? There's always a rainbow after the rain. Tandaan mo, diba? Laging bilog, oo, ang mundo, diba? Sabi, umiikot lang yan. Kaya huwag ka masyadong magpakalunod sa problema. Diba, dapat tingnan mo rin yung brighter side, yung mga blessings na dumarating sa'yo na hindi mo naman hiniling, diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ngiti-ngiti na! At ito nga, pangingitin din kaya tayo ng ating magiging confession ngayong gabing ito? Siguro ngiti na. Ay, buti na lang, nagising na rin ako, hindi na ako katulad ng letter sender ni DJ Main. Eto nga, ang tanong natin ngayong gabing ito, ka-vibes. Matitiis mo pa bang manatili sa pamilyang pilit mong binuo? Pero kahit anong gawin mo, mahal pa rin talaga niya ang dati niyang kinakasama. Ay, ang hirap niya, no? Kasi naman sa pagmamahal, hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. Kailangan ma-feel mo rin na ikaw eh pinipili niya. Dahil ang pamilya, especially yung mga nandito na sa ganitong sitwasyon, di ba? Eh binubuo yan ng dalawang taong lumalaban, hindi ng isang taong umaasa. Kaya ang hirap niyan. Eh ano kaya ang kabuuan ng kanyang confession? Siyempre malalaman natin yan kung pakakatutukan natin yan, ka-vibes. Kaya samahan ninyo akong alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Sa main confessions yan na dito mo lang mapapakinggan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes. Lupet. Oras na rin ka, vibes. 9:20. Nakatuto ka na ba?
1: Shh. I got you. Main Event.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. ...92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavayos, ang lupit! Oras natin, Kavayos, 9.49 at ikaw ay nakatutok sa programang Main Event na makakasama mo hanggang alas 12 ng hating gabi. Kapiling ninyo ang bagong baby ng bayan, ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. Kanina nga, nailatag ko na sa inyo ang ating question of the night. Ikaw ba, Kavayos, mananatili ka pa ba sa isang relasyon? Pero hindi naman ikaw ang sinisigaw ng puso nung karelasyon mo. Lalo na ang bigat nito para sa mga nakaano na, yung parang kayo ay pamilyado na, 'di ba? Kayo ay nangako na sa isa't isa. 'Di ba? Through sickness and health, till death do us part. Pero bakit ganon? Iba naman ang sinisigaw ng kanyang damdamin at puso. Eto nga, para bigyan kayo ng patikim mula sa ating magiging confession ngayong gabing ito. Ito ang sabi ng ating letter center. DJ Main, akala ko nga nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan. Hindi pa pala. Nang umamin siya sa akin, doon ko napagtanto na kahit tinanggap ko siya, magpapakamot pa rin pala siya sa ex niya. Oh, ang bigat niyan! Kaya naman, samahan ninyo kong alamin ang kabuuang confession ng ating letter sender at taga saan ba ang ating letter sender. Susunod na yan, ka-vibes, kaya walang lipatan. Pare-parehas tayong maging... Ewan ko ba? Maging magising sa katotohanan na love is not enough. Kailangan ikaw pa rin, oo. At ikaw ang pinipili pa rin. Samahan ninyo ako dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavayos, ang lupit. Oras natin, 9.51. Nakatuto ka na ba?
3: I got you. Main Event.
4: Bida-bida ka na naman. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
6: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
7: Fine.
6: Usap tayo.
7: Okay.

0: na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay. Hoy, gising-gising. Hindi pwedeng aantok-antok sa trabaho. Kung feeling mo inaantok ka dahil nga sa weather, maulan, eh dapat humigup ka. Humigup! Anong hihigupin? Siyempre yung kape, di ba? O baka naman kasi hindi ka na naman na gano'n, naghapunan. Di ba, diretso pasok, ayan tuloy. Wala kang energy, kaya kailangan mo din kumain, di ba? At ito na. Bibigyan ko kayo ng energy. I'm sure magigising din kayo dito sa ating magiging confession. Kaya naman, eto naka-vibes. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya tara na sa main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teaching Maine, tawagin nyo na lamang akong Edwin. 30 years old. Nagtatrabaho ng night shift bilang isang gwardiya dito sa isang bangko sa may Quezon City. Nalaman ko po na pwede palang mag-confess sa inyo dahil din sa trabaho ko. Sobrang nakakabagot din kasi talaga. Kaya naisipan kong makinig na lang ng radyo tuwing naka-duty ako. At sakto naman, na habang naghahanap ako ng magandang tugtugin sa radyo, napadaan ako sa istasyon ninyo at doon ko napakinggan ang advice mo. DJ Maine, parang may nagising sa akin. Bumalik ang mga alaalang matagal ko nang dinadala. Kaya naman, ginanahan talaga akong magpadala ng confession sa inyo. Ako po ay may kasalukuyang jowa. Tawagin na lang natin siyang Jenny. 29 years old at isa siyang sales clerk sa isang department store. 5 taon na kaming magkasama sa iisang bubong. May anak na rin kaming 2. Pero, hindi sa akin yung bata. Oo, DJ Maine. Inako ko lang yung responsibilidad. Dahil, mahal ko si Jenny. Marami ang nagsabi sa akin noon na mag-isip ako ng mabuti. Dahil mahirap daw ang papasukin ko. Hindi ko raw kasi responsibilidad ang mga bata. Pero hindi ako nakinig. Dahil mahal ko si Jenny at ang anak niya. Kaya pinili kong panindigan sila. Mula sa gatas, gamot, pangangailangan sa eskwela. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko kasama siya. Dahil para sa akin, pamilya ko na sila. At hindi ko kailanman ipinaramdam sa bata na hindi ako ang tunay ng ama. Dahil sa paningin ko, ang pagiging ama ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga. Kaya naman akala ko, ako na ang lalaking pipiliin ni Jenny. At akala ko, makikita niya lahat ng efforts ko. Pero mukhang mali ako, DJ Maine. Dahil may mga oras na napapansin kong nagbabago siya. Mas madalas nang magsungit at madalas na maging busy. Noong una, akala ko baka dahil sa trabaho lang. At kapag tinatanong ko kung anong problema, palagi niya lang sinasabi na pagod lang siya. Kaya ako, bilang jowa niya, tinutulungan ko siya. At hindi na rin naman na kami mga bata. Dahil live-in kaming 2 at hindi ko na kailangan pang intindihin ang tungkol sa mga panluloko. Kaya naman pinagpatuloy ko lang ang pagsuyo ko sa kanya. Pero hindi ko akalain na habang sinusuyo ko siya, mas lalo pa palang lalayo ang kanyang loob sa akin. DJ Maine, mas dumadami ang mga bagay na hindi ko maintindihan kay Jenny. Biglaan na lang kasi siya na magsasabing lalabas kahit day off naman niya at gagabihin na ng uwi. May mga oras na hindi ko siya makontak. Mga dahilang parang paulit-ulit na lang. Hanggang sa isang araw, may nakarating sa aking balita. Balitang hindi ko agad pinaniwalaan. Dahil kung totoo man iyon, parang binura nito ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ko. Kaya naman agad kong sinubukang harapin siya at tanungin kung totoo ba ang mga chismis. Paulit-ulit niya itong itinanggi hanggang sasabihin ko sa kanya na may hinala talaga ako. Pero hindi ko naman akalain na mas matindi pa ang malalaman ko galing sa bibig niya. Akala ko nga ay nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan. Hindi pa pala, Teacher Maine. At nang umamin siya sa akin, doon ko napagtanto na kahit tinanggap ko siya ng buong-buo, magpapakamot pa rin pala siya sa ex niya.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
0: Ang lupit naman pala nito ni Jenny! Diba? Talagang ano? Eh baka hindi pa kasi siya total healed. No, parang nasanay lang siya dun sa may kasama siya, may katuwang siya. Kaya hinayaan ang kanyang pumasok sa buhay niya, Edwin. Eto kayang letter sender natin. Ano kayang gagawin kapag nahuli niya sa akto? Ang tanong, mahuhuli niya kaya sa akto? Eh kung umamin lang, di ba? Pero masakit pa rin yun, yung the fact na inamin mo sa taong kasama mo na sa iisang bubong. Talagang madudurog ang puso ng ating letter sender. Kaya naman samahan ninyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari sa confession ni Edwin. Unang yugto pa lang yan ka-vibes, kaya kapit ka lang dyan, wala nang lipatan. Itutok mo lang yan dito sa programa ng Main Event. Hadid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupit! Oras natin, 10:27.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby.

0: napinakikinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
1: Kabay.
3: Bakit sa kabila ng pagtanggap ni Edwin sa kanya at sa anak ni Jenny, eh may taong babalikan pa rin si Jenny para magpakamot? Kaya naman ka-vibe, samahan ninyo kung balikan ang confession ni Edwin.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

TJ Main. Parang gumuho ang mundo ko ng mga oras na iyon. Dahil hindi ko inaasahan na ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buo ay may itinatago palang malaking lihim. Nung mga oras na iyon, DJ Main, parang ayoko nang marinig ang susunod niyang sasabihin. Pero, kailangan ko. Kaya naman tinanong ko siya ng deretsahan. Kayo ba ulit? At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumango si Jenny. Parang may kumurot sa puso ko. Dahil sa isang tango niya, parang nabura lahat ng pinaghirapan kong buuin para sa pamilyang pilit kong binuo, kahit hindi naman sa akin. Umiyak siya, DJ Main, at sinabi niyang hindi naman daw niya plano ang nangyari. Nakita lang daw sila para pag-usapan ang tungkol sa anak nila. Pero habang nakukwentuhan, nabalikan nila ang mga alaala noon. Mga panahong buo pa raw sila. At hindi niya namalayan na unti-unti na raw siyang napapalapit ulit sa kanyang ex. Sinabi niya pa sa akin na nalilito raw siya. Dahil kahit ako ang kasama niya ngayon, may bahagi raw ng puso niya na hindi pa rin ganap na nakakawala sa nakaraan. Kaya naman niya nasabi yun dahil may nangyayari pala sa kanila. At doon ko napagtanto yung bigat ng panluloko ni Jen. Dahil habang nagpapakamot siya sa iba, ako ang nag-aalaga ng anak nila. Sobrang nakakapanlumo, DJ Main. Hindi lang pala katawan ang nadala niya roon, pati din pala yung damdamin niya. Ano pa ba ang kulang ko? Anong hindi ko naibigay? Tumulong ako sa pagpapalaki ng anak mo. Kasama ako sa mga pagod mo. Pero bakit? Bakit ganito yung isusukli mo? Sa dami kong sinabi, DJ Main, umiyak lang siya at paulit-ulit na humingi ng pasensya. Pero kahit ilang beses na kasi siyang humingi ng tawad, hindi na nito mababawi ang sakit na naramdaman ko. Dahil sa tuwing titingin ako sa kanya, naaalala ko lang ang pag-amin niya. Yung mga oras na sinasakripiso niya para lang makita yung ex niya. Noong makikipaghiwalay na ako sa kanya, DJ Main, bigla namang may pumigil sa akin. At iyon ang iyak ng anak niya. Ng anak ng hindi sa akin. Doon parang natakot akong umalis. Dahil napalapit na rin talaga ako sa bata. Tinuring ko siyang anak ko kahit hindi ko siya kadugo. At sa tuwing tatawagin niya akong papa, sobrang natutuwa ako. Pero paano kung lumaki na siya at hanapin niya ang tunay niyang ama? Napapaisip nga ako kung makakapwesto pa ba ako sa buhay nila kapag nangyari iyon. At dahil sa sobrang kalituhan ko nga, nanatili pa rin ako, DJ Mina. Hindi dahil mahal ko pa rin si Jenny, kundi dahil gusto kong makita at maalala ng bata ang pagiging mabuting ama ko sa kanya. Kaya hanggang ngayon, iniisip ko kung tama ba ang ginawa kong desisyon. Dapat bang nanatili ako? Sana matulungan ninyo ang problema ko. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. May anak sila ng ex niya. At kahit sa ang anggulo ko tingnan, parang wala na talaga akong laban doon.
Kaya naman hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po from Edwin of Quezon City.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet
0: Ang buhay parang roller coaster Minsan mainit at minsan malamig Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
1: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet! Ka-Vibes!
2: Matitiis mo pa bang manatili sa pamilyang pilit mong binuo pero kahit anong gawin mo, mahal pa rin talaga niya ang dati niyang kinakasama. Ang bigat niyan, di ba ka-vibes? Kaya naman yan ang ating pa-poll question sa ating ex. At ito ang kasagutan ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa maybe, kaso sayang effort. 0% din sa yes, choice niya yun. At ito 100% sa no, hindi makatarungan yun. Totoo naman hindi yun makatarungan. Very unfair yun para dun sa karelasyon, di ba? Kung ikaw meron ka pa ring nararamdaman sa nakaraan mo. Bakit ka pumasok sa isang relasyon na hindi ka pa pala nakaka-move on? Tapos kapag dumating na yung araw na nagparamdam yung nakaraan mo, bibitawan mo yung taong kasama mong bumuo. Andyan sa'yo nung panahong kailangan mo ng makakasama. Diba? Nang kailangan mong maging masaya, andyan din siya, binigay niya sa'yo yun. Diba? Pati yung anak mo, inako niya kahit hindi niya kadugo. Naku, mahirap talaga yan. Kaya naman, ramdam na ramdam namin ang ating letter sender tonight na si Edwin ng Quezon City. Ikaw ba ka-vibes? Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Edwin? Kaya naman, samahan ninyo akong bigyan ng payo ang ating letter sender. But for now, balik muna tayo sa mga nakaka-good vibes na tugtugan hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet! Oras natin ngayon, 11:20. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you.
0: Main event.
4: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.
5: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
7: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Ikaw ba ka vibes, mananatili ka pa ba sa pamilyang binuo mo? Kahit hindi mo naman sariling dugo yung mga naging anak ng karelasyon mo, tapos malalaman mong meron pa rin puwang sa puso niya ang kanyang nakaraan? Yan ang naging confession natin ngayong gabing ito na galing sa ating letter sender na si Edwin ng Quezon City, na siya ay may naging ka-live-in na ito ay single mom at tinulungan niya ito na buhayin yung anak sa lahat, hirap, saya, nandiyan na lahat. Tapos itong kanyang karelasyon eh nakikipagkita pala dun sa tatay ng anak nito. Akala niya tamang usap lang, co-parenting yun pala. Binalikan yung mga nakaraan nila hanggang may nangyari sa kanila. Kaya ngayon yung karelasyon niya hirap na hirap kung ano ba, sino ba ang pipiliin, babalik ba siya dun sa nakaraan o itong kasama niya ngayong kasalukuyan. At itong pagmamahal ni Edwin, itong ating letter sender, ito yung tinatawag na ano eh, buong-buo na pagmamahal. Diba? Kaya sobrang bigat nito para sa kanya. Mapapatanong ka na lang dyan, saan ako nagkulang? Minahal mo nga ba talaga ako? Pero believe din ako dito sa ating letter sender ah, kasi hindi lahat ng lalaki kayang gawin yung ginawa ni Edwin. Hindi lahat kayang tumayo bilang ama sa isang bata na hindi naman nila kadugo. At hindi lahat kayang sabihin yung salitang pamilya ko sila. Kahit alam niyang may mga bagay na mas mahirap intindihin. Kaya yun pa lang ay makikita mo na talaga namang nagmahal si Edwin ng totoo. Niyakap niya lahat para dito sa kanyang minamahal na si Jenny. Pero Edwin, una sa lahat, eh huwag mong i-down ang sarili mo. Huwag mong sabihin sa sarili mo na kulang ka, kaya bumalik siya dun sa nakaraan niya. Minsan kasi sa relasyon, may mga bagay na hindi natin kaya ipaglaban o hindi mo kayang labanan. May mga sugat sa tao na kahit anong gawin mo na bagong ala-ala, may parte pa rin sa kanilang nananatili yung nakaraan nila at hindi pa nila napapakawalan. At ang masakit doon, ikaw yung nasa kasalukuyan. Ikaw yung kasama niya sa mga pagod niya, sa problema niya, yung time na kailangan niya ng masasandalan. Financially, isama na natin dyan. At yung pag-aalaga ng anak niya na hindi mo naman kadugo. Pero may bahagi pa rin ng puso niya na nandun sa nakaraan at parang yun pa ang binavalue niya. Pero Edwin, hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa isang tao sa pamamagitan ng pagtitiis lang. Di ba nagstay ka kasi nagtitiis ka, you are hoping na baka mapabago mo pa ang isip niya, yung damdamin niya. At baka ma-realize niya lahat ng efforts na ginawa mo para sa kanila mag-ina. Eh dyan tayo nagkakamali. Akala kasi natin kapag matagal tayong nagstay, nagtiis, mas malaki yung pagmamahal natin. Pero may hangganan din ang tao. May oras din na kailangan mo rin tanungin ang sarili mo. Naaalagaan mo ba yung sarili mo habang inaalagaan mo yung taong mahal mo? Kasi hindi lang si Jenny ang may karapatan pumili. Ikaw din. May karapatan kang pumili ng buhay na may kapayapaan. May karapatan kang magmahal ng isang taong siguradong ikaw ang pipiliin at ikaw ang pinipili. Hindi yung ikaw ang naghahabol. At tungkol naman dito sa bata, sabi mo nga eh, napalapit ka na at ganun din yung bata. eh sobrang ganda naman ng ginawa mo. 'Di ba? Bilang father figure. At maniwala ka. Hindi mabubura ng katotohanan na hindi mo siya kadugo. Pero nandun ka sa kanya, tumayo ka bilang ama niya. Pinili mo siya. Oo, maaaring lumaki na siya. Siyempre ngayon, generation, ang bilis na paglaki ng mga bata. At darating yung point na hahanapin niya, yung tunay niyang ama. Pero hindi ibig sabihin nun na makakalimutan ka niya na wala kang halaga yung pagiging ama mo dito sa batang ito. Kasi ang bata, naaalala nila kung sino yung sa tabi nila, lalo na yung panahon na kailangan nila ng ama at ikaw yun. Kaya huwag mong kalimutan na habang nagiging ama ka dito sa batang ito, sa anak ni Jenny, eh, isipin mo rin, tao ka rin, may puso ka rin na nasasaktan. Hindi rin naman masama kung pipiliin mong umalis na sa buhay nila. Hindi naman ibig sabihin na umalis ka, sumuko ka na. Umalis ka, hindi mo na mahal. Kundi dahil na-realize mo lang na kailangan mo rin mahalin yung sarili mo. At kung piliin mo namang manatili, magstay, eh siguraduhin mo lang na hindi dahil natatakot ka na mawawala sila sa'yo. Mag-i-stay ka dahil may pagbabago, may respeto at ikaw na ang pinipili ng taong mahal mo. Kasi ang pinakamahirap na desisyon ay hindi yung magmahal, kundi yung alamin kung kailan mo dapat piliin naman yung sarili mo. At sa mga nakikinig ngayong oras na ito, tandaan nyo, may mga tao talagang binibigay ang buong puso nila sa isang relasyon. Pero sana, sana huwag natin hayaan na sa pagmamahal natin sa iba, eh nakakalimutan din natin yung halaga natin bilang tao. Dahil ang tamang tao, hindi ka lang pasasalamatan sa mga ginawa mo. Ipaparamdam rin sa'yo na ikaw ang pinipili niya ng buong buo. A person who truly loves you will not make you compete with a memory from the past.
1: Ang lupet!
0: Kavai! Kaya sana sa mga nabitawan kong mga advice, eh kahit papaano eh nakabigay liwanag tayo sa ating letter sender na si Edwin. Even ikaw, sana may napulot kang aral, leksyon pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagmamahal sa sarili. Maraming salamat Edwin ng Quezon City. At sa mga ka-vibes natin na katulad ni Edwin na wasak ang damdamin, hindi nila alam kung saan sila tatakbo, eh pwedeng-pwede kayong magpadala ng confession ninyo para naman kahit papano gumaan ang inyong mga pakiramdam. Idiretso nyo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman sa Viber namin, 0954-406-1967. At sa mga pumapasok sa relasyon, kung hindi ka pa ready, hindi ka pa totally healed doon sa past mo't alam mong meron pa rin at meron pa rin kurot sa puso mo, eh huwag ka munang pumasok sa panibagong relasyon na gagamitin mo lang, i-rebound mo lang yung tao. Na yung tao wala namang hinangad kundi magmahal lang ng totoo at mahalin din ng buo. Yung iba kasi pumapasok dahil nga natatakot sila. Nakasanayan nila na sila ay may nasasandalan, lalo na yung ganito na merong anak, pero hindi ko gine-generalize dahil meron pa rin mga strong independent woman. Kaya kung hindi ka pa sure, lito ka pa sa damdamin mo, eh kilalanin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang gusto mo at sino ba talaga ang hinahanap mo? Sabi nga ni Wella dito, ng ating ka-vibes, huwag mong ikulang ang sarili mo sa taong di ka pinapahalagahan. Piliin mo ang sarili mo. Sabi naman ni William Ortel, tama ka naman doon, pahalagahan ang dapat pahalagahan habang nandyan pa sila. Sabi nga eh sa kanta eh, sometimes love is not enough, di ba? Sometimes love just ain't enough. Kailangan din yung pinipili tayo, binibigyan tayo ng respeto. At dapat may mga boundaries din, di ba ka-vibes? Kaya naman maraming maraming salamat again kay Edwin. Napakaganda ng iyong confession. Ang daming talaga naman ngayon eh kumurot sa kanila mga puso. Ang daming nakarelate. Maraming maraming salamat sa lahat ng tumutok simula alas 9 ng gabi up to now. Ayan mga ka-vibes nating security guards, lady guards, mga bus terminals natin, mga driver natin,
1: ang lupet,
0: mga pahinante, yung mga nasa probinsya ngayon at bumabiyahe, dahan-dahan lang at maulan, madulas ang kalsada. Buti pa ang kalsada, madulas. Kaya hinay-hinay lang, wag paspas. At sa mga inaantok-antok habang nagmamaneho, gisingin at kurutin ang mga pisngin ninyo. At kape, kape, oo. Kahit may kapiling na siyang iba. Aray! At sa mga papasok sa kanilang mga trabaho, ayan, ingat din po at dapat nakasmile para mas maging maganda ang buong araw o gabi ninyo hanggang araw. At sa mga nasa kanilang tahanan na tayo ginagawa nilang pampaantok habang sila'y namamuluktot at lamig na lamig, parang relasyon nila. Eh maraming maraming salamat po sa inyo. Para sa mga wasakan na hanggang ngayon hindi pa rin natututo, nagpapakamartir pa rin, pinipilit pa rin ang sarili nila. Uy, gumising ka na. Maraming maraming salamat ka vibes. Tayo magkarinigan bukas ulit. And gusto ko rin ihabol pa salamatan UDC Dental Clinic, Curti Culture by Carl Dana, AF Lux Aesthetics, Imprint Customs, FKM Motorcycle Philippines, Sheep Tires, Speed Metal Oil at Zebra Helmets Philippines. Vibes. At para sa aking mga social media accounts, ayan, follow-follow na, main Eugenio. At dito sa favorite ninyo, lahat ng social media accounts namin, pare-parehas na 92.3 FM Radio, Manila. Ako'y mapapakinggan ninyo Lunes hanggang Biyernes, pagsapit ng oras ng mga pokmaru, alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. Para sa programang magbibigay ng init, magbibigay ng leksyon pagdating sa pag-ibig. Ito ang programang Main Event. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Kasama ang bagong baby ng bayan, ang nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo, DJ Main. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat ninyo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby.
1: Ang lupet!
0: I love you!

Minsan, gusto lang naman natin maging taong pipiliin. Hindi yung taong nandyan lang kapag kailangan. Masakit kapag ibinibigay mo yung buong puso mo. Pero may bahagi pa rin siya na hinihintay ang iba. Pero tandaan mo ka, Vibes, may halaga ka pa rin. Kahit hindi ikaw ang maging dulo ng kwento niya.

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sigog O'Clock na!
2: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
4: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Ang bala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: nigga Shirley.
1: Pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Friday na! Oh my goodness gracious! At talaga naman, nakasama mo na ang bet-a-bet kasi ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio! Vibes! At ito na rin ang inyong favorite pampagising sa morning! Ang programang Good Vibes! Good morning! Napunit pa, no? Parang napunit pa yung yero dun sa part na yon. Anyways, always kasama muna ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia. At ngayon ka vibes, tama, Biyernes ngayon. Thank God it's Friday, June 26, 2026. Congratulations, na-survive mo ang linggo na ito. At yung iba malapit na sumahod, ha? Yung iba nakasahod na. Yung iba ay pumaldo na rin talaga. Sana all na lang talaga. Kaya naman, naka-vibe sa oras sa 4:20 ng umaga habang sinasalubong natin ang haring araw. Haring araw! Abay, makisagot na muna kayo sa ating katanungan. Kaya naman, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day. Ito na nga. Ano ang madalas mong maiwan? Ano raw ang madalas mong maiwan ka, vibes? Lalo na sa mga may lakad ngayon, ano, Biyernes. Baka naman may maiwan kayo. Magandang paalala to para naman na hindi niyo makalimutan ang mga bagay na inyong pinaghandaan. Mantakin mo yun, no? Pinaghandaan mo ng gabi tapos hindi mo naman pala madadala, no? Kinabukasan. Ano pin mo talaga nun ka, vibes, ha? Kaya naman na ikaw ba ano ang madalas mong maiwan? Sa akin naman, personally, hindi ko alam kung ano madalas ko naiiwan, ano. Siguro yung mga dapat kong dalhin na kinabukasan, yun yung mga bagay na naiiwan ko. Pero yung mga araw-araw ko naman na kailangan, hindi ko na naiiwan yon dahil sa laki ng bag ko. Sa laki ng bag ko, be! Wala na talaga akong maiiwan pa dahil lahat nakalagay na talaga doon. Make-up, baon, lahat na, pati yata yung pamalit ng pamangkin ko, daladala ko. Yun nga ang purpose nun eh, diba? Sa laki ng bag, dapat lahat ay dala mo na talaga. Pati kayamanan ninyo, pwede nga magkasya doon ka, vibes. Ikaw ba? Ito si Kuya Crosby Morandarte, unang-una siya ang sumagot, ano? Sabi niya, eh di ba kasang nakaraan? Ano raw? Baka sa nakaraan? Teport, pwede ito palang humuhugot ka na kagad, Kuya Crosby, ha? Ikaw ba ka, vibes? May hugot ka rin ba dito? Makisagot ka na dahil posted po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At syempre, mababasa natin yan sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! Kasama ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia. Dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes. Ang oras 4:22 na. Perfect!
1: Good vibes! Good morning!
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
1: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
3: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

0: Sugar Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, tarikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yeah!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! At patuloy namang gigising at mambubulahaw ng inyong mga kaluluwa. Ang mama mo kumakaribo sa tawa pero ang araw maariba si Mama Mia. Ka-vibes, share lang din namin ano, kahit hindi ninyo tinatanong. O alam nyo ba, nitong mga nakakaraan lang pala, ano, may isa po nga nag-viral na post ng nakagraduate na estudyante. At pinapasalamatan niya po kasi yung kanyang tatay nung Father's Day. Sabi, ang tagal na nung Father's Day ha? Oo, pero makabuluan pa rin itong kwento ko na to. Ano? Oo, hindi ito kwentong barbero. Abay, pinasalamatan niya po ang kanyang ama na si Tatay Amorlito, ayon po ito kay Andriana Nepasina. Siya po yung anak na nag-post ng kanyang kabayanihan at kabutihan din ng tatay niya na itinaguyod ang kanyang pag-aaral. Ito po kasing si Andriana ay nakagraduate sa Ateneo de Manila University lang naman. Diba? Grabe! Ateneo de Manila University lang naman. At sa pamamagitan po ano ng pagtitinda ng cotton candy ng kanyang ama ay nakagraduate po siya. 'Di ba hindi biro kasi ang matrikula, 'di ba? Dito sa paaralan po na ito dahil pribadong eskwelahan po ito. At kung iisipin niyo 'di ba nang dahil sa cotton candy na pag-graduate po niya ang kanyang anak na si Andriana Nepasina. Congratulations sa inyong mag-ama at grabe talaga isa ito sa mga halimbawa na wala talaga nga hindi susuungin na ang mga magulang natin na mapananay man natin yan, mapatatay para lang nga maigapang ano ang ating pangangailangan. Kung hindi man na mapagtapos, 'di ba? At least yung araw-araw at yung paraan para may angat kayo sa buhay. Yun talaga yung gagawin sa gagawin ng mga magulang para lang mapagaan ang buhay ng bawat mga anak nila. Hindi ba yan na nga dapat palakpakan natin, nakaka-good vibes na mga kwento. At ayan ano, sabi ng kanyang anak, hindi lahat ng bayani may kapa. Ang sa akin na may kariton ng cotton candy at may sipag bilang puhunan. Grabe nakaka-touch ang kanyang message ano, sa kanyang ama. At sana diba lahat ng mga anak ma-appreciate, matutunan na ma-appreciate ang hirap na ginagawa ng kanilang mga magulang. Kasi minsan parang diba, nakakalimutan kung ano yung mga hirap na pinagdaraanan ng ating mga parents para lang maitaguyod tayo. Pero sa katunayan, ayan niya na may mga dinadaing din yan ano, nahihirapan din sila, hindi na lang nila pinaparating at sinasabi pa dahil makakaapekto rin ito di ba sa pag-focus ng mga bata na mga nag-aaral. Baka isipin nila na hala, kawawa naman si nanay, si tatay. Pero di ba minsan kinikimkim na lang ng mga magulang natin yon. Iyon yung isa sa mga bagay na alam mo yun na pinagdaraanan ng mga magulang para lang maitawid ang ating buhay talaga. Si Andriana na talaga nagsipag ng pag-aaral at si Tatay Amorlito, 'di ba, na pinagsikapan din na igapang ang pag-aaral ng kanyang anak. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang good vibes dito sa ating programa. Syempre makakasama mo pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes. Good morning. Kasama si Mama Mia. Dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang lupet. 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang oras. 4:47 na. Really? Really?
1: good vibes. Good morning.
2: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco，
1: 咚咚咚，大力咚，你
2: 好 ，Perfect，
1: 大力咚，妈妈
0: ，Really，Yeah，Good vibes，Good morning，
1: 安乐贝。
3: Araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam kasagsaran. Dito lang yan sa Hulala.
0: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
3: Kaya eto na ang unang kamada para kay Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo. Makinig at manginig! Aries! Uy, Aries! Nagmamadali ka na, pero ang iyong damit ay mabubutas pa. Hala, bakit? Huwag ka magugulat dahil sa araw na to, sadyang hindi aayon sa'yo ang tadhana. Abay, kawawa ka naman kung ganyan. O, Taurus! Taurus, matatapos mong agad ang iyong trabaho, pero kakabahan ka dahil parang may kulang pa sa ginawa mo. Aba, sa Lunes mo na malalaman ito at sa Lunes mo na rin asikasuhin to, be. O, Gemini! Gemini, kung may lakad ka at hindi sigurado kung saan pupunta, huwag ka pa ring magtatanong sa mga taong iyong makikita. Bakit? Dahil ililigaw ka lang nila. Cancer! Cancer, makakalimutan mo na ngayon pala ang due date ng iyong mga bayarin. At bukas ay posibleng may disconnection notice ka na nga tatanggapin. Diyos ko naman! O, di bayaran mo na kapag may disconnection notice ka na. O, Leo! Leo, puputulin mo na ang anumang ugnayan mo sa taong hindi mabitaw-bitawan ng iyong puso. Wow, really? Sabi ng mga tala, hindi lang dapat putulin. Dapat pati nga picture, burahin! Burahin mo na yan, be. Oh. Minsan kasi, di ba, parang kapag nag-move on, hindi pa mabura-bura yung mga picture, kaya kahit taon na yung lumipas, sabihin na hindi, remembrance yan, okay lang. Kasi parang yan na lang yung relasyon na, pero parang yung litrato, alaala yan ang aming pinagsamahan. Weh! Tinga! Diba? Excuse lang yan eh. O Virgo, Virgo, God bless. At yan ang kabuuan, ay hindi pala, unang kamada lang pala ng inyong mga kapalaran. God bless sa ating mga Virgo, ha? Oo. Tandaan ng mga video na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, ay hindi na po namin kasalanan yan. At ito ako si DJ Mamma Mia, igis mo talaga sa pagang... God bless! Yun lang masasabi sa Virgo. Oo, no, huy, malaking bagay yan. Akala natin minsan, ano, parang nakasanayan na rin kasi sabihin yung bagay na yan, yung God bless. Pero kapag, alam mo yon, kapag may mga pinagdadaanan ka talaga sa buhay, o kaya naman kailangan mo talaga ng paggabay, o kaya naman ng wisdom sa buhay, yan alam din talaga minsan malaking tulong na yan na para ma-uplift ang iyong kaluluwa, ang iyong spirit. Spirit! Spirito! Diba mga vibes? Oo, at para mas lalo pang ma-uplift. Taray, ma-uplift. Para shout for joy. Kulang na lang kung matako ng ganun dito eh. Oo, 5:23 na ng umaga. Abe, para mas lalo ka pa mabuhayan habang ikaw ay bumabiyahe ngayon. Ano? Baka ikaw ay papasok sa iyong trabaho. Nasa bus ka man ngayon, nasa jeep. Kami na ang bahala. Ako na pala muna ang bahala sa inyo. Si DJ Joko Loco po. Baka hinahanap ninyo birthday kasi ng kanyang unika iha. At kailangan niyang asikasuhin ang kanyang baby girl. Minsan lang naman yun, hayaan nyo na dahil halos mag-border na po yun dito sa kumpanya. Hindi na natutulog yun. Hindi na nakaka-uwi. Kaya ayan ang tamang pagkakataon. Ibigay na natin ito sa anak ni DJ Joko Loco at sa kanya rin. O, tiba, happy birthday sa'yo puso, ha? Happy, happy birthday, baby girl. At see you later. Yan naman mga ka-vibes. Tutok lang dahil ako na muna rin ang inyo makakasama para sa araw ng Biyernes. Ito pa rin ang inyo favorite papagising sa morning. Ang programang Good Vibes. Good morning! Kasama ang kulit tandem mo at ang mama mo kumakaripa sa tawa. Pero ang araw maariba si Mama Mia. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes. Ang oras 5:24 na. Perfect!
0: Good vibes, good morning!
1: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:29. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
5: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
4: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo, pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
1: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR.
1: Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR.
0: Bye-bye
1: sa Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Kabalik! Ang bilis naman ang oras! Parang kanina lang kumakain lang ako at sumusubo ng biskuit at pandesal. At humihigop na mainit na kape. Tapos biglang, eto na agad! Eto na nga, abay wag na natin patagalin. Dahil na ibigay na natin ang unang kamada ngayon, dito tayo sa ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran na para sa mga nag-aabang, eto na ang
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: O, eto na nga para sa huling anim na mga zodiac signs. Eto na ang gabay sa inyong buhay. Kaya Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces. Makinig at manginig! Libra? Libra, ngayong araw ay magtutulog-tulugan ka lang sana pero magiging katotohanan na pala. Ang iyo kong wari ang paghilata. Abay, idire-diretso mo na, huwag ka nang mahiya. Tama, dahil inumpisahan mo na, diba? O, sagarin mo na. O, Scorpio, may tatawag ng tatawag sa'yo at siya'y magiging malaking istorbo. Pero hindi talaga yan matatapos kung tatakasan at hindi haharapin ito. Kaya, Scorpio, sagutin mo na ang tawag na yan. Ha? O, Sagittarius, sa kagustuhan mo nga magpa-impress sa iyong pamilya, manlilibre ka pa kahit wala ka naman na talagang pera. Taray, pabida ka dyan, beha. Hayaan mo't may kaakibat naman yan na pagpapala. Uy, totoo yan na. Sabi nga nila, kapag hindi ka nagdadamot ano, sa iyong pamilya, talagang babalik at babalik rin naman talaga yan. Pero yung mga kapamilya, huwag nyo namang abusuhin, ha? Masyado kayo eh. Inaaraw-araw nyo eh. O, Capricorn. Capricorn, aabusuhin mo. Ayan, speaking of aabusuhin. O, ito na nga, aabusuhin mo na naman na ang iyong katawan na kahit na ikay pinagsasabihan. Aba, baka doktor mo to, ha? Nasa sayo naman yan dahil hindi naman kami ang madadali dyan. O, hindi rin naman kami yung mako-confine. Hindi rin naman kami yung magbabayad ng bills. Diba? Pero anyway, sideways Capricorn, ingatan ang iyong katawan. Kung katawan ko lang ang hangin. Ano rin? Aquarius. Aquarius, tutulungan mo ang isang tao pero hindi man lang magagawang magpasalamat nito. Eh baka may singaw kaya hindi siya makapagpasalamat. Hindi makapagsalita, ano? Minsan yung mga ganyan nakaka-frustrate na tulungan o akayin. Pero ang tanong kasi, nanghingi ba siya ng tulong? Eh baka naman hindi talaga, di ba? O hayaan na natin, o Pisces. Pisces, gayahin mo ang baby dolls. Ang giling-giling mo ay para lang dapat sa iyong bebe lines. Wow! Medyo life-changing yung hula na yun, ha, Pisces? Ayan, ha? At yan ang kabuuan ng iyong mga kapalaran na tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito ako si DJ Mamma Mia, ikis mo na lang sa bago! Yeah! Everybody! Alam mo, nakakaindak talaga tong ating ano na to, no? Itong ating background music, ating beda. Talagang sa oras sa 5:44 ng umaga, kung ikaw ay nakikinig sa ating programa, mabubuhayan ka talaga. Isa pa nga. Diba? Yan ang good vibes sa hatid, ang inyong favorite pang pagising sa morning. Ang programa Good Vibes, Good Morning. Siyempre, ito ang mama mo kumakaribas sa tawa, pero ang aura maariba, si Mama Mia. Tutok lang dahil hanggang alas 8 mo pa rin gabi makakasama. Dito pa rin yan sa bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes ang oras. 5:45 na!
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! Alas 6 impunto! Ang lupet!
1: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Kayo ay nakikinig sa 92.3

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
1: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tayo itong
3: people. Perfect!
2: Ang tropa!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: At 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes! Narito na tayo sa parte ng ating programa na pagsasama para sa ating programa Good Vibes, Good Morning. Ano, kasama nyo pa rin ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia. At ngayon mga ka-vibes, magpupuksaan ako mag-isa, pupuksain ko ang aking sarili. Pupuksain ko ang sarili kong kasagutan. Abay, kakayanin natin yan, oo. For now, ibigin na natin ito kay DJ Joko Loco. Oo, happy birthday sa'yo puso ha, sa anak niya, DJ Joko Loco. Ayan na, hindi po muna natin makakasama si DJ Joko. Pero okay lang yan, dahil kasama niya ang kanyang family. Okay, alright? At eto na nga, di ba nung mga nakakaraan kasi, di ba ka-vibes? Mga pangyayari sa ating kapaligiran, alam mo yung sa iba't ibang mga eskwelahan, hindi man na maganda yung ating mga napakikinggan, ano? Syempre hindi na natin na, pero hindi talaga maganda yung mga kaguluhan natin na babalitaan. Biruin mo mga minor de edad, abay nagagawa yung mga ganung klaseng sakitan, ano, sa loob ng eskwelahan, sa premises ng eskwelahan, na parang nakakagulat dahil nung mga panahon namin sa pisapian lang kasi yung meron eh. Pero nung ngayong mga panahon na ito, hindi mo akalain na parang saan nakukuha ng mga bagets, ano, yung ganung klaseng lakas ng loob para magawa yung mga ganung klaseng bagay. Pero ayan na nga, ano, siguro sa ganitong paraan, ipapahayag na lang natin ang ating saloobin. Eh naman, puksain na natin yan. Huwag na natin patagalin pa dahil eto na ang puksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
2: Oh yeah! Good luck to myself! Palakpakan na muna, ha? La! Sige, kakayanin ko to. Yeah! Oh! Alright! Here we go! Huwag kayo masyado mag-expect mga ka-vibes, ha? Mag-isa lang ako. Dahil ang hari pa rin ang puksaan ay si Joko Loco.

0: times, parang ito lang naman ito sa akin, ano, sa aking personal na opinion. Alam mo, tayo pa rin talaga mga matatanda ang susundan niya mga bata na yan. At para makabuo ng isang mabuting komunidad, ano, dapat magsisimula talaga sa bawat isa sa atin yan. Hindi yung ipapasa na lang natin sa isang institusyon ang pagtatama ng values ng isang bata. Kahit pa paano, bawat isa sa atin ay may ambaga para magkaroon tayo ng isang mabuting komunidad. At kung mabuti ang komunidad na ginagalawan at kinalalakihan ano, ng bawat bata, syempre mas iwas tayo sa gulo. Yung tipong tayo rin, di ba, mag-iisip tayo ng solusyon o gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para hindi tayo maging problema sa lipunan. Ganun talaga yun eh. Parang imbis na mag-isip tayo ng ano bang pwede nating ihasik na lagim dito, di ba? Kung saan-saan na lang eh. Nung nakaraan nga dun sa amin sa Maymuntin lupa, malalaman ko na lang na may isang kabataan pala ano na nanggugulo sa loob ng isang jeep. Matakay mo, sasakay ka lang ng jeep, init na init ka na, tapos susugurin ka pa ng isang bata na ano doon na hindi mo maintindihan kung nasa ulirat ba o wala, pero mukhang wala talaga sa ulirat. Pero di ba, yun yung isa sa mga bagay na kailangan talaga nating trabahuhin o kaya naman pagsikapan natin kaysa mga sarili natin. Sabi nga, di ba, sa lumang kasabihan, the change that we want to see starts with us. Tara, English yun. Parang pwede na akong mag-Miss Universe dito. Di ba? Parang lahat ng pagbabago na gusto nating makamit ano, o pinapangarap natin, sa atin naman talaga lahat yan nagsisimula. Kaya, alam mo yun, na imbis na tawag dito, ipasa lang natin sa iisang institusyon na makipagtulungan tayo, mag-isip tayo ng paraan paano tayo makakatulong sa komunidad natin at sa lipunan natin, at hindi yung tayo pa yung magiging pasimuno ng problema. Be, ewan ko na lang talaga kung isa ka doon, at sana hindi tayo isa doon, ano, ka vibes. Yan naman na, yan lang naman ang aking take sa umagang ito. This Friday morning. Abay, sana napaligaya pa rin namin kayo ka vibes. Diba, sa oras na ito, 6:42 ng umaga. Kaya naman na, tuloy-tuloy pa rin ang good vibes dito sa inyong favorite pagpagising sa morning, ang programang good vibes, good morning. Syempre makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang mama mo, kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia. Dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang lupet, 92.3 FMR favorite music radio ka vibes. Ang oras, 6:42 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Hi everyone. Ako si Albert Martinez with Phil Construct. View available technology options, heavy machineries, and discuss project components face to face on the exhibition floor. Magkita-kita tayo on June 25 hanggang June 28 sa SMX Convention Center Manila at sa SM Concert Grounds. Register now.
3: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko, laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko, hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po, laking tulong para feeling healthy.
4: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng kanilang sagot sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspendidong Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng reklamang isinampa laban sa kanila sa pagkakatakas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang buwan. Batay sa kautusan ng Ombudsman, mayroon silang 15 araw upang magsumite ng counter affidavit sa reklamong inihain ng Tindig Pilipinas. Inakusahan ng tatlo ng obstruction of justice dahil sa umunoy mga hakbang na nakatulong upang makaiwas si De La Rosa sa pagpapatupad ng batas matapos tangkain siyang arestuhin ng mga ahente ng NTI noong Mayo.
1: FMR News Break.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, suportado ng palasyo ang babala ng ICC sa mga impormasyong inilalabas ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa mga paglilitis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga ang punan ng ICC sa paglaganap ng fake news kaugnay ng kaso na anya'y karamihang nagmumula sa kampo ng mga Duterte. Kinukoy din ng palasyo ang pagpuna ng ICC sa mga naging pahayag ng dating abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na ayon kay Castro ay walang basihan at hindi nakatulong sa depensa ng dating Pangulo. Haharap naman si Duterte sa paglilitis sa ICC sa November 30 kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity.
1: FMR News Break.
7: At sa ating panghuling balita, tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang lugar sa Soccsar Gen na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol upang maghatid ng tulong mula sa pamahalaan. Sa Corona del City, pinangunahan ng Pangulo ang pagkakaloob na mahigit 136 million pesos na ayuda sa mga pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato at Cotabato para sa proyektong pangkomunidad at rehabilitasyon. Pinabibilis ng Pangulo ang paglabas ng Quick Response Fund at ibang tulong para sa mga nasalanta. Sa Sultan Kudarat, pinasinayaan naman ng Pangulo ang Antong Dam at Irrigation System Project na inaasahang makakatulong sa mahigit 350 magsasaka at pagpapalakas sa produksyon ng pagkain sa lugar.
1: FMR News Break.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
8: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
9: Gumising ng busog sa tamang vibes
10: dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock! sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto, ang lupet!
10: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Really?

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Kamot pa rin sa oras na ito, ha. Kamot ulo, kamot ang everything, kamot ang lahat. Lahat na kamuti mo, okay lang yan, ka-vibes. Kung dyan giginhawa ang pakiramdam mo, hindi ka namin ni judge. At eto na nga, Diyos ko, makisagot na kayo sa aming dugtungan dahil eto na ang ating dugtong-dugtong pakitong-kitong alimango sa dagat, eh! Para sa ating dugtungan, mabilis siyang blank. Mabilis siyang ano? Sa pang mabilis na naman, ha? Sa akin na mabilis siyang matawa. Mabilis akong matawa dahil lahat naman pinagtatawanan ko. Parang kahit kapahamakan na yung nangyayari sa buhay ko, natatawa pa rin ako. Oo, ibang klaseng ano yun. Ibang klaseng happiness yun, di ba? At ito na nga, may mga ka-vibes tayo nakisagot at nakihirit. Ano? Dito si William Mortel, mabilis siyang naglaho na parang bula. Si Sari Lerma, mabilis siyang kiligin, na lalo na kapag nandyan si Crass. Si Colts Everyday, mabilis siyang magutom dahil sa kalalakad. Hoy, si Jeptans Oliveros, ewan ko sa'yo, hindi ko babasahin to, be. Pag kami talaga hindi na naka-air sa radyo. Ano ba naman to? Mabilis siyang ano? At si Pambansang Opa Bunagan, mabilis siyang mainis. Mula dito sa South Korea, grabe naman yan. Saranghe daw sa atin dito sa FMR. E di saranghe rin sa'yo, Pambansang Opa Bunagan. Si Christine De Guzman, mabilis siyang tumakbo. Sample nga, 42 km lang. O si Dennis Fernandez, mabilis siyang magpatawad kahit niloloko na siya. Ang lupeta, solo flight daw ako ngayon. Oo, solo flight, pero tuloy-tuloy ang fight. O, Jeva. O, ito naman na, sino pa ba? Mitzi Garcia, sabi niya, mabilis siyang magbago ng mood. At si Felix Valdez, mabilis po siyang mag-report. Si Marie Ocampo ng PRTV News. Ayan mga ka-vibes, sagot lang ng sagot dahil pwede pa natin mabasa ang inyong mga kasagutan hanggang mamayang alas 8 para sa inyong favorite pagpagising sa morning. Ang programang Good Vibes, Good Morning! Makakasama mo pa rin ang kulit tandem mo. For now, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si Mama Mia. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang oras, 7.23 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
5: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
2: 7:27.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
4: FMR.
3: Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet.
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
6: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
6: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
5: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Shirley.
1: Pag-isig, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, pati-dong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
4: Salamat sa iyong pagtutok sa aming programa. Hindi lang ngayong araw na ito, ano, kundi nung araw pa ng Lunes, nung mga nakakaraang linggo pa, nung mga nakakaraang buwan, mga nakakaraang taon pa, o lahat babanggitin na natin. Maraming salamat, ka-vibes, sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta sa ating himpilan. At kung ikaw ay nabitin sa apat na oras, grabe, nabitin ka pa dun sa apat na oras na yun, be, kakaiba ka na talaga. Kung ikaw naman ay nabitin, ano, dahil susunod naman na ang programa ng Favorite Vibe, makakasama dyan si DJ Kiko Kalikot at syempre si DJ Alex. Pero bago tayo magtapos, i-shoutout na muna natin yung mga ka-vibes natin, ano, na nakisagot din dito sa ating dugtungan. Shoutout na lang mga ka-vibes dahil hindi na natin kakayanin sa oras. Ito si Arlene and Jessime Yakitanya, si Angelo Redaha, si Darwin Rosel, Joel Jason D. Harkyo, si Kuya Ronel Espina, good morning Kuya Arms, at sa iyong bus number 26 sa BGC, si Felix Valdez, Gerard Michano, Emmy Hernandez, Kuya Randy Esplana, at si Kuya Randy Artiaga Santisas. Maraming salamat sa pakikinig ninyo mga kavoids! At syempre sinashoutout din natin, ano, si Puso. Happy birthday, baby girl. See you later. At ayan, sinashoutout din pala natin. Nakikinig daw sa ating himpilan ngayon. Si Daddy Dong! Daddy Dong, good morning sa'yo. Good morning sa mga idol natin dyan sa kabilang istasyon na dyan sa may Green Hills. Oo, baka naman pahingi kami ng ano dyan, cellphone. Yung kahit yung tinakbo, okay lang yun. Shoutout sa inyo dyan sa Green Hills, Daddy Dong, Tito Pax. Lahat kayo, ano, yung mga DJ po ng IFM. Maraming salamat. Oh, ka-vibes natin yung mga idol na yan. Duh, hello. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig pa rin sa oras na ito, ano, kung kayo po ay nag-aabangan ng ating programa bukas, ay hindi nyo po kami mapapakinggan na ibang programa po. Ang inyo mapapakinggan dahil mga weekend programs po natin ang ating makakahuntahan bukas. Kaya naman na magkita-kita at magkarinigan po ulit tayo sa Lunes, mga ka-vibes, para sa inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes Good Morning! Nakasama at makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ako ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si Mama Mia. At abangan natin sa Lunes ang pagbabalik pala ng the one and only, ang DJ na pwede mo nga kulitin, pwede mo nga kurutin, wag mo lang haharutin. DJ Joko Loco is his name. Ito po ang programa Good Vibes Good Morning sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang oras 7:51 na. Perfect, parang kropek. Really?
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
3: Next, pawis na pawis, ha? Ang lupet!

0: Sahod niya na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
1: Mula sa number 1 smart dishwashing face.
2: Tanggaling

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
3: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
6: Gumising ng busog sa tamang vibes
7: dahil it's 6 o'clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:58. Ang lupet!
3: Ano man ang mood mo,
7: 92.3 FMR
3: ang iyong ka-vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.